0: Ige, pait na kita. Diyan sa natabi matro talibong tabian sa tuyang isyo ngunyan pong pagkaaga. 28 na tabi kan Hulyo taon 2026. Saro 2345. Oy, tabi dinaon ang bitan sa State of the Nation address and barangay election. Sa madaling sabi, lawos na tabi and sa kuyang pagiging barangay captain. Madali na ako kaini magpa-kape sa mga barangay, ay sa mga purok sa barangay. Mapa-kape ako. Buda mapa-cup noodles ako.
1: Hala.
0: Sir Manny dyan sa Technical Department at Bordeaux tabi ni... Aribanan kita, Manoy Imanay, sa Good Tabi, alas 9.
2: Mabuyong lumaw na bari si Kati.
0: Oy, Jessamay, Bito Berlon, pasensya na taining paks, silikang ini na pigbabanggit mo. Dahil ko pa kabisadong maray kung ano ang bot sa bihon kanita. May nababasa ako nagroluwasa sa social media na mga environmentalist na nagkukontra sa pagpapatindog kaining paks, silika na ini. Pero dahil ko kaya kabisadong maray kung ano ang klaseng, kung anong klaseng negosyo, yan ang mga puro paksa na ini. Dahil ko kabisa. Ang sabi, pag nagpatindog ngayon kayaan, kan paksili ka na iyan sa Pilipinas, madadanyaran ngayon sa tuyang ngayang kapalibutan. Ang sabi kan mga matatali, buda mga madudunong, ang paksili ka ngayon na iyan, sir. Saro ngayon iyan na US-led technology and economic scrutiny initiative. Mabugtak ngayon, sir, kaya ano? AI? AI industry ngayon, di sa Pilipinas. Kigibuhon ngayon kitang industrial hub.

0: Kaya isa na takong anuman ang development yan, maraman tan sa mga masunod po tabi ng mga aldaho. Katuwang ta sa programang ini ang Tabinas Store. Sa mga nagmamautabi na magnegosyo, pait na kamo. So mga negosyo, maturutindahan tabi sa barangay, kinakaipuhan tabi na maski sa dit na negosyo. Pagtagamahanin panahon, dahil bali durduso na tabi ang dilensya. Ay sa mga parautang manday, manindo pa kagulpihin ng utang ha, ang tindahan sa barangay, tadi ito naman sa nakantabian punan. Tapos dit na po, nandit pa ang dilensya, kapagalan sa naang gulpi, utangon mo man. Tapos mabayad ka, pakalis ki mga santaon. Ang problema, pag nakautang ka na pati, ah, lilis-lisan mo na si utang mo. Pag lis-lisi mo ang utang mo, maagi ka duman sa tindahan na pigutangan mo, may bit-bit kang binakalan duman kasi imong na tindahan nagbabakal. Yan ang problema ka nag-uutang sa tindahan eh. Nagkaka-amnesya, nalilingwan mga katindugon sa utang. Dahil nang una nagbabakal duman sa iyang pigutangan. Oh, tasupog magbakal ta may utang, sisingilon. Kaya nangyayari mga katindugon tabi, nagbabakal duman sa katayid na tindahan. Oh, sumay sa diri mang kang tindahan na inutangan, kirilas na kakahiling duman sa iyang parautang. Sa iyang suki na parautang. Yan ang buhay mga katindugon sa barangay. Kaya kung kamo man nuro negosyo tabi, susalit na negosyo tro tindahan sa barangay, pasirin na kamo diyan sa Tabinas Store. Oh, dakulang tabang tabi ang Tabinas Store para po sa senong nuro negosyo sa barangay.
1: Hala, tila.
0: Kompleto rekado sa po diyan, wala ka nang hahanapin pa. Gabos po na kay puhan mong paninda sa imong tindahan sa indong barangay, yaw na po diyan. Sa Tabinas Store sa ground floor kan Tabaco City Public Market, taranihon po yan sa may food park kan sa iyang pwesto. Kataning sa natabian ka sa Rong Loto Outlet. Diyan baga sa likodan kan matina pa, mabadi pa, matuyo pa. Kalagkalagon sa nanindo diyan tabi. Haranihon diyan sa kauna ni Chiason sa mga taga San Miguel Aramia.
1: Hala, tira!
0: Diyan na kamo mga kapwa ko.

0: bayan sa Isla Can San Miguel, magsaud ha sa tabi na si Storm. Hala. Buda siyempre sa mga nyaon din po sa kunyan, mga pagtaraid na banwa.
1: Hala. Tira.
0: Yan ka mo magsaud. Ama yun dyan, alas tres nin maagahon, matanay yan dyan.
1: Hala. Tira.
0: Paburo ko na dyan ang mga parasao.
1: Hala. Tira.
0: Magayon dyan, taday ka makikipagsusuan. Buda dyan hindi makukuha ang best kape gold, best kape black, best kape green. Buda so best kape original.
1: Hala.
0: Bakabakalin doon dyan sa Tabinas si Sir kay Ma'am Yoli. Buda kay si Rocky Tabinas. Iyan na best kape gold. Bitbiton muna dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala.
0: Tahalos magkaranihan lang ang pwestong yan. Iapot nindo kay Ma'am Yoli kung saan pwede magpag-ibon in best kape bouquet. Turo ka mo dyan kay kunyan Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala. Tira.
0: Tayaw niyan sa Divino Rostro kan Puroknos Tabi. Sa may kunyan baga, sa may arko. Ang primerong pwesto dyan, iyon na iyan. Pagilaog mo dyan sa may arko, tapos sa may hampangan kansarod dyan na meat shop, ang pinakang primerong pwesto dyan, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop yan. Maurag dyan mag-ibo tabi nin burak na pangregalo.
1: Hala, tira!
0: Maurag ang magkuti-kuti nin burak si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Pangregalo sa birthday, mansary, weeksary, anniversary. Kung mapakasal ka, pwede man.
1: Hala, tira!
0: Nagigibo dyan nin burak para sa kasalan. Nag-a-arrange po yan in burak.
1: Hala!
0: Kung may kamurunduan sa buhay, na maaram na ngayon tabi, ang sa inyong namumutan sa buhay, nagigibo man dyan in burak para sa ganan. Sympathy flowers tabi.
1: Hala! Tira!
0: Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, i-follow rin doon sa iyong Facebook account.
1: Hala! Tira!
0: Kung raot ang cellphone, pinagre-recommendar kang programang ini, mga katindugon tabi. And sweet cellphone and computer repair shop. Pulido dyan magtrabaho. Barato sana ang servisyo.
1: Hala.
0: Dyan sa sweet cellphone and computer repair shop. Bakusan ang cellphone. Ang kayang hirahayon dyan. Laptop, computer, printer, MacBook, tablet. Ano pa? Basta gabos na gadget na pwedeng hirahayon. Kayang tirahon dyan.
1: Hala. Tira.
0: Dyan sa sweet cellphone and computer repair shop. Buda, kung talagang route na nang gadaan cellphone, ay hilingon man ang kan cellphone technician kung mabubuhay pa o dain na. Kung talagang rimati na, mag-utang ka na ta nagpapautang dyan in maray na klase ding cellphone, iPhone pati.
1: Hala, tira!
0: Dyan sa switch cellphone and computer repair siya.
1: Hala!
0: Sa mga estudyante, kung kamo mapapotocopy man kan mga dokumento nindo, dahil na po magparparahan na pa kung sa'yo. Dyan na kamo tabi sa switch cellphone and computer repair shop ta may photocopier machine dyan.
1: Hala! Tira!
0: Ay na magipagsusuan pa. And sweet cellphone and computer repair shop, yaon tabi dyan sa Kataning Can Casaol College, sa Tomas Cabeles Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Dyan baga sa may hampangan kan Chinoy Fire Station. Dali yun sa na yan, Mako. At may karatula. May saro pa sindang brand sa dumampo sa Barangay San Juan. Halabaan po yan kan Siga Avenue. Kung mapasiring ka mo sa simbahan, tangado nindo tabi ang ASY building. May nakabugtak dyan na switch.com gadget center.
1: Hala.
0: Yo, sa kahilera kan 7-Eleven, kampangan kan South Star Drug.
1: Hala.
0: Yaon po dyan nakapuesto ang switch.com gadget center.
1: Hala.
0: I-chat nindo para mas madali si Sir Jun or kaya si Ma'am Hazel Sardinia sa sign ng Facebook account.
1: Hala.
0: Switch cellphone and computer repair shop.
1: Hala.
0: Alas 8:10 na nin pagkaaga kung kamutabi nangangaypuan man in medical oxygen, industrial oxygen, acetylene, LPG, mapadeliver katabi. Within the city proper, free delivery po kan LPG.
1: Hala, tira.
0: Diyan na kamutabi sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Iyo, tabi, tama ang sa inyong nadadangog. Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Nanayaon dyan sa Purukuno kan Barangay Bunbun, Tabaco City. Umpo, umpo, umpo, umpo, mga manoy, mga manay. Maski matangang banggi, basta medical oxygen ang kaipuhan nindo. Dawa sir, nasa kasiraman ngayon kami ninturog. Dawa sir, nasa kasiraman kami. Mabungkaras ngayon kami, basta ang kaipuhan sana, medical oxygen. Maxil Oxygen and Acetylene Trading, Puroko, Uno, Kanbunbun, Tabaco City. Kahilera pampu, kanbulwagan ang katarungan. Kung halik ka digdi sa sentro kan tabako, mapasiring ka sa Siga, pagka-urinutan hindi dyan sa bulwagan ng katarungan, yaon dyan tabi at Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Kung halik ka man sa Upland, pagka-inutan mo dyan sa may Siga Hospital, dire-diretso ka pa bago mag-abot tabi. Bago mag-abot sa bulwagan ng katarungan, yaon dyan ang Maxil Acetylene. Ano na, nagpakasal na kamaw? Ay, gusto mo naman na magkaigwaling sa Diring Harong. Namung problema makakanbay-baysin graba. Dumang ka magbakal sa Balayo, Gravel and Santa Barato, anbay-baysin graba.

0: Dahil mo na kay Puan pa magprotesta sa Kapitolyo Provincial kang Albay na mahalon ang graba sin baybay. Tadig di sa Satuya sa Tabaco City barato ang baybay sin graba.
1: Kala, tira.
0: Anapon sa Danindo, si General Manager Engineer Jun Balayo kan Balayo Gravel and Sand sa Proctos kan San Antonio.
1: Kala, tira.
0: So mga parapalanganig dyan, pigtaon na ning hanap buhay. Kan magtugang na Balayo.
1: Kala,
0: pigpapapala-pala ng dasina na nagbabakal kang pinalapala.
1: Hala, tira.
0: Kanan matindi.
1: Hala, tira.
0: Siyempre man, mga katindugon partner ta sa programang ini. Honorable Mayor Ray Bragay, serbisyo as in progreso para sa Tabakenyo, Tabaco Rising.
1: Hala, tira.
0: Honorable Municipal Mayor Shikapos Bilokan, Bagong Malinaw.
1: Hala, tira.
0: Happy sana sabi ni Mayor Shik.
1: Hala,
0: siyempre, hatod man sa sendo ni the board member Carol C. Buda ni board member Vic Siga. And acting gobernur mga katindugon kan Philippine Red Cross Albay Chapter.
1: Hala, tira.
0: Serbisyo asin pagriparo sa mga taga Primer Distrito dahil po nagkikibrada po ka ito sa kudsangunyan. Mantinido, sustinido, serbisyong siga.
1: Hala,
0: siga man gilayon.
1: Hala, tira.
0: Siyempre, yaon man tabi, partner taman, si City Council Riner, Burse, tandaan.
1: Hala.
0: Tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner, Burse.
1: Hala. Tira. Tira. Hala.
0: Alas 8.13 na, in pag, good morning.
1: Tira.
0: Taod-taod naman ang iba.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Pabili po. Ano po yun?
4: Pabili po ng supplement.
3: Supplement?
4: Ah,
3: wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
4: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
3: Ah, alam ko na. Antiviral ba kamo? Ito ang TDA o Pau-Piarco Capsule with antiviral quercetin. But wait! Hindi lang pang-immunity at antiviral dahil ligit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pau-Piarco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
4: Ayan! Perfect for immunity, plus may antiviral property.
3: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pau-Piarco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pau-Piarco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy gastos. Ganon!
4: Magkano ba yung Pau-Piarco?
3: Ay, eto, 15 pesos lang SRP po yan.
4: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
3: Capsule hahatiin. Ganon! Kaya na-capsule hahatiin. Nakakaloka! Lumas ka! Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pau-Piarco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon! Nakakaloka!
2: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad. Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center. Talaga? Bakit? Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapag-grand celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
5: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Beside Pure Gold, at Casa Veramore, we make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
6: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang tigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
7: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
8: Ha? Nata, masain ka.
7: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
7: Aram mo kaya, bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
8: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
7: Oh, ano pati gahalat mo? Musla!
9: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongkalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Alas 8.21 na nin pagkaagaji niya o nigiso tigahanap mo. Yun na gayon ni, may naghatod talaga digdi ni, ano nakabugtok digdi, color blue, may pouch sa laog, may, ano ni, gamit kan mga angki, may dakulo na, kuya ni niyo, ni hong colored pencil, gulpi, o makikuha na lang digdi, nakapangarin ni sa aki mo kay Kisha Chris L. Yanson. Yanson. Lahat kata Dahil kaya akong pang-reply, ubusan ako ng load. Yan soon. Kung iyo iniso sa imong pigahanap na papel, piguli tabi digdi, G, JR, makikuan na lang tabi digdi sa One Radio tabi, ano? Gani na badalo yun ang pipiparahan ang panaki mo. Uya digdi sa muya sa One Radio. Adi, makikuha na lang tabi di kung yun ni tabi ta nakapangaran o may pangaran. Kisha Chris L. Yanson. 8 Magbanwa. Yun po. Yaw digdi sa One Radio. Inilink ko na sa mga kunyan. Ramang kikayamanan, G. Kung ay kayamanan ka ta na, rimati na. Inato didikan sa ropa ining aldaw tabi. Makikuha na lang digdi sa One Radio. Ano po? Christian Macenas, Marina Pagka Morning kay Jessa May Vito Berlon. Oy, pag-arog kay ning don't mention my name. Dahil ka mo magpapara comment sa comment section. Tanang babasa man sa nang pangaran nindo dyan. Don't mention the my name. Bata sa last part pa nakabugtak. So don't mention na lang po my name. Wala na yung problema. Bako man ini o kunyan, bako man ini o crime ang paghapot mo manungod sa paksilika. Nag-iisang dato digdi sa Tabaco City. Marina Pagkamorning. Kumusta dyan dato sa Merkado Publiko? May nadakop na lamang kamo dato ng mga para sigarilyo dyan. Pakaridato ang pagdakop. Irina Perez, Marina Pagkamorning. Husla o noon. Good morning. Ay mo ko pagliwang loads ako bagaan busy kapitan mo ay hiling mo na sa Roman ini. Kay Eden Beron, Shirley Ezekiel Serrano, Plupeyes Blanco, Marina Pagkamorning, may kulang sa suna si Red, daing muda. Daog siya ka nakaaging presidente, tapir may itong may muda. Siyempre na iba-iba man ang estilo, no? Marina Agatabi, Primo Vice Kong Ed, Paita na sa Rawis, magkapitan. Tamaan mo pa man ako duman sa Rawis. O dyan sa sakuyang ko niyan, tigulian na barangay, irestrado na ako dyan. Palak-palak na naman kan paksilika, mga kababayan ta, semiconductors an, kaya dakulang iktarya kaipuhan. Ang isyo dyan kan Pinas, bako sumararaot na lugar, kundi an muya kan US, kontrolado ninda, iyan bako kan Philippine law kaya nagkontra ang gobyerno. Ayos talaga si Uslao no, ayos ang research kay niya, ayos ang sa imong mga detalye sa kunyan manungod sa issue kan paksilika na ini. Abo palan magpa-control sa Pilipinas, okay, an muya kan Amerika sinda mismo kontrolado ninda ang pagpadalagan kan paksilika digdi sa nasyon ta. Pag-arog baga kay ni Uslao nun, di ba? May ano yan, may kontrata yan sa gobyerno. Lalong-lalo na kung ano yan, private-public partnership. Vicky Boncol mo, Bierso, Marina Pagkamorning kay Delifax TV. Good morning, man. Biyo Bong mo. Ipasolar ko. Anong, bubong mo? BBM, bubong mo, ipasolar ko. BBM, ayos mo si Delipax. Bubong mo, ipasolar ko. Ayos mo na, no? BBM man ang matindi man ang sa imong kunya. Mahiro man ang sa imong idea. Urubusan ko nga na, ha? Bago kita matukarkan sa zona. Good morning, Sir Ed. Pakibati man po ng happy birthday si Maria Azucena De Leon, 85 birthday po. Ma, good health and enjoy your day. God bless you po, sabi ni Pin De Leon. Happy birthday tabi manay Maria Azucena. Happy birthday tabi sa imo. Masurtihon ka na inabot mo ang edad na 85 anyos tabi. Padagos lang ha. Uy, makakakuan na bagay ni ayuda. Tagadig din sa Tamako. Di ba may kunyan ka ini, may ordinansa digdi sa siyudad ng Tabaco. Pero dapat, bago siya nag-birthday na 85 years old, inasikaso mo na sa mga dokumento kay ni Pindilyon. Sayang man kan 10,000. makapagalon baga magnegosyo, una sa nakan negosyo ayaha. Iyo, totoo yan, Shirley Ezekiel Serrano. Una sa nakan iba, ta ika nagninegosyo, ayahay ang buhay mo. Anday, aram kan iba ang stress na pigaagian kan mga nagninegosyo. Kung paano ang pag-budget, sa gabos, mga katindugo na pangangaipuhan, sa pagpadalagan kan sarong negosyo. Naon dyan sa obligasyon mo sa gobyerno, taon-taon ka magbabayan, bayadan mo sa mga empleyado, pagriparo kan gabos, ikatay-kan may sadiri. Kung bumagsak yan, kasabay ka na malaga pa.
12: Hala!
0: Ani mga empleyado dyan, kung minsan, day man siyempre mamakulog yan, tabako maninda ang negosyo. Alma Bidis, Marina Pag, good morning. Jen Abrera Christian, Erlinda Bolaños, Perla Bindal. Pwede ko ta kita dyan load sa ECE sa Pagsilika. Ma-apply kitang diwa. Marina Pag, morning sa gabos. Maray baga, Sir Ed. So para banggit ni President. Norcube, good morning man sa imo. Risa Kino Biloso, Lakwat Serong Vlogger. Happy morning, Sir Ed. Magpamahaw tabi, kisinanlag na bahaw. Buda, pritong tuyo, saka nilagang itlog. Makabasog ng pamahawan mo.
12: Hala, tira.
0: Salud sa imong may negosyo dahil sa Indo nagdakul ang revenue kan LGU. Totoo yan. Morning po sa Gabo sa Tagasugkad, sabi ni Mayet Bariso. Ayos ko taan pagsili ka naan, dakul pwedeng ipadarang tambay dyan si Chu Simo. Yung mananggan, pagka ang problema ta, ang pigpapadarabaga ni Sir Simo, pasiring man sana sa Laguna.
12: Hala.
0: Sa Laguna siya na nagkakantos. Pero dakulang ko niyan ini, katabangan ko tayo ini mga katindugo na, no? Nagkapirang beses na tabi ako, nakatiming dyan sa may paradahan tricycle sa tagiliran kan LCC. Harap kan Lotte Mart. Lotte Mart. Okay? OB Commercial. Igwang kinagsisigarilyo. Nagpapaipli lang duman sa tindahan na igwang palamig. Pag-agi mo ng sigarilyo, masa ngusang mo. Minsan, sa may harani, tabi kan kudkudan, irarom kan market. Oh, asikaso na, dato, dyan da dato sa may tagiliran kan LCC, Sampangan kan Lotte Mart sa may OB Commercial. May mga para hit-hit da dyan kan sigarilyo. Oh, masabat mo da, puro na sana asukan sigarilyo. Okay. Sige. Mm-hmm. All right. Okay. Okay, all right. Padaagos na kita mga tugang digdi po sa programa ta. Adi, magayunon sa mga litanya ni PBBM. Pwedeng nindong si tahon iyan, nagpapato, may ordinansa o dae, basta nakakaperwisyo, pwede mong taraman, sabi ni Husla Unon. Bangatugang, Presidente Bongbong Marcos, kinakaipuhan na daatabi na daralo, po, nadai na pagparapasanon pa kan mga consumer kliyente sa bilog na nasyon mga to. Iyan na manungod sa system loss na pigpapabayadan sa mga member consumers. Magayunon bagay ni Dangogon. Pero ang sabi mga tugang kan grupong Power for People Coalition, bako da tabi magkakanigo na halion sa nasa system loss charge. O halion ang system loss charges para matapyasan ang mahal na singil sa kuryente. Tahalos dahil mandaay ni mamamatian kan mga consumers. Yo. Magayunon sa nada po ini pagdangugon. Garo ngayon nakakaisip-isipon mga tugang. Kinakaipuhan da na mabago ang bilog na sistema as in ang patakaran sa industriya po kan kuryente. Eyo, it is appealing. Alat ka. Ta igo ako di mga tugang ki nabaro-baro na mga impormasyon. Manungod po dyan sa solar system loss na iyan. magayunon sa nahimation adi marayon baga mga tugang good news kun iyan tabi magibuhan tulos kang kongreso na maamyandaran ang ipiralo no system loss charges pero dapat mga tugang na tama inimpig sa sabi kan grupong power for people

Apple Coalition na ito bagang pagpasa mga katindugon kan mga electric companies in cooperative kan gabos pass on charges na pigsasabi nindo so bareta na ando kau sa pressure charge pa ito na pressure charge on iyan loss kita nagbaba pass on charges mga tugang an sa salo bako sisri on kasi gas porsyento doon kaan mapakinabangan ka numbers pero nakulang bagay na maski puro papa oh. Isipon ta na ang mga ini panahon na magkante di po sa albay power dis ano pa nga ni isinda power generators so nag-generate ka ang power mga katinugon tarabang tabang man iyan mga negosyo iyan haloy ng panahon iyan nagdirilin siya pagkadarakulan na kampira kayan mga mapirako na iyan tabi mga katinugon dahil iyan nakalugian ngalas lang kita sa likod tanalugi ade dahil kalugian mga katindugon ang mga iyan tananta nanta na nasabi na dahil kalugian pareho yan ka negosyo mga katindugon kang gasolina ang pagmahal kan pag nagmahal mga katindugon ang presyo kang gasolina duman sa world market madali on ang adjustment ninda ah, madali yun ang adjustment tinda sa pagpamahal kang presyo kang produktong petrolyo. Arog man kaan sa kunyan, arog man. Pag nagmahal mga katindugon tabi ang panggatong o coal na ginagamit tinda dyan sa para sa pag-generate kang power, minamahal mga tugang tabi ang bayadanta sa kuryente. Makaskason. Pero pag nagbarato, dahing anunsyo sinda tabi na nagbabarato ang pigkukuan ninda o pigmamakalin ng panggatong. Kaya duman pa sa na may dilensya na. Inipong method na ini na pass on kan mga elect cooperative. Kaya normal ko ta na sa sarong negosyo na may pagkalugi. Bako gabos puro income ni. Pero ang pagkalugi sa operasyon mga katindugon dahil pigpapasa sa mga member consumers. Ang nangyayari? Kita na mga member consumers, kita po ang nag-kunyan asumir kang gabos sa kalugian ninda. O, kung halion mga tugang ang isang bagay tahilingan nindo, digni sa tuya sa ano na sa nasa Aleko, na porsigi mga tugang ang Albay Electric Cooperative na magpaparapandakop kan mga mahabas, tangani, ma-maintain ko ta na itong allowed na system loss kan gobyerno, naglalagpasan sa tuyang system loss dahilan po sa panghabas ka mga nagkakampirang malsibado na nag-i-strategy sa albay, makagamit sa na, makakonsumo sa nagkang kuryente. Pipa ba yan mga tugang tabi kan Aleko? Dahil nagpuporsige ang Aleko, ta? Dahil man sindan nalulugi? Paano man malugi na ipapasa sa imo? Ikaan mabayad kang nawawarang kunyan, supply ng kuryente. Yan na pigapod na system loss, supply ng kuryente, yan na nawawara mga katindugon. O kita wag ka nagbabayad. Kaya dahil man nagpuporsigan na layo ko na magpaparadarakop kaya. Tanda, dumakop ka man ka na. Ipapasa mo man sana sa mga member consumers o babayadan. Magparadakop ka kaya. Kapagalan lamang mga tugang tabi. Pero kung nahalion, iyan na system loss na iyan mga tugang tabi. Mauubliga ang mga taga-Aleko, ang mga power distributor, mga tugang sa bilog na Pilipinas, na mag-iskusar na darakupon ang mga maabas, tapag dahil ninda din ako, sindaan malulugi, sindaan ang sa indatabi na kunyan, kumpanya, ang magpapara, sapar, kan gabat, napapaasanon kan padago sa pag-aabas ng kuryente. Tadae mo na ipapasa sa mga member consumers, di ba? Iyan ang dakula, mga tugang na magiging epekto kaini, kung halimbawa magkataon, na may pagpadago sa tabi ini, lugi ang kumpanya dahil negosyo yan kung magbakal nin mura or barato sa electric market o WISEM electric billing biglang na pinag-aapon din sa Pilipinas na ang gabos mga katindugon na power distributor duman na sa ngunyan kinonsumo ng ngunyan na aldaw mabakal pa sana duman sa WISEM mga katindugon tabi so power distributor pag naglangkaw duman dahil na kinagiginibo ipapasa na sa satuya tabi halangkaw na tabi ang charge. Sisingilong ka, mabil kita.

0: kung niya mabill out kang kunya na bulan, umintado na, wala ka naman kimang ginibo. Bako, arog iyang kan mga tugang, biglang minalang ka ang kuryente. Kaya dahil dapat inipagbawion sa mga consumers. Kaso, dahil nga ni mga katindogon kinangyayari, dahil lang po sa ipiralo, ta-allowed ang mga ini, allowed sinda na ipasa mga tugang tabi ang anuman aumento duman sa spot market sa mga member consumers. Kung nagmahal duman sa spot market sa wisem ng 2 pesos, kita na mga member consumers, kita tabi mga katindogon, ang may gustuhan kan kibayad. Bako man so nagbabakal duman direkta, ipapasa na tulo sa satuya. Pass on charges tabi yan. O, kaya, dakulang bagay ini mga katindogon na ma-realisar o mangyari didi sa mahal kong Pilipinas. O, may papadangog ako sa sendo. Tay speaking kan kuryente, saro sa nagiging tema digdi sa satuya sa albay, mga tugang tabi, ang manungod po sa pagsasapribado na kan Albay Electric Cooperative o Aleco na ang matake over na mga katindugon ang Meralco. Iyo. PLLO. Ta na corner kan mga media mga tugang. Si Secretary Joey Salceda and Presidential Legislative Liaison Office mga katindog ito pong Presidential Legislative Liaison Office Secretary Joey Salceda oni aha ipahimati ko sa indo mga tugang o statement manungod po tabi ining sa issue kan Aleco buda soplano kan nagkakapira na mga opisyal kan gobyerno lokal ligdi sa albay na pagsasapribado mga tugang kan Aleco o yung Mateon tatabi si Secretary Joey Salceda and Presidential Legislative Liaison Officer tabi kan administrasyon ni Marcos sa saiya pong reaksyon unong sa pagsasapribado kan Albay Electric Cooperative.
1: So, apektado. So, dahil alam naman natin na ang national government gusto niya na magkaroon tayo ng masigla na industrial decision. Asan na ba inihingi ko?
2: Sir, hindi ka po pabor doon sa hakbang ngayon na isap si privatization Aleco?
1: Kahit ano, basta mapabuti sasama ako.
2: So, mas pipili po ninyo muna yung parts combination.
0: Alat ka na nagpapara binuabuha ini. Madali sa nato, Tronta. Tronta, tanganin klarado ang katindugon sa mga paraan tabay ta. Oh, sige daw.
1: Yung susunod po niya yung inutang niya sa ape na mga 1.8 billion. Tapos yung susunod pa natin nung kumalas tayo sa ape. So, nangutang ulit tayo sa ape din. Hindi naman. So, umabot ito ng 7.8 billion. I think, kailangan mo talaga ng, talagang kailangan ilabak po ang loan combination. Wala tayo. Kung hindi ayusin ang gobyerno, lalong lalala at lalong mahihirapan. Makaka-apekto

0: sa hanap buhay, sa ating pagkabuhay, pang-araw-araw, sa ating pong industriya. So, apektado. So, dahil alam naman natin na ang national government gusto niya na magkaroon tayo ng masigla na industrial decision. Asan na ba hinihingi ko?
1: Sir, hindi ka po pamor doon sa hakbang ngayon na isap sa privatization ng Adeco?
0: Kahit ano, basta mapabuti sasama ako.
1: So, mas pipilipunin niya muna yung past combination.
2: Yan po mga tugang anpartikan, pahayag ni Salceda. Sabi ni Secretary Salceda, pabiluhon na ang una mga katindugon. So, total rehabilitation effort na pinagigibong niya, na pinunduhan po ni 1.2 billion pesos kan gobyerno. Pagka ariglado na databi, okay na. Saka na po pag-adalan kung ano ang posible mga tugang na solusyon. Tapati pa lang sa APEC, nagkautang mga katindugon. Kautang kita sa APEC, aso kooperatiba, ay sindaman sa napalanay kita sa angkop. Nagkautang mga tugang tabi. No, sa kabaga kaini. Ngunyan ta sana naisiyan, ano? Bako sana mga tugang sa pinagkukuanan na mga drakulang power provider, mga katindugo, nagka-problema kita. Pati palan sa APEC, nagkautang ng bilyon mga katindugo. Paano kaya nagkautang? Siyempre ngayon, sir. Dahil kang ngayon kan magkautang na. So, ginamit kaya kan APEC na pagpara-rehabilitate ngayon nindasagin, duman siguro ngayon kita, sir, nagkaigwan yung problema. Bad ngayon pigparapasan ng sasatuya, ay baaka ng mga pangyayari ni mga tugang sa maabaka. Pero sana, sana mga katindugon, bago mananggad magkapagkasurunduan, kanagkakapera ng mga nagbubusol sa pagsasa pribado kan Aleko, tawanan nguna mga katindugon ng tsansa. Kung sa indaan ikakarahay mga katindugon, sabi po ni Secretary Salceda, duman siya. Duman siya maubay. Pero habo na ni Salceda ang magpaluwas yung sadiring unang kunyan, ano, yung sadiring paninindugan unong sa bagay na ano, delikado ngayon. Baka ngayon pag tuminaram kita, nahabo ko kan sa pribado, bultadahan naman ngayon kita kan mga kritiko. Dinipisil na. Alas 8.46 na rin pagkaaga. Mga tugang, so, kuyan pala, inihong murag talaga ang mga taga tabako. Nantaman ngayon, sir. Ta, so, mga token, mga bag, mga katindugon duman sa State of the Nation address, gibukan mga taga-barangay San Lorenzo, Tabaco City. Mga matibay ng mga taga-San Lorenzo, hanapon ko ang detalye kay nitod-tod, ha? Mga commercial ko na kita, ta, dakul pa kita mga katindugon kay mga impormasyon na isi-share sa indo. Itibay kan pakagibo kang ano kan ayuso ng pakagibo kan mga bag mga katindugon na hali po dyan sa San Lorenzo. Kapto pe ara mo ini may paragibo ka mo dyan kapto pe San Lorenzo. Maurag gumibunin kunyan, mga bag, iyo ang kunyan ni, iyo ang pantukin mga katindugon duman sa State of the Nation address, kasudma. Walang tiba yan, o.
3: Hanap buhay.
2: At yan sa pagboltada mga katindugon, tigwa pa kita ng mga pagirumdom na natatada tabi. Di magrali.
4: You're listening to

0: na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katawang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Good news, mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy saving TV, lahat ang RS Marketing.
2: Touch me na washing machine, nakuha akong hulog RS Marketing.
1: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RS Marketing. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes.
3: Ling, kahit uugod-ugod na tayo, eh dapat active pa rin.
4: Di na kaya. Kaunting galaw lang, agoy-agoy na.
3: Pero pag gusto, may paraan. Kaya bahin lang kami ng bahin ng Paulinimed sa buong katawan.
4: Siya talagang nagpapahid sa akin ng Pau. Banding na namin yan eh.
3: 10 years na kaming nagpapahid ng Pau.
4: At kahit itong anak kong pulis, Pau na rin ang gamit.
5: Tama si nanay, kaya di ko na hinihintay pang mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado. Kaya pahid lang ako ng pahid ng Paulinimet na may sikamong extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras, ramdam ko pa rin ang nanunuot na lamig at init sa katawan ko. Itong anak kong teacher, user din to eh.
6: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung short but quality sleep. Best na ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng Pau. Sa noo, sa ilong, sa kamay. At ginagawa ko, room freshener. It's worth the price. Kasi alam mong hindi ka dinaya. Siguro for me, Pau Liniment is a must-have in every Filipino household.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang

0: Kaso habang tumatagal, na-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Kahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Ay bultada mga katindugo. Noon isang detalye, antes kita nakapusunin oras, na taga San Lorenzo, so nakakontrata mga katindugon kan ginibong token, pampasalubong ano, token sa mga nag-atindir sa zona. Ayosan mga Bicola taga Tabaco, ano, sarong Bicolano designer. Ang nasa likod kan official na token na ginamit sa 2026 State of the Nation address ni Presidente Marcos, si RC BC Crafts and Design, si Gerb Balaoro ang nagdisenyo kan official na token, mantang ang sa indang kumpanya ang nagserving official token provider para sa zona. Kabig time ini ano, Sir Man. Yun ang sudisen yung bago. Taga dyan sa ano, San Lorenzo. Si RC BC Crafts and Design. Aray, Kenny, magpa-commercial din sa One Radio. Total na din yan, no? Iyugod mo, ika naka-kontrata daw man kan mga pigpanaong token. Magkakayon subag na ginibo. Gibong abaka ata ni. Rinibong token daan ginibo. Dahil nagsambulan na trabaho tulos mga katindugo, siguro gulpikin and para trabador at trabahador, ano? Dahil sa ko, ano daw? Bata, kan last minute orders daa, nagpaparadagdag pa. Mag-arog kayo ni mga katindugon ang negosyo na sisakob kan marairahay na kontrata lalo sa gobyerno. Dahil siya na magtalbog ugaring ang kunyan, ang cheque. Halo yun kaya ang bayad sa gobyerno sa totoo lang mga tuga. Ang gagastusan mo ng unan yung pagkadro na kula bago ka makikinaba. Pero kita, proud kita, tagadigdi sa tuya sa tabako. Bagatugang tabi. Sa tabang po kang DTI, kaya minsan maray man na nagninegosyo ka mo na konektado sa DTI. Taarog ka ini na may mga sitwasyon na siring kayo ng mga katindugo. Ay, salamat ha sa tibay nindo dyan sa RCBC Crafts and Design. At pre-plugging pa di diya. Mas lalong suminikaton pa ka mo at dinara ka mo duman sa kunya, sa zona kang presidente. Tira! Masunod tulos ang programang Talubo Tabako ni Ma'am Cecil Amog mga katindugo. Natabay ka sa siksik, liglig at umaapaw ng mga impormasyon. May pa-consuelo, may pa-premyo pa. Kaya asain pa ka muta. Ang tabay ha sa masunod pong programa. Pwede si Edbordeus po lamang sa Technical Department. Ang sa kuyang angog, binalagatak digdi sa mikropono. Budo sa indo, digdi pa yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Hala!

0: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
1: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
2: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7988.

Well, marahin na Martes nin aga, katalubo. Kamusta ka naman na matapos mong mapakinggan ang SONA ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Satisfied ka ba sa iyong mga narinig? Well, ang pinaka nag-satisfy sa akin ay nang sabihin niya na well, tatanggalin na nga ano, itong systems loss fee. Kasi nga naman, hindi naman tayo ang may kasalanan kung bakit may systems loss. At isa pa, hindi naman natin napakikinabangan ang systems loss. Kaya nga, loss, di ba? Siyempre, isa pang, natuwa tayo ay yung palalawigin nga ano, itong tax exemption sa middle class. Sa mga empleyadong sumisweldo ng 300,000 pesos sa kada isang taon. At yung kanyang, pinaka-punchline.

papanagutin, ano? Ang mga sangkot sa flood control. Scandal. Okay, sabi ni Ma'am Alice ay 80% na satisfied daw po siya. Maganda naman ang pinagsasasabi niya. Kung magiging totoo, oo nga. Oo, yung amendment ng EPIRA law, medyo yan yung antabayanan natin. Siyempre kasi amendment yan ano, sa bataso. Yan ay dadaan pa rin sa proseso. Pero sabi nga ng... ng dating Senate President na si former Senator Coco Pimentel, eh kung ito nga ay sinabi na ng Pangulo at inihiyag na nga niya sa State of the Nation Address, eh dapat talagang mabilis na maisakatuparan ito, no? Kasi nga, sinabi niya na eh, no? Na ito yung mga ipaprioritize niya the next 2 years ano, ng kanyang administrasyon sapagkat syempre tulad po nung sinabi ni party list representative Akbayan party list representative Percival Sendanya kahapon eh last 2 minutes na ng kanyang administrasyon at ito ang sabi naman ni Mark. Will it happen kaya? Kaya yun ang ating aantabayanan. Pero maganda na nandun tayo sa hopeful side, di ba? Na mas makikita natin yung resulta at solusyon dun sa mga issues na pinagdaraanan natin ngunyan. Uki? Well, tulad naman ng inaasahan ay hindi dumalo si Senator Pia Cayetano sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. kahapon July 27. Nauna na rin nagsabi si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Amy Marcos na hindi sila dadalo sa sona ng Pangulo. Samantala, ang kanyang friend daw na si Senator Robin Padilla ay pinili na rin na hindi dumalo kasi nga naman baka may mga masasabi ang ating Pangulo na hindi siya agree, hindi siya tatayo pag nag-standing ovation. Siya papalakpak kung ito ay talagang kapuri-puri sa iba. O ayaw naman din niyang ma-offend, ano? Sabi niya, ang kanyang friend. Okay, sabi ni Ate Josie, yes, ang ganda ng sinabi ni BBM. Okay. Ako yung pinaka tumatak sa akin, yung huli niyang sinabi, no? Actually, yun yung pinaka, kumbaga, parang sa akin, ano, yun yung rallying point niya. Napakaganda no na talagang bilang isang Pilipino makikita mo na well

Ay naman, naka-UP din naman political science professor si Jean Encinas Franco. Isa ito sa pinakamahusay na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan ay mas naging kumpiyansa at mas presidential ang kanyang pagharap sa publiko. At aniya kapansin-pansin din na mas nakatuon ang talumpati sa mga pangunahing issue ng mamamayan kaysa sa mga teknokratikong presentasyon. Ako, agree din naman. I'm sure nangusap sa bawat isa sa atin, ano, yung pagtanggal ng systems loss fees. Diba? Kamusta pala ang inyong electric bill? Grabe. Ito nga, nakakadismaya. Sabihin ko lamang, ano, sapagkat kami ay nagtitipid na, no? Tuwing gabi, tinatanggal namin yung aming refrigerator. Tinatanggal namin sa saksak. Could you imagine, imbis na bumaba ang aming electric bill, aba, ay lalong humalangkaw. Diba? Makatarungan ba yun? Kung kailan ka nagtipid, kailan masalong tumaas yung iyong electric bill. Gravech. Kaya sana ay maipasa na itong sinabi na ating Pangulo na tunay nga hindi daw request, kung hindi we demand. Diba? Yun ang sabi niya, we demand na ma-amend itong EPIRA law at itong system sa loss fees ay tanggalin na talaga. Now na. Ikaw, ano ang iyong mga saloobin sa nangyaring State of the Nation address ng ating Pangulo? So, maaari niyo pong i-text o di kaya i-comment sa ating comment section sa ating FB live stream.

Okay, sabi ni Jules Laonon, hahanapan ang CAN electric provider kung sain ikakaag ang systems loss naan. Sa kutsabakaan ng mga nagpapabakal kuryente, gigibuhan ang paagi na matukalan. Sana pangaran naan na system loss. Systems loss. Kaya tama lamang na baguhon ang bilog na sistema. Kaya nga, no, yung EPIRA law ay i-amend at i-expedite yung amendment noon, di ba? Okay, punta naman tayo sa mga pampag-good vibes natin. Ang winners ng LCC gift certificate, last week pala, ano, hindi ko nabanggit, ay si Erica Canyo. And kahapato Magalona. I-announce din natin na kung nanalo na po kayo, lalong-lalo na, no, dun sa e-load ng Taluboal, isang beses lamang po kayong mananalo sa isang buwan. No? Kaya yung meron pong isang na-mention ay pinalitan namin agad kasi hindi rin naman na okay, no, na parating bawa siya po or isa lamang ang nananalo. Diba? Give chance to others. At dahil natatambak na ang ating LCC gift certificates, you have until this week para kunin po at i-claim yung inyong gift certificates dahil pagpasok ng buwan ng Agosto, sa August 3rd, may isang ibang batch naman tayong mabibigyan. Okay? So again, you have until August 2nd to claim your LCC gift certificates. So claim na, now na.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295, 0962-409-3467, 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

Okay, sige, batiin muna natin at basahin ano ilan sa mga opinion ng ating mga katsal pa rin ano, sa of the nation address ng Atlo. Sabi Patrick Dionido, good morning po ma'am. And sabi ni Farah Kayod, magkano lang naman ang systems loss? Depende sa laki ng konsumo mo. Ang di okay lang ay tumaas ang presyo ng kuryente. Ang hindi mapaliwanag kung bakit pati konsumo tumaas, samantalang hindi naman nagdadagdag. Oo nga po. At nagtipid pa sa paggamit. Ako ay talagang agree din ako dyan. Kasi yun nga, nabanggit ko, no? Sipin mo, nagtipid na kami, dumagdag pa. Ang galing, ano? Eh di wow talaga. Pero, in fairness, ang system sa loss, medyo malaki-laki rin po, ano? Kasi sabi, ano ba, 1/4 daw, no? Nung iyong nakokonsumo. So, ba, malaki rin yun. Hello kay Shirley Sabilia Belier. Good morning po, ma'am. Sabi ni Marites Brito, good morning po, ma'am Cecil and Bati ko po. Ang family Brito, Kampawa, and family De Los Reyes sa Kang Fatima Zone 7. Sabi ni Cherry Carborja, good morning po, ma'am. And shout out po kay Madam Marcelina Bonto, kay Gloria Bien, kay Arceli Botis, kay Gloria Bono, kay Ninita Burse, kay Vashona Basbasho. Always nakatutok po sa programa mo, kang San Lorenzo, salamat. Okay, sabi po ni Daniel, tama ba? Conrado, nakatutok po kami digdi sa Mayong Tiwi. Hello! Sabi po ni Julius Bongalos, good morning Ma'am Cecil and pabati po sa Gabos na taga San Isidro Iraya Maridipot, lalo na sa Monte Alegre family. Kang Tita Evelyn na always present sa programa mo, pagkatapos kay Baby Sky na bisuhon na magkalawat, at salamat po. Hello! Okay, sabi naman ni hi kay Christian Macenas. Sabi ni Marilu Mirandilia, good morning Ma'am Cecil and shout out sa mga pag-iriba ko na BHW kang San Francisco malilipot. Okay, sabi ni Farah Kayuda.

Nag-umpisa po yung nung Abril ang pagdoble ng bill namin. Kasagsagana ng patay sindi, okay. Rason ng Aleko, mainit ang panahon. O nga naman mainit. Pero hanggang ngayon, hindi na bumalik sa dati ang bill namin. Kahit same ang paggamit ng appliance. Tama. Relate much. Okay, sabi ni Rosa Lima. Sabi niya, I'm 95% satisfied sa sona ng Pangulo. At least, he's giving us hope. And let's just pray na magkaroon ng katotohanan. I like every detail, he said. Oo, no. So this time, I think, nakinig ang Pangulo doon sa hinaing ng taong bayan. And hopefully talagang gawin niya talaga yung kanyang mga sinabi sa SONA. Kasi kung hindi niya yung gagawin, siya ay mema. Mema sabi lamang. Also, yung sinabi niya na hindi ako, ayan, Pangulo ng pamilya ko, ng kaibigan ko, Pangulo ako ng Pilipino. Ito o nga naman, ano, maganda yon, ano? At saka parang feel mo na nag-struggle talaga siya. In fairness naman, ano? Sabi niya hindi yun na madali sa kanya. O syempre, kasi pinsan niya at yan ang number one supporter niya talaga. So minsan nakakaligtaan natin po yung mga namumuno sa atin, eh mga tao rin sila tulad natin, di ba? And so, siguro if anything, let's give our president yung benefit of the doubt. Di ba? As long as binibigyan mo ng benefit of the doubt ang isang tao, in other words, binibigyan mo siya ng leeway, sige, tingnan natin, ano? And pag-pray din natin, of course, na mag-succeed siya. Sabi ni Rosalima Gardner, sabi niya, always listening po sa inyo and pakibati po sa pinsan ko na si Vilma Adobo Borlagdatan. Hello, happy listening.

0: Okay, at sa mga naghahanap ng work, isa rin to na sa nabanggit ng ating Pangulo kahapon, ano? Yung iba't ibang mga job fair, no? Na isinusulong ng ating gobyerno nitong mga panahong ini. At dahil dyan ay dadako na tayo sa ating Talubo Peso kasama ang ating broadcast partner, ang ating butihing Peso Tobacco Manager, si Mr. Zosimo Buenconsejo.
1: Informasyon manunungod sa mga trabaho, isin pag-iempleyo. Hani unang Talubo Peso in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Talubo Peso.
0: Okay, at live na live, nasa linya pong unyan ang ating broadcast partner, walang iba kung hindi si Mr. Zosimo Buenconsejo. Good morning, sir.
2: Good morning po, Ma'am Cecil, Sir Manny, sa gawas po ng Ginanyog, sa Wanderjo. Good morning po.
0: Nako. Okay, sir. Kayo ba ay nakapakinig ng SONA kahapon?
2: Nasa committee hearing po kami ito, Ma'am, kahapon.
0: Nasa committee hearing. And syempre, di ba, nabanggit niya, no, yung iba't ibang mga job fair. Of course, ano, hali sa Department of Labor and Employment. And of course, hali sa PESO offices. So, kamusta po ba? Meron po ba tayong job fair ngunyan?
2: Actually, ma'am, may incoming kitang job, pero ngunyan po makabuto na August 6.
0: Okay.
2: Makandak po kita sa ang City Government of Tobacco through Public Employment Service Office. Makandak po ang job fair. Gigipon mismo po dyan sa Plaza ng Tobacco. Pun po nga sa tsong hanggang po alas 5 ang hapon.
0: Okay. Magmula, mapuantabi alas sa 8?
2: Opo, 2 o'clock po hanggang 5 o'clock po.
0: Okay. Sino-sino, sir? Ano-ano yung mga participating companies?
2: Actually po, nag-confirm na po ang Honda Motors Philippines, Tanawan, Batangas City, para sa po sa mga lalaking aplikante. And yaon man po ang Economy Electronics Philippine Corporation para po sa mga babaeng aplikante. And nag-ano man po, nagapot po sa Samsung Electronic Mechanic Philippines, willing po mag-join dito po sa job fair na igipon dito po sa LGU Tobacco City po.
0: Okay, sa Samsung, ano-ano po yung mga job vacancies na ini-o-offer nila?
2: Ang Samsung, ma'am, may production operator. Aside po kang production operator, may mga iba pa pong position. Sige, ma'am, mamaya, ma'am, i-email ko na lang po. I-send ko na lang po kami sa iba pong position para lumabunta, ano?
0: Okay.
2: Samsung.
0: So, tingnan natin. Nakaposter sa inyong, ano, sa inyong page? Nakaposter,
2: yes,
0: sa page nyo?
2: Yes, ma'am, nakapost po, ma'am, po. Nakapost po.
0: Okay. Sige. So, mga participating companies, ano? So, Echonomia. So, female production operators. Okay. Naghahanap din ng male production technician, ano, sir?
2: Opo, opo.
0: Ano pa ba? Stretch Distribution Incorporated. No?
2: Opo, opo.
0: Oo. Okay. And then, ano pa ba? Nabanggit nyo ang Samsung?
2: Yes, ma'am, Samsung. Ito pong qualification ko is graduate of Bachelor of Science, Chemical or Metallurgical, Material Science, Ceramic, Polite Engineering po. Then, graduate of Accountancy.
0: Okay.
2: Pagkabot, Finance Associate po. Finance Associate, ang qualification po is experience in cost accounting, general knowledge in finance, graduate of industrial engineering.
0: Okay. Sige po.
2: Yung purchasing buyer po, qualification is knowledge of supply, chain management, negotiation skills, graduate of computer technology and information technology.
0: Okay. Sige po.
2: Meron pong mayroon pong qualification para naman sa information technology, hardware and software skills, and customer oriented po. yun, mayroon pa tayo na junior engineer, manufacturing, graduate of engineering course or engineering course with PRC license, with at least 1 year work, 1 year related experience, then with good communication skills, hardworking, and then under working video on group sabat magister dito kay pagkasurat.
0: Oo. Sige po. At ito ay nasa page naman ninyo, ano sir?
2: Apo.
0: Oo, ining Samsung. So ulitin natin ang mga vacant positions sa Samsung of production operators, no? At ang deployment niya sir sa
2: Kalamba po.
0: Sa Kalamba. Oo. So senior high graduate and then technical machine, electrical and electronics knowledge. And then mga engineers din, ano? Chemical, metallurgical and material science. Meron daw pong graduate ng architecture na job vacancy ining na pwede mag-apply dito po sa mga sa job fair, sir.
2: Chika ma'am, hindi ko pa sure po, chika po.
0: Mm-mm. Okay. And meron ding aside from that, yung Philippine Army din ano participating, will be participating ano ma'am?
2: Apo.
0: Oo. So ining Philippine Army
2: yes ma'am.
0: Oo. Go ahead sir.
2: Apo yung Philippine Army po ma-join po siyang yung Japan. Then LCC po, yan mo pang LCC.
0: LCC.
2: Apo. Tapos itong Eastern Distribution.
0: Stretch distribution. Yung stretch distribution, sino-sino po ang hinahanap ninda? Hello, sir.
2: Lala po. Ito pong, ano, sales supervisor, kaya lang po, one sales supervisor, Sorsogon, one distributor frame sa Ligaspi, and one Ligaspi, and one delivery para sa Sorsogon.
0: Sir, medyo nawawala kayo. Sorry, I'm sorry. Ulitin po natin, sir. Sige po.
2: Apo. Okay, one sales supervisor, Masbati, one sales supervisor, Sorsogon, one distributor marketing officer, Ligaspi, one finance staff di Gaspi, and one delivery driver, sort of, with 1-2-3 EBC, respective good po.
0: Okay. And, sir, initabi may nagahapot. Ask ko lang po si Sir Simo, ano, sabi ni Ma'am Alice, kung when po mapuon yung driving lesson sa Basud, sa Malilipot, yung test na daw po?
2: Actually po, lesson, mas magayon po kaya, matumangkan po makaregister ka, baka makasabay duman sa pigapon na tida, ano, training for work scholarship program.
0: Okay.
2: Ang test, na day po itong bayad.
0: Oo. Kahit college graduate, okay lang, sir?
2: Opo. Ang qualification mo at high school graduate, or okay na po, pwede na po.
0: Sain po mag-ano sa Malilipot?
2: Opo, yan po ang Provincial Training Center, Basud, Malilipot po.
0: Oo. Okay, so Ma'am Alice, nakuha niyo po ano yung sinabi ni Sir Simo. Pwedeng pumunta na lamang po kayo and mag-apply. Okay? Sige po. So,
2: mayroon pa po. List of job vacancies. Jollibee Rizal, 10. Jollibee Rizal, mayroon pong Jollibee Ayala, 20. Jollibee SM, 15. Jollibee Imperial, 10. Jollibee Lasisiman, 20. Jollibee Daraga, 12.
0: Dami ah.
2: O, Manginasal Tabaco, 14. Jollibee Ligao, 15.
0: Nah, 2
2: Mascot and 2 Talented Host. Jollibee Lasisi Pulangi, 25. Then Jollibee Pulangi, 10. 2 Mascot and 2 Talented Host.
0: Okay. Nako, ang dami pala, sir. Dami palang mga kumpanya na magpa-participara na.
2: Apo.
0: Okay. Sige po. And meron pa po kayong gustong i-announce?
2: Oo, actually ma'am, kanakagi pong July 22, deploy po akong 181 to one post Epson as a production operator for 6 months provisionary.
0: Mm-mm.
2: And ngayon pong darating na August po,
0: mm-hmm,
2: mayroon pong naman po ako nasa 100 po for production operator naman po sa'yo.
0: Wow.
2: And dahil po, so ang mga applicant po ngayon yung umabot po, nagpamiti ka na ng kraftuan po na third pass deployment ngayon po sa August as a 100 naman po yung production operator.
0: Okay. Ako, medyo na naririnig niyo ako, sir. Ay, hello? Okay, sandali ah. At medyo nawala si sir. Tatanungin ko lamang yung question ni Jusla. Ay! Halat lang ha. Okay, so habang hinintay natin si Sir Simo, basahin ko lang ilan pa sa inyong mga messages. Sabi ni Mark, he is only a human like us. O, si President Ferdinand Marcos Jr., a most powerful human in the Philippines. Okay, Sir Simo, nariyan pa po kayo?
2: Po.
0: Okay.
2: July 22, nakapag-deploy po ako ng almost an operator naman po sa Epson Precision Philippines Incorporated. Ako mismo po kayo nag-assist, nag-iba po ako sa biyaya. Almost apat pong bus kayo ng sinakayan. And ngunyan po makabuto na August 4,
0: mm-hmm,
2: iba naman po ako nire-deploy na nasa 120.
0: Wow.
2: Na production operator. Then third bus deployment kunyan pong last week of August, mm-hmm, nasa 100 po dahil nga po sa kanakagi pong local recruitment activity kang nakaging July 17,
0: mm-hmm,
2: nasa anak pa medical po is nasa 401. So nagi pong three buses ko kanyang deployment tuman sa EPSO.
0: Okay, sir, may tanong po si Jusla Onon, ano daw po yung requirement sa pagpunta sa PESO? Ano po yung dadalhin?
2: Updated resume lang po. Updated resume.
0: Updated resume. So, okay. So, updated resume lamang po yung inyong dadalhin. Okay. So, meron pa po kayong paanunsyo, sir, na gusto nyo i-share sa ating mga tagapakinig?
2: Okay. Ngunyan pong by next week po, pwede na po kami mapunkan sa Apple Store Making para po duman sa 150 na units na padyak,
0: mm-hmm,
2: na ma-upholstery po para at least presentable lima po sa mga pasahero na masakay din magayon po pag-ilingon.
0: Mm-hmm.
2: So almost 115 po yung padyak na matawad pa kato. Niyagi ko po sa training program na
0: mm-hmm,
2: nganing po sindamit sumakako kung paano ang pag-upholstery kayong padyak na sindamit gamit na pangalap po ay.
0: Okay, nako. Napakagandang balita. Okay, may final thoughts kayo at gusto nyo pong imbitahin natin mga tagapakinig sa inyong job fair this coming August 6th, sir?
2: Okay. So interested po na muya magtrabaho sa Calabarzon area, Batangas, Laguna. Mag-prepare lang po kamong updated resume. Daroon nito po nyo na makabuto na August 6th. Hindi mismo po sa Plaza Cantabaco, hindi po na ang job fair. Then, kadapat po yung kumpanya dito may mga local po na pwedeng mapahaw. Dakula po yung opportunity na matawan tapos yung daki trabaho.
0: Okay. Sige po. Maraming salamat, sir. At mabuhay po kayo. God bless you, sir.
2: Okay. Thank you very much, ma'am.
0: Si Sir Sosimo Benconsejo, ang ating butihing PESO Tabaco Manager.
3: You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Trabaho ba ang hanap mo? Day ka mawaranin pag-asa. Paniyo na ang latest job listings. Sigdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert.

Okay, yung nanalo po last week ng load, ano? Halitabi sa Talubo Isles. Isa na lamang yung hindi namin nasisendan kasi hindi po kayo nagbibigay ng inyong cell number. At siya po ay si Sonia. Alat lamang, ha? Magkamali ako. Sonia Borromeo. Yan. Sonia Borromeo, kung nakikinig ka, ano po ang cellphone number mo, maaari ninyong i-text ano, sa 0962-409-3467. O di kaya ay i-comment na lang sa comment section ng ating FB live stream. Happy, happy listening kay Ate V. Sabi niya, good morning po ma'am at bati mo po kami ni Marleya na pirmi pong nagdadangog sa imo and bati ko man po ang Arabia family. Hello Ate V, miss you. Okay, sabi naman na ni Romel Bufa, good morning Madam Cecil and good morning din po sa mga pag-iriba ko sa work sa TFQ, Malilipat area. Hello, happy, happy listening. Thank you for making us your choice of information and inspiration this fine Tuesday morning. Sabi po ni Plopies Blanco, nagmahal ang per kilowatt hour. Nasa 13 kaya mataas ang bayadan sa Aleco. Pero kang 9 or 10 per kilowatt hour, mababa ang bayaran niyan. Nako, antindi talaga. Okay, hello kay Kuya Daniel. Ayan, buti pa si Kuya Daniel. Walang problema sa halangkaw na bayad ng elektrisidad niya. Sabi niya, good morning Ma'am Cecil. And gusto ko lang pong bation ki happy birthday si Isabella Nicole Suarez. Hello, happy happy listening. Sabi ni Jean Legaspi Brocante, good morning po Ma'am. And sabi din niya, medyo marami-rami na namang tambay ang mapapaalis ni Tio Simo. Oo, maraming ano, no, job hirings. Hello din kay Annalisa Binyos Balmaceda. Happy, happy listening. Okay, sige po. Sa ating talubok quiz ngayong morning na ini. Kung nakapakinig kayo ng ating interview with Sir Sosimo Buenconsejo, so this coming August 6 ang job fair na kanilang inisponsor, ano? Magbigay ng dalawang participating companies sa upcoming job fair. Dalawa po. Okay, ulitin ko po. Ano? Dalawa na participating companies sa job fair. Yung mga kumpanya na may hirings at sila ay magpapartisipar sa darating na job fair on August 6, 8 a.m. to 5 p.m.

At ito po ay sa Tabaco City Plaza from 9 a.m. to 4 p.m. So ulitin ko po, magbigay ng dalawa. Sa mga participating companies sa upcoming job fair ng Peso Office ng Tabaco. Ito po ay sa August 6th and that would be a Thursday, next Thursday yan, sa Tabaco City Plaza from 9 a.m. to 4 p.m. Maaari din po kayong mag-text sa 0962-409-3467. So, ulitin ko po, magbigay ng dalawa na participating company sa upcoming job fair next Thursday sa Tabaco City Plaza, 8 a.m. to 5 p.m. And by the way, tomorrow po pala ay wala muna tayong talubo-als. Break muna tayo. At kung ang pack sa silika ay concern nyo, yan ang ating magiging topic tomorrow. Ano? So meron tayong very special guest. Pakatutukan nyo po. Sa mga nagnanais pa rin mag-enroll sa ating talubo-als ay pwedeng pwede. Again, yung nanalo po ano sa ating Talubo Als load, ano, free load, si Sonia Borromeo, paki-text po ang inyong cellphone number sa 0962-409-3467. Di kaya, maaari din po ano sa FB live stream sa ating comment section. So again, ang tanong po natin na magbigay ng dalawang participating company sa upcoming job fair ng Peso Office ng Tabaco. Ito po ay gaganapin na sa Tabaco City Plaza. August 6th, Thursday, 8 a.m. to 5 p.m. Tapang inintay natin ang inyong mga kasagutan na narito na po ang ating Talubo Story for the Day, ihatid ni Pastor Mark.

0: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Dalubo story for the day with Pastor Mar.
1: Ang kwento po na aking ibabahagi ay patungkol sa isang lalaki na naisipang mamasyal at maglakad-lakad sa baybayin ng Dead Sea. Subalit, habang ito pong lalaki ay naglalakad, ay bigla siyang nawala ng balanse at nahulog siya sa tubig na sadyang mayroon ding kalaliman. Ang nasabing lalaki ay hindi marunong lumangoy, kaya't ito ay lubhang natakot. Siya ay sumigaw at humingi ng saklolo, subalit walang tao sa kapaligiran. At sa desperadong kalagayan, ay naisipan niyang ikampay-kampay ang kanyang mga kamay at paa upang lumutang sa tubig. Subalit kahit anong kampay at paggawag ang kanyang gawin ay tila patuloy pa rin ang kanyang paglubog. Sa labis na takot ay wala na siyang ibang magawa kundi ang manalangin at siya nga ay humingi ng tulong sa Diyos. Hindi nagtagal at nakaramdam na siya ng labis na pagod at tila naubusan na siya ng lakas sa pagpukalutang. Dahil nga sa sobrang pagod ay tumigil na siya sa kapapalag at pagkampay at inihanda na lamang niya ang sarili sa inaakalang kanyang katapusan at siya ay nagpatianod na lamang sa tubig. Subalit ang nangyari, nakiramdam siya at nagulat sapagkat sa kanyang pagtigil, sa kanyang pagsuko, sa pagsisikap na mailigtas ang sarili, ay napansin niya na itinataas siya ng tubig. Bakit kaya? Ano na ang nangyayari? Ang tanong niya sa sarili. Nakalimutan ng lalaki na ang Dead Sea ay maalat na tubig at may iba pang mineral na kung saan kapag ang isang tao ay walang gagawin kundi ang mag-relax, hindi kikilos at magpapatianod na lamang, ito ay madaling magpo-float o lulutang sa ibabaw ng tubig. Hindi siya malulunod basta't pabayaan lamang nadalhin siya ng tubig. At kapag ikaw ay nagpumiglas at kumilos ng kumilos, ay lalo ka lamang lulubog. Well, sa kwentong ito po ay inilalarawan ng isang napakahalagang aral na kung hahayaan lamang natin ang Diyos na kumilos sa ating buhay, ay wala tayong dapat na ikatakot. Madalas kasi ay nakikipagtunggali tayo sa ating Panginoon. Madalas tayo ay nagpupumiglas at sumusuway sa mga ipinapagawa ng Diyos sa atin. Kung nais po nating maranasan ang kapayapaan, ay huwag na po tayong makipagbuno o makipaglaban sa Panginoon, bagkus ay lubusan nating isuko sa Diyos ang ating buhay. Ang kaligtasan at kapanatagan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng lubusang pagtitiwala sa Kanya. Kaibigan, ikaw ba ay nakikipagmatigasan o nakikipagtunggali sa Diyos? Sa ngayon, ikaw ba ay nagpupumiglas dahil may mga bagay sa iyong buhay na ayaw mo pa rin isuko sa Kanya? Kung nais mong maranasan ang kapanatagan at kapayapaan, ay isuko mo lamang sa Kanya ang iyong buhay at ikaw ay lubusang magtiwala sa Kanya. At kapag ginawa po natin yon, ay makakaasa tayo sa Kanyang pagkalinga at pag-iingat. Sa awit, Kabanatang 56, talatang 3 at 4, ay ganito po ang nakasulat. Kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Pangako niyang binitiwan ay iingatan ko ng lubos. Lubos akong umaasa't may tiwala ako sa Diyos.

Okay, sabi ni Sheila Grengia. Tama po, ang dalangin ay napaka-powerful. Magtiwala lamang sa Panginoon at siya po ang bahala sa iyo. Okay, thank you, Sheila. At maraming salamat sa mga nag-join sa ating Talubok Quiz. Thank you kay Cyrus Joaquin Sid Bolima, kay Tita Magtangob, kay Ambet Khan, Ambet Ken, kay Rodeline Boke, kay Julie Columna, kay Jessica Bilo, kay Shirley Ezekiel Serrano, kay Ray Venn, kay Isabel Boter Calisin, kay Jeffrey Rayala Brozo, kay Meds Canoy, kay Isabel Boter Calisin, kay Julius Bongalos, at kay Alma Hioson Boralo. Sa mga texters naman natin, salamat kay Pauline Bania, kay Roda ng San Antonio, kay hindi pa ba? Okay, yung last four digits niya ay 7251 ang cellphone number. And kay Margie Belhika. At hello kay Johnny Calieja. Sabi niya, isang magandang morning po sa Gabos. Okay. At ang nanalo po sa ating Talubok Quiz ay si Cyrus Joaquin Sid Bolima. Ulitin ko po, si Cyrus Joaquin Sid Bolima. Okay. So Cyrus ay kunin mo na lamang tomorrow morning ng 10 a.m. ang iyong gift certificate. At sa lahat din po ng mga nanalo, ang tagal na, sabi kasi ni Kuya Manny, ang tagal na ng mga gift certificates, ano? Hindi nyo po nakukuha. So, until this week na lamang po, maaari nyong kunin ang inyong LCC gift certificate hanggang August 2, Sunday.

0: Okay? So, sayang naman. At kung hindi nyo po gagamitin at hindi nyo naman kailangan, ay ibibigay na lamang natin sa iba. Okay? Again, hanggang August 2nd, yun na lamang makukuha ang inyong gift certificate. Kaya, kunin nyo na po now na. Oo, sabi ni Ann, yung iba kasi, nagsasabi sila, pag hindi sila taga-Tabaco, nagsasabi sila sa akin. Pero lahat ng mga na-mention na i-announce ko ay mga taga-Tabaco. Or di kaya ay Malilipot or Tiwi. Kaya kunin nyo na po. So until August 2nd na lamang po, maaari nyong i-claim ang inyong gift certificate. Okay? And hello din kay Beth Kate at nagbati din siya. Salamat sa inyong pakikinig. Nakapanayam natin na of course si Mr. Sosimo Benconsejo ang ating butihing Peso Tabaco Manager. And thank you rin kay Kuya Manny Almaguera, ating Technical Director. Ako po si Cecil Amog at nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo Tabaco. See you tomorrow. Bye!
1: Talubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungo sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text sa
2: CP number 0962-409-3467.
1: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
3: One Radio, this FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: One Radio.
6: You're listening to One Radio
5: News FM. Tindugo na Bicolandia.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Bataga!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Bataga!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Bataga!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
1: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle, kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Tindugo na!

0: One Radio. This FM. Your best source of news and music. This is One Radio. News FM. One music. One voice. One mission. One station. One Radio. News FM. Tamang balita. Tamang impormasyon. At the best. Natugtugan. All in one. Ito ang One Radio. News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
3: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
2: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
4: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
7: Huli ka, bumibili ka
4: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Mag-ihan ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang ipod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
0: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
1: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
11: One Radio. Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you. Here's the newest tea for every bit. Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Prevention is better than cure.
9: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
8: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng panaba, okra, saluyot at panax ginseng.
9: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
8: para maiwasan ang anumang karamdaman.
9: Tulad ng sakit sa bato,
8: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
9: May kakayahan din,
8: mapabalik ang sex appetite.
9: Manatiling protektado sa karamdaman.
8: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
10: One Radio.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-aboso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka.

0: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mga mamshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
3: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
3: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din ah.
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tonka tali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O sige nga, attention.
4: Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondri ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
13: Teka, iconic halahalo ba?

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: One radio, ten doguna.

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
4: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties, nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero wag naman tayo maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe. Sulit na sulit ang pagkakape.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
0: musika, balita, impormasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!

0: nangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uy na ang bareta sa oras na ini. Natod sa ilo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mapabakala sa mga butika asina supermarket nationwide. Nangapoda na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na tulos na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act, nganing dagos na mahal ang system loss charge na ipinapasa sa mga konsumidores bilang parte ka na sa indang bulan ng singil sa kuryente. Sa sayang ikalimang State of the Nation Address o SONA, sinabi kan Presidente na malinaw sa gobyerno ang pangapodan kan publiko na mapababa ang presyo kan kuryente sa nasyon. Sigon kay PBBM, dahil dapat ipinapasa sa mga konsumidores ang system loss huli wara sindang paninimbagan sa pagkawara kan kuryente mantang ininagaagi sa transmission as in distribution system. Huli ka ini, hinagad kan Presidente ang tulos na pag-amyenda kan Electric Power Industry Reform Act nganing ipagbawal ang paniningil kan system loss sa mga konsumidores kabali na ang value added tax na ipinapataw digdi. Ang Electric Power Industry Reform Act o Republic Act No. 9136 ang lay na nagreforma sa industriya kan kuryente kang taong 2001. Sa iraroma kan presenting mga provision kay ni pigtutugutan ang mga distribution utility na ipasa sa mga konsumidores ang parte ka na system loss na kausa kang technical losses ang pirang non-technical losses siring kan illegal connection as in panghahabon na kan kuryente. Apwera sa pag-amyanda kan Electric Power Industry Reform Act iningenyerma ni PBBM ang Kongreso na ipasa ang propuestong sariling kuryente act na ubhetong gibuhon na marikas as in mas abot kaya ang pagbugtak anin rooftop solar panels as in battery storage systems sa mga kaharungan. Sigon na sa Presidente, makakatabang ang propuestong ni nganing magkaigwa na mas kadakol na alternatibong pinagkukuhaan kan kuryente ang mga Pilipino as in mabawasan ang nasa indang gastuson sa singin sa kuryente. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon na tinduguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia.

sa programang One for the Heart. It's Tuesday na naman. The last Tuesday of July. July 28, 2026. DJ Chloe, the love ambassadress po ang sa inyong mga kairibanan hanggang alas 3 ng pagkahapon. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindubinan.

1.31 Radio, Tindugan na! Hello, hello mga katindugan. Sarong mainit na pagkahapon. Maray na sana at nagluwas na sa init. Sana maging consistent niya na niya. Maging consistent na parang pagmamahal mo sa kanya. Maray na pagkahapon mga katindugan. Welcome sa Tuesday na pala. Tuesday, Tuesday edition tabi kang 1/4 heart. Kapoy ni ang sa indong lingkod, DJ Chloe, the love ambassadress. Kamusta ang sa indong July 28? Inat sa gabos, happy birthday sa mga nagsiselebrate kansi nag-birthday today. Happy birthday sa imo. Sining man tabi sa mga nagsiselebrate kansi indang mga espesyal na aldaw. Karoon po kang anniversary. Ano man na mga special celebrations sa indong ganyan na aldaw. Congratulations. Nyao na ang sa indong ate, Ate Chloe, ate talaga. Dapat may ate. Artihon mo. Ate Chloe. Tobacco City, the city of true love. Sa gabos pong naabot kang sa tuyang signal, ninyan na pagkahapon. Sini man sa mga nakatutok poon ka sa bago pang sign on hanggang sign off na naman at chan. Salamat po sa pag-iba sa Samuya. Thank you mga solid na katindugon. Tuesday, Tuesday today. Ang sa tuyang Tuesday, Tuesday question of the day. Hatad po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala with branches all around the first district of Albay. And Tabaco Electronics dyan po sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Yan po ang sa tuyang mga katuwag. Ang mga dahilan kung nata may panggatas pan sa kuyang sampulong aki. Tuesday, Tuesday question of the day. Choose one randomly. Hindi mo kaipuhan mag-overthink ka, tindugon. Tapos magpili ka lang kang kung ano ang attractive na word para sa imo. Magpili ka lang digdi ha. Letter A, love. B, time. C, confidence. D, peace. E, forgiveness. And F, purpose. Lang again, A, love, B, time, C, confidence, D, peace, E, forgiveness, and F, purpose. Send your answers to 0927-996-5002 or pwede ka man pong magbisita kay DJ Chloe, the love ambassadress, pa-follow na rin. Oy, we have 4,000 followers na! Thank you so much po, mga katindugon. I'm sure na pag naka-follow ka sa tuyang page, pirmi kang ma-overthink. Pirmi kang magamit kang sa imong utak at puso. Thank you po, 4,000 followers. Thank you so much. Oh, sige, pili ka na, katindugon. Random lang. Ta at siyantabi, i-reveal ko sa indo kung ano iyan. Kung ano ang relevance ka iyan sa indong buhay. And what it means. Sige? Habang ikaw nagpipili dyan, patugtugan ta kang mga kantang isinulat para sa imo patabo. Playing your favorite love songs of all time. Hanggang alas 3 ng pagkahapon, digdi sa 1 for the Heart on One Radio 91.3.

0: number one.
1: One. Number one. One radio. One radio.
2: Number one.
3: In news and music.
1: Number one. In news and music.
4: One radio. News FM. 91.3.
5: Tindugo na.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
8: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
9: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
10: Aw, maduman ako sa B2B store commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
9: Nata, sa B2B store commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
10: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
9: Ay, iyo, best. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka ki mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
10: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!
11: Magpabi

0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang init!
3: Batata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Batata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Batata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Playing the best songs on the radio.
5: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: Tabaco City's Tindugun.
1: Na Radio Station.
2: One Radio.
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato, asin, asertado. Jaya Enterprises.
5: Jaya Enterprises.
4: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
5: Jaya Enterprises.
6: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
8: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
10: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
11: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 1:59 on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini na Todsendo Pen Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mapapagal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Tinawan doon ni dating House Speaker as in late First District Representative Ferdinand Martin Romualdez na wala siyang pigbabayular na lay as in preparadong patunayan ini sa tamang proseso. Kasunod ka naging payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang State of the Nation address, nakakasuhan na kan ombudsmanan kongresista. Sigun sa Presidente, nakaipuhan niyang gibuhon ang tama katakod kan investigasyon sa subuot maanomalyang flood control projects. Tinawan doon kan Hepe Ekotibo na bago siya presidente kan sa iyang pamilya o mga amigo kundi kan bilog na sambayan ng Pilipino. Sigun kin Romualdez, alagad makulog ang naging pahayag kan presidente para sa indang pamilya. Bigger respeto niya ini bilang parte kan nag-iiral na proseso. Dagdag pa kan kongresista na sa bilog na taon kan sa iyang pagsisirbi, dai siya no arin man naghagad nin pabor sa presidente. Uyun man ang dating House Speaker na pairalon ang legal na proseso as in ebidensya ang magtaram imbes

0: 101.31 Radio. Tindugo na. Welcome to the second hour. Come on for the heart. Still playing your favorite love songs. Hindi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Time check 2:13 na po nin pagkahapon ang oras sa tud sa Indokan and Boyan Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto po nindong magpa-customize ning furniture gamit ang solid Nara wood, simple lang yan. Bisitahon po nindo ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City, and Boyan Furniture. Thank you. Maray na hapon, Tabaco City, the city of true love. Maray na hapon sa mga nyaraunik di sa mainland, dyan sa upland, and sa island barangays. Siring man po sa satuyang neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, Santo Domingo, Alvar. Thank you so much. Siyempre sa bilong na Bicolandia na naabot kang satuyang signal ngunyan na pagkahapon. Salamat po. You made the right choice, Char. Siyempre, para maging inspired ka ngunyan. And of course, carry ba na kang satuyang love songs? Ang satuyang Tuesday, Tuesday. Question, hindi naman siya question. Hanash of the day. Choose one randomly. Uni ang satuyang choices. A. Love. B. Time. C. Confidence. D. Peace. E. Forgiveness. And F. Purpose. Di mo kaipuhan mag-overthink katindugon. Isipon mo lang kung ano ang gusto mong pilion digdi sa satuyang set of choices. Parang test lang yan. Except warang tama, warang sala. Pili ni Telma Candelaria, letter D, peace. A, love naman kay Zyke. E, forgiveness, sabi ni Joseph Galoy Belmonte. Sini man kay Jonathan. B, time, sabi ni Mike Manalo Binano. D naman kay Sir Boris. D and E naman, sabi ni Elias Pirinha. Kay Maria Divina, siring man kay Ate Elaine, Elaine Angie, letter F. All of the above, sabi ni Choi Berina. Anong D, E, wala man na L. FG din ni Christina Cobilia. Letter D naman, sabi ni Melba Dairo Bobby. A and E po, DJ Chloe, sabi ni Cherry Borja. And E naman kay Raul Campit. Forgiveness, sabi ni Madam Paz B. Abueva, maray na hapon. Shoutout sa mga taga Cormidal. O, kumusta ka mo dyan? Ma'am Paz, hello po. I miss you. Peace, sabi ni Arlene Cardinho Villar. And E, A and E, sabi ni Lester Clipaxelio Grant. Kay Manay Avian, A, B, and D. D and F naman kay Romel Bendal. B, time, sabi ni Christopher Buban. Maria Kurit, bakit walang pera? Oy, day pa nga ni, bako man initabi kung ano ang nagpapaugma sa imo, Maria Kurit. Day pa nga ni ako nagtataram kung anong ibig sabi yung kaini. Minapili ka man tulos ki kwarta. Journaling ka mo. B, D, and E. Bako maninisu tabi choices kang kung ano ang nagpapaugma sa imo ha. Wara man akong sinabi dyan Maria Kulig. Pero same. Hello, Clara Kagoko Remonte. Ayan, ang satuyang Tuesday, Tuesday. Bago ko sabihin ang meaning kang kada letter. Ini pong satuyang Tuesday, Tuesday mga katindugon. Diba, wara siyang context. Pero, ini po, ining choices na ini, kung ano po daa ang sa imong pinili dyan sa satuyang choices, mga katindugon. Iyanda po ang pinaka-kaipuhan mo. Diba? Kaya magpili ka, day ka, day mo kaipuhan mag-overthink. Kung ano lang so trip mo. Kasi daw mga katindugon, ining choices na ini. Kumbaga, kung sain ka pinaka na-attract, iyo daa ang pinaka badly needed mo ngunya. So, sa mga nagpili kang love, ini ang pinakakaipuhan mo, letter A. Ano, kung love ang napili mo, pwedeng bako man necessarily romantic relationship ang pinakakaipuhan mo niyan. No, pwedeng ang kaipuhan mo na maramdaman mo niyan ay may taong nakakaintindi sa imo. Psychologically, pagpagal na ang sarong tao, emotionally, mas nagiging aware siya sa connection, care, and affection. Baka man ibig sabihin na mamundo ka ngunyan, posible lang na haloy ka ng nagtataoning love sa iba, pero ikaw mismo, gusto mo man na may maghapot sa imo na, uy, kumusta ka naman? Yun yung need mo, letter A. Hindi man necessarily kaipuhan ki jowa or partner, kaipuhan mo lang kitawong aram mo na yaon dyan para sa imo. Para naman sa mga nagpili kang letter B, time. Kung time ang napili mo, bako man sa kaipuhan mo ki oras no, or kulang ka sa oras, kundi letter B, kulang ka daatabi sa pagkakataon na makahangos. Masyado kang busy sa mga responsibilidad mo, mga deadlines, pag-aalaga sa ibang tao, o kung ano pa man, kaya nalilingawan mo ng alagaan ang sa imong sadiri. Letter B, sabi digdi, your mind may be craving space not because you're lazy, but because you're mentally overloaded. So, letter B, dakulan kang maray na tigiisip, na-occupy na ang sa imong oras. Wara ka ng oras para sa sadiri mo. So, kaipuhan mo man, part kasi ng productivity ang pagpapahingalo. So, letter B, kaipuhan mo man siguro na magpahingalo. Hindi ka magpara-stress. Although, syempre, di taman mahahali yan. Pero, paminsan-minsan, magpahingalo ka man, letter B. So, letter B, ang pinakakaipuhan mo ay time for yourself. Para naman kay letter C, confidence. Posible na po letter C na may gusto kang gibuhon pero may parte sa sadiri mo na nagsasabi na paano kung day ko kaya nun? Bako man ibig sabihon na weak ka. Kasi minsan, maski ang mga pinakamatitibay na tao, yung mga taong successful na, nag-aagi man sinda sa self-doubt, mga katindugon. Day man ibig sabihon na yaon na sinda dyan, eh, dahi sinda nakaranas ki kadipisilan. Sinda yung minsan nag-abot din sa buhay ni Dana. Nagkaigwa sinda ki self-doubt. Kaya, letter C, baka ang kaipuhan mo, ngunyan ay paniniwala sa imong sadili. You need confidence right now. Gabus man kita, natatakot sa failure, natatakot sa rejection, pero asan talang ang satuyang kumpiyansa sa satuyang sadiri. No, we can do a lot of things, letter C, ha? Para naman sa imo, letter D, mga nagpili kang peace. Kung peace ang napili mo, posible da po katindugon, letter D, na pagal ng isip mo. Pero, ini kasi ang toxic, ha, letter D. Sisay nagpili dyan kay letter D, magdangog ka. Ini ang toxic minsan, na di mo tigpapahalata sa, you know, sa physical mo. Di mo tigpapahalata sa mga tataramon mo na pagal na ang isip mo. Pero deep inside, girl, ako na nagdadalagan sa isip mo. Nakulon kang mga pigakahabitan, mga expectations. Nakulon kang what ifs sa buhay. And ang pigahanap kang puso mo ngunyan ay katahimikan, letter B. minsan bawas-bawasan mo man su expectations mo sa sadiri mo. Sabi nga ni, no expectations, no disappointment. Although normal lang naman minsan na talagang mag-expect ka, lalo na kung you're working hard. Pero bawas-bawasan mo naman su, you know, su pressure sa sadiri mo. Kasi kapag kadakulon kang expectations sa sadiri mo, nape-pressure ka, kaipuhan, gibuhon mo ini, kaipuhan, bago matapos ang taon, dapat ganito-ganyan. Okay lang naman yon, no? But put less pressure sa sadiri mo. Di para hadit, letter D. Live the moment. Para naman sa mga nagpili kang letter E, ang ating letter E ay forgiveness. Kung forgiveness ang napili mo, letter E, posible da po na may dara ka pang emotional weight, no? Or gabat. Pwedeng may tawong kinulugan ka, or baka day mo pa napapatawad ang sarili mo. No? Psychology tells us that unresolved guilt and resentment daw can stay with us much longer than we realize. Sabi daw mga katindugan na pinatawad mo na ang sadiri mo, bako man daw ibig sabihin na okay lang sa nangyari. No, ibig sabihin lang na di mo na gustong kontrolon kang kulog na ito ang sa imong future.
1: Tama!
0: Kumbaga, forgiveness means daw na di ka na pigkukontrol kang kulog na ito or kang emotional weight na ito. Ibig sabihin, you are in control now. Letter F naman ang sa imong napili. Bako man ibig sabihon na nawawara ka na sa sadiri mo or nawawara ka na sa direksyon na dapat mong itaha. Ay, letter F. Pagod ka na daw na magtanong kung para saan ang lahat. Lalo na yung effort mo, letter F. Feeling letter F na tigigibo mo ang gabos na dapat mong gibuhon, pero at in the back of your mind, may hapot ka mang giraray sa sadiri mo na, ini na ba talaga? Pag purpose ang tigahanap ta, or pinakakaipuhan ta, kadalasan, di kita naghahanap ning mas dakol na gigibuhon, no? Kundi, mas hararong na dahilan kung nata tigigibo ta ang mga bagay na tigigibo ta. Resonate ba ang ating mga hanash ngayon? Totoo ba, letter F, na tigahapot mo ang sadiri mo minsan? Na tama pa ba or yun na ba talaga ini ang gusto mo para sa buhay mo? Or baka naman sa imo, letter E, kaipuhan mo bang patawado ng sadiri mo? Kaipuhan mo na bang kontrolon ang sadiri mo? Bako na ang pain ang nagko-control sa imong future? Oy. Para naman sa imo di, kaipuhan mo na ba talaga kita katahimikan, letter D? Letter C, dagdagan mo ang kumpiyansa mo sa sadiri mo. Letter B, bawas-bawasan ang mental overload. And letter A naman, self-love is the key. Okie dokie, malinaw. Nag-resonate ba mga katindugon? Open tayo sa reactions sa tuyong comment section. Hanapin mo lang si DJ Chloe, the love ambassadress. Or text mo ako sa 0927-996-5002. Speaking of text, sabi ni Anon Belches, kang San Isidro Iraya, letter B da sa iya. Baka nag-resonate din sa imo, letter B. Anon, ha? Maray na hapon kay 8833. Hello! 3112, pa-shoutout naman kay Maricel Balayo, Susan Balbin, Kikay Kai, Menya Buwaraw Ohena, ng Buwaraw Eatery. Thank you po sa pagtutok! Thank you. Any reactions, mga katindugan? habang nagre-react ka dyan, let's play more of your favorite love songs. They be so one for the heart. On One Radio, 91.3 News FM.

0: Sean, all in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tinidugo na.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Paudi Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
2: Kaya Paudi Arco Capsule. Paudi Arco. Katawang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claims.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Isang patuloy na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
12: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
11: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
13: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio 91.3 News FM.
14: Tindu.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondri ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Hi, I'm Christine. A student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot?
12: Fesh, hindi ako.
11: Makidistrove.
12: Ferong walat.
13: At parang batang-bata
12: dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador. Sa gabi ay
16: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

Radio 91.3 News FM. Tindugo na! DJ Chloe, the love ambassadress po. Nagiraray hanggang sa pinakadulo ng walang hanggan. Kamusta ka mo dyan? Kamusta ka katindugon? Kamusta ka pa Dava? Habol pa pala na comments. Sabi ni Jen Basmayor, love and peace. Okay, thank you. A and E, sabi ni Andre Patrick Jonido. D naman kay Jadis Kim. Tama ba? Shout out kay Miligdi sa San Isidro, Iraya Malilipot sa Jonido and Bitago family. Sabi ni Andre Patrick Jonido. Shout out sa inyo dyan. I hope na naka-best cafe na kamo dyan sa San Isidro, Iraya. And sana kamo man, mga katindugon, katuwang nindo sa or kairiba nindo sa indong mga mirindalan ang best cafe. Pili ka lang, depende sa imong mood. Best Cafe 8-in-1, Best Cafe Gold 20-in-1, Best Cafe Black 4-in-1, and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Magsawa ka. Magsawa ka sa flavors. Flavors. Bago ako magpaara mga katindugon, tang oras ta alas 2.52 na. Tuyang mga revelations kasubago ay bako ba siya necessarily fortune telling or bako man ito ang definition kang sa imong ugali or kang sa imong future. Pero minsan mga katindugon, ang mga choices ta bako lang kasi sinda random, no? Pero salming sindak kang kung ano ang gusto kang sa tuyang puso, kung ano ang badly needed ta. Kung ano man po ang napili mo, ngunyan na Tuesday, Tuesday, sana maging paginundom ini na okay lang na aminon na may mga kaipuhan ka man. Baka weakness mga katindugon kapag ka kaipuhan mo ning love. Baka kahugakon kung gusto mong magpahingalo. Baka man kabawasan sa pagkatao, pagmawaran kang confidence minsan. Baka man maraot kung naghahanap ka pa ning katuninongan, forgiveness, or purpose sa buhay. Because healing does not start when everything is perfect. Sabi nga niya, no? Healing starts the moment you become honest with yourself. Warang ibang makakasimbag ka yan, kundi ka pa daba. Gabos na yan. Ayatod po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM niyo po si Miss Jen Botardo for more information kung paano mag-troubleshoot kan sa indong mga GCash, Maya, Atome, Shopee Pay, LazPay, TikTok Pay, as in iba pang e-wallets. Anapod mo lang po, GEN. Jen Botardo with blue check, verified ni Meta, kaya legit ang sa imong kahuran. Thank you po, Miss Jen Botardo. GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Salamat man sa Tabaco Electronics at AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, as in iba pang spare parts and supplies. Salamat po for being our long-time partner, Tabaco Electronics. Masunod na po si Erickson and Berna sa programang Tugtugan on One and with their Talk Tugan. Abangan yan! Ako po, malantuag na. This has been DJ Chloe, the love ambassadress. Bye-bye mga katindugan! Ingat po kamo, gabos! Enjoy the rest of your day. Bye-bye!

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: The time now is 3 after 3 o'clock on One Radio.
2: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: sa One Radio 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
4: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini. Natod sa ino, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asina supermarket nationwide. Uminabot sa labi 18,500 na mga binipisyaryo ang nakaresibi ng baratong bagas sa Erarumgan Benting Bigas Program. Makilis makapagpaluwas ang National Food Authority Albay ni na 3,707 sako ni na bagas poon kan Hulyo 16, Sundo 22. Na ibariwas ang mga bagas sa mga FIT sites sa Legazpi City, Tabaco City, asin Vera Catanduanas sa pagkikipagtabangan kan mga lokal na gobyerno asin iba pang katabang na ahensya. Kaibahan sa mga nagbinipisyar ni D, iyoan mga senior citizen, solo parent, asin iba pang kwalipikadang binipisyaryo na nag-receive ng bagas sa pigtalaang mga distribution sites. Tinaawang doon kan NFA na obyeto kan programa na magkapagtaon ni naabot kayang bagas sa mga kwalipikadong binipisyaryo asin makatabang sa saidang pang-urual daw na gastuso na. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawon na tinduguna.
2: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: sa One Radio 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
5: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
6: Na. Tugtugan on one na! Tugtugan on one! Maki-soundtrip na! Maki-jamming pa! With Erickson and Verna! Tugtugan on one! Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan! Tugtugan on one! Diglisa na sa One Radio 91.3 News FM! Tin

0: Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello.
1: Aray na hapon mga kating dugon. At teka lang, it's ano naman yan? Tuesday.
2: Siya ba yung B8?
1: Oh my.
2: Wait lang. Hindi. Ano naman ako madali?
1: Teka lang.
2: Wait lang naman. Bakit
1: grabe.
2: Parang, ano, may lakas. Bakit parang... Ang bilis!
1: Sabi na, ang motivational mo niya na Alda, sa aga, Wednesday na.
2: Wednesday na, di ba?
1: Kabangahan na naman kang si Mana, mga katindugoy.
2: Yung mga, iba na ang ano, ang mga motivation for, ano, for every week. Hindi na ang, ano, hindi na ang money, hindi na, or anything else. Ang pahinga. Kaya nakakapagod na ano. Diba? Ay, marina magkahapon. Siyempre. Siyempre, siyempre, siyempre, siyempre. Namiss me kami. Dahil nabitin. Ang anong takasuod mo.
1: Ang 1 hour.
2: Kumusta ang sa indong mga reaction paper sa...
1: So, John,
2: nangyaring,
1: John.
2: Ano?
1: Oh, yung manangganda to, di ba?
2: State of the Nation address, ika-5.
1: Oh, dati, yung man kita.
2: Oh.
1: Pagbalik mo, dapat may... Critic ba yun? Basta essay about
2: diba?
1: Doon sa sonak.
2: Kung,
1: so, kung
2: ano na
1: ukudan
2: mo, ano na sabutan mo, ano ang sa imong reflection.
1: Yeah, reflection.
2: Di ba? Ang aram ko lang, nag-last siya ng 1 hour and 26 minutes.
1: Yes.
2: Di ba? And 10 ang parakpakan.
1: Kada ano,
2: ibang
1: kada
2: data.
1: Pero may standing ovation doon.
2: Meron.
1: Dagdag ano, dagdag information.
2: Ilagay sa reflection paper. Na nakakunak. Ibig sabihin, naghiling ka talaga. Kung nabilang mo, di ba? From beginning to end.
1: Kaya po, arangani ka mga katindugo, nagkalat man sa social media. Ang
2: ah,
1: mga,
2: true.
1: Ano, ay, mga ting ship maniyeka ang mga...
2: tumpa.
1: Grabe. Dakulan ko niya na nagkalat sa social media ng mga memes about sa sauna.
2: Ay, pero siyempre, pakalatong ka naman. Nasa tiris-miso mo yan ang paghahapon. Dahil na-miss namin kayo. Ang paghahapon. Tirari sa Indugabos. Diyan sa Merkado Publiko. Ang mga partyan na baka parabakal niya to. Ang mga drivers. Rascal drivers. Yung drivers. Project drivers.
3: Ay, sarang pakapidal.
2: UV Express drivers. City drivers. Sinanong po man ang sa imong pigba. Manihawas sa ngayon. Na nakatulog ka sa One Radio. Marina paghahapon. Tabi isa sa imo. Sa mga taga Santo Domingo. Baka kayo malilipot. Malinaw. TV, syudad din pa, tunay na pagkamu, alam syudad din tapang. Maray na pagkahapon sa indoor, mga taong bahay, mga tambay. Hello, hello, hello, hello, hello.
3: Sana.
2: Ini na po ang tugtugan on one. Kay banan kami din iba ko, Jerickson.
1: Iniman po si Verna Banawan. Ay, ba't yung tama na sa tuyang followers sa tugtugan.
2: Hello, hello, hi.
1: Maray na hapon, mga katindigan.
2: Good afternoon, everybody.
1: Kailangan ko digdiyan ito. Batiyon ko man digdi ang ano, ang mga tagayaon dyan sa San Isidro Eraya. Purok uno malilipot ah. Sabi ni ano, Silent Anthony, sabi niya, pabati ida kay Tia Anastasia Biscocho na Berming naghihinan nyog sa tugtugan online.
2: Thank you. Ay, alas 3 hasta alas 5, girari kita mo niya. Balik na kita sa dagi. Na, like we never. Ay, 14 minutos na magalisa na alas 3 nin pagkahapon. Na, padagusan tanaan sa tuyang turugtugan. Mabalik pa ang tugtugan on one sa One Radio.
1: Tiyan na dugunan.

0: Padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tinitungo na.
2: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro kay Deponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa saiya, nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang saiyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
3: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala! Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
4: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berce Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
8: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
9: Siyempre naman.
8: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
10: Wow! Gustong-gusto ko yan!
8: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
9: Honey, maagal
3: patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
10: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
8: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
10: Pampaligaya pa.
8: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may Black.
10: May balak.
8: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
8: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: One Radio. One Radio.
11: Hit Radio.
12: Tinitungo na.
9: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Radio 91.3 News FM. Tien Duguna. Nagbabalik ang Tugtugan on Wednesday sa One Radio. Siyempre mga katindugan. Ay, sa mga nagmimerindal ngunyo na pagkahapon, best coffee green ang magayon na pang ano dyan, na pang tapat sa imong tinapay. Mababakal po yan sa mga ano, butika kasi na supermarket nationwide. Pwede man dyan sa kataning mong tindahan, iguaman ang mga katindugan. Ay, alas 3:42 nin pagkahapon.
1: Dyan sa mga taga-Isla San Miguel, sa mga barangay na yaon dyan, syempre, ang barangay Rawis, ang asagurong, ano pa ba? Gabos na barangay na yaon dyan. Ay, sa mga yaraon man sa inda, mga bulod, na marina pagkahapon tabi, sa mga mahigos na para ooma kang sa tuyang nasyon, marina pagkahapon.
0: Kay Ma'am Cherry Carborja marina hapon ma, may sabi niya, pa-shout out da kay Jason Buela, Antonio Corrala, Dante, and Reno Borja na pirming tindugo na ka na San Lorenzo, Tabaco City.
1: Oh, salamat hello po mga taga San Lorenzo.
0: Ay mga katindugan na, may page, may Facebook page ang Tugtugan on One. Pwedeng-pwede po kamo dyan mag-follow. Nagpo-post kaming kahapon oral daw na pwede tang pag-chirikahan man lamang sa pagkahapon. Mga alas 4, pwede na. Kasi bago na taranta ako, sabi ko, hala, sa inadigdig sa OTF.
1: Nagbago.
0: Naligawan ko na
1: iyon. Oo, di ba?
0: Kaya baga, sa indong madadawag katindugan ka sa bago. Dahil ko tulos na baba. So, nagtatarama ako, alang kawan man giraray sa background music, so bad.
1: Kani bago.
0: Kasi Erickson kaya nagtimplang kape. Nawara, nagbaba.
1: Siyempre, kay puan pag ang mga arkay ng oras, kay puan ang best coffee green.
0: Totoo. Alas 3:44 na yung pagkahapon mga katindugan. Day magali. More tugtugan. More chikahan tro tatao. Digdilang yan. So tugtugan on One. So One Radio.
1: Tindugan na.

0: Thai massage oil, best juice, 10-in 1 plus 1 health drink, Asincam best caps, minerals, food supplement, Mapikan nationwide.
1: Parada 30, Parada Lugan,
2: Parada 30,
1: Parada 30.
3: Sa headlines kan mga parada nin, mga barata.
1: Parada 30, the headlines.
3: Mga ipinanaong token sa ginibong SONA 2026, Gibo sa Albay.
4: DPWH contractual employee gadana sa insidente nin pagkakuryente mantang nasa clearing operation sa pili.
3: SSS Legazpi ipiniliwanag ang mga kwalifikasyon para sa 2000 pesos na asistansya sa Iraramkan Uplift Program.
4: 18,000 na benepisyaryo sa Albay asin Katanduanes na kinabang sa Benting Bigas Program.
3: Speech ni Presidente Marcos sa SONA, pasado, alagad bako marahi pag-abot sa performance sigun sa political analyst.
4: Duwa katawo gadana makalis matrap sa nasulong boarding house sa Barangay Rawis Ligas, PCT.
3: Sa lado nasyonal, VP Sara sinabing pagsasayang nin oras kan mga Pilipino an SONA ni Presidente Marcos.
4: PBBM ipighali inaan system loss sa singil kan kuryente.
3: Representative Pulong Duterte tinuyaw ang ikalumang SONA ni PBBM.
4: PBBM nagpaiwatig na nin kaso laban sa sayang pinsan Romualdez, nirerespeto ang proseso.
3: Pax Silica makrear nin di kalidad na trabaho sa mga Pilipino sigon kay Presidente Marcos.
4: Romualdez nanindugan na warang pigbabayular na leya.
3: PBBM sinerto na ipaglalaban ang derechos kan Pilipinas pag-abot sa West Philippine Sea.
4: Tax relief para sa mga Pilipinong nasa middle class, target kan gobyerno.
3: Sa lawas ka nasyon, 330,000 katawo inibakwar huli sa wildfire sa France as in Spain.
4: Trabaho kan ICC bako apektado ka na paghali kay Karim Kana.
1: Parada 30, Parada 30 headlines.
3: Diyos Maria, pagkahapon, Mikulandia. Alanin Martes, Hulyo 28, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
4: Ako man po si Bernadette Banawan.
3: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Dial. Siring man, nahiling mambogitan in live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5:06 nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyas kan mga barata na tudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, Parada Lukan.
3: Sarong Bicolanong designer ang nasa likod kan opisyal na token na ginamit sa 2026 State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Susog sa RCB Crafts and Design, si Ger Balauro ang nagdesenyo kan opisyal na token mantang ang sa indang kumpanya ang nag-token provider para sa SONA 2026. Ipigiras ka na dakulang angat ang paggibo nin rinibong token sa laog nin wara pang sarong bulan urog na kan madugangan pa ang mga last minute order. Sa ibong kaini natapos asin naihatod ninda ang gabos na order sa oras sa tabang kan dedikasyon asin pagtarabangan kan bilog nindang team. Nagpasalamat man ang RCB Crafts and Design sa gabos na naging parte kan proyekto asin sinabing sarong onra ang makapag-ambag sa sarong importanteng nasyonal na okasyon. Mientras nanto, nagpaabot manin pagbati ang Department of Trade and Industry Bicol sa RCB Crafts asin kay Ger Balauro asin binisto ang sa indang gibo bilang sarong makabuluhan na ambag sa kasaysayan kan nasyon.
4: Gadanaan na sarong 25 anyos na contractual employee kan Department of Public Works and Highways o DPWH makalihis kan insidente nin pagkakuryente mantang nagsasagibo nin roadside clearing operation.

0: sa Barangay San Jose Pili, Camarines Sur, kasugma na Lunes sa Hulyo 27. Base sa kapinunan na report, nagsasagibo nin tree clearing asin na trimming operation ang mga personahe sa kang DPWH sa gilid kan Maharlika Highway kan natumama ang nasarong bagong putol na sanga kan akasya sa linya kan kuryente. Huli ka ini, naputol ang kawad kan kuryente asin buminagsak sa lugar kung nasa inyaw ng biktima. Sigur na sa mga kapinunan na impormasyon na kuryente ang biktima sa insidente. Sinabi ni Melchor Asonio, katrabaho kan biktima, na gusto nin dakutang ininga tulos na tabangan na alagad da isinda makarani huli ta nagdadanay na delikado ang sitwasyon. Tulos naman na nagresponde ang personahe sa kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa alagad da isinda tulos na karani sa biktima mantang igwapanin bulos nin kuryente sa naputol na kawada. Makalis idiklarang ligtas ang lugar ay sinagibukan mga responder anasa na kumpirmang wara ng buhay at biktima. Padagos man subot na pigi-imbestigarana kan mga otoridad ang bilog na pangyayari, tanganing maaraman ang eksaktong dahilan na kang naunang bitanang insidente.
1: Ipiniliwanag ang Social Security System Legazpi ang mga kwalifikasyon nganin makaresibi ng 2,000 pesos na asistensya poon Hulyo 2026 hasta Disyembre 2026 sa Iraromgan Uplift Program. Ini ang katagodgan Executive Order Number 110 Series of 2026 na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ubhetong magtaong asistensya kasunod kan pagdadeklarar kan State of National Emergency. Sigun ki SSS Legazpi spokesperson Janet Mapa, na an SSS member ang parte kan Group 3 kung sain makikinabang ang nasa 1.5 million na mga miyembro kan ahensya. Ngani na makapagkwalipika, kinakaipuhan ang na-employed asin kaibahan sa 2024 Community-Based Monitoring System kan Philippine Statistics Authority. Ikadawa na dapat na igwang 20 mil de pesos o masibaba pa na bulanan na sweldo asin nakapahulog nin maski sarong bulan kan 2025 hasta 2026. Kinakaipuhan man na igwang naka-enroll na disbursement na account sa as of April 2026. Nilinaw man ni Mapa na saro sana sa kada pamilya ang matatawan kaini. Ang mga kwalipikadong miyembro ang makakaresibi ng notification sa pagikan sa indang SSS account kaya pig-abisuhan ang publiko na maglikay sa posibleng mga scam.
0: Uminabot sa labi 18,500 na mga binipisyaryo ang nakaresibi nin baratong bagasa sa Iraromkan Benting Bigas Program makalihis makapagpaluwas ang National Food Authority Albaya nina 3,707 sako nin bagas poon kan Hulyo 16 sundo 22. Naibariwas man ang mga bagas sa mga FDI sites sa Legazpi City, Tabaco City asin Vera Catanduanesa sa pakikipagtabangan kan mga lokal na gobyerno asin iba pang katuwang na ahensya. Kaibahan na sa mga nagbenepisyar at iyoan mga senior citizen, solo parent asin iba pang kwalipikadong benepisyaryo na nagresibinin bagas sa pigtala ang mga distribution sites. Tinawang doon kan NFA obheto kan programa na makapagtaonin abot kayang bagas sa mga kwalipikadong benepisyaryo asin makatabang sa saindang pang-oral daw na gastuso na.
1: Mientras nanto ipigdoon kan sarang political analyst na mantang warang problema sa naging speech ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa saiyang State of the Nation address and may problema ini pag-abot sa saiyang naging performance o mga aksyon. Sigun ki Professor Dennis Coronacion, nadakula ang pagkakaiba kan sa saiyang speech sa saiyang mga gibo. Tinawan doon kay ni na ang mga tinaram kan Presidente ang dapat katampad man kan sa saiyang mga aksyon o magkaigwanin effect to sa buhay kan ordinaryong namamanuaan. Bugang ni Coronacion na sa ibong napasado ang speech ni Presidente Marcos alagad bako maray pag-abot sa performance urog na kadakol manliwat ang nagtitios. Mientras tanto pagiramdom kay ni sa publiko na day magsawa na i-monitor ang political issue sa nasyon uli sa ini ang nakakapektar sa pang-ural daw na pamumuhay kan mga Pilipino.
0: Italias kan mga bareta duman sa Legazpi City. Gadan ang duwang lalaki matapos matrap sa nasulong boarding house sa Purok Uno, Pag-asa, Barangay Rawis, Legazpi City

0: kasubagong maagahon Hulyo 28. Binisto ang mga biktima na sinda Francis Angelo na taga Matnog Sorsogon asin Wilfred Jana na taga Masbatis City, mantang anasarong border naman ang nairehistrong lugadana. Sa inot na investigasyon kan Bureau of Fire Protection Legazpi, nagpuon na subot ang kalayo bandang alauna 48 nin maagahon na sa Annex Law Office na may ari kan boarding house asin naglakop ang kalayo sa mga nakaparadang lunadana bago minabot sa parte kan boarding house na pigtitinirana kang nagkapirang boarders sa Kunasaina kadaklana sa mga ini estudyante. Nadeklara ining fire out bandang alas 2:47 nin aga. Sa presente, padagos pa man na pigiimbestigaran kang Legazpi City Fire Station ang kausa kang naunang bita ng kasulo.
1: Alas 5:14 nin pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasyonal na hatod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ni Dian sa mga butiga sin supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30! Barata National!
1: Aprobado na kan Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA ang pagparehistro kan apat na tourism investment projects na nagkakantidad ng 3.741 billion pesos sa enot nakabanga kan 2026. Terarom kan pamamayon ni TIAZA Chief Operating Officer Mark Kuya Mark Lapid kaiba na digdi ang restoration preservation kan historical shrine sports facility asin accommodation enterprise arugan casa at de España sa Iloilo, Vineyard Golf Club sa Batangas, Oreo Hotel sa La Union asin the Lind Hotel sa Coron, Palawan. Sigun kay Lapid, pigahalat na makakakrear ang mga bagong proyekto nin 241 trabaho bilang parte kan katuyuhan kaining ibusol ang sustainable ng pag-uswag kan turismo asin kabuhayan kan mga Pilipino. Sakop kan mga rehistradong proyekto ang iba-ibang klase ng tourism activities na pigalat na mapapakarhaya sa tourism infrastructure, magpapagayon sa eksperyensya kan mga turista asin magpapakusog sa aktibidad kan ekonomiya sa mga pangyanot na destinasyon sa Pilipinas. Tigpan mga pamumuhunan na naini ang nagkukusog na kumpiyansa kan pribadong sektor sa industriya kan turismo sa nasyon asin ang padagos na pagpapautob kan Create More Act tanganing urog pang makainganyar nin mga tourism investment. Yan, taras tanto, nagtutubod si Vice Presidente Sara Duterte na ang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sarang waste of time o pagsasayang sananin oras para sa mga Pilipino. Ginibukan Vice Presidente ang pahayag sa sarong intervista sa The Hague, Netherlands. Day man subod siya nagdalan kan na sona kan Presidente. Siring kan mga nakalis na taon asin wara siyang plano na basahon ang laog kan sona. Ulit ang nagtutubod siya na pagsasayang sa naininin oras. Binanggit man kan Vice Presidente na rin autob ang promasa kan administrasyon siring kan pagpapababa sa 20 pesos kada kilo na bagas. Kwenestyon man kay ni ang naging pahayag na igwang makukulong antes magpasko, partikular ang mga miyembro kan kamara alagot nangyari. Ininaan ikatulong magkakasunod na taon na dahil nag-atindir ang Vice Presidente sa SONA ni Presidente Marcos.
0: Tanto nangapoda na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na tulos na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act nganing dagos na mahali ang system loss charge na ipinapasa sa mga konsumidores bilang parte kana sa indang bulan ng singil sa kuryente. Sa sayang ikalimang State of the Nation Address o SONA, sinabi kan Presidente na malinaw sa gobyerno ang pangapodan kan publiko na mapababa ang presyo kan kuryente sa nasyona. Sigon kay PBBM, dai dapat ipinapasa sa mga konsumidores ang system loss, huli wara sindang paninimbaga na sa pagkawara kan kuryente mantang ininagaagi sa transmission as in distribution system. Huli ka ini, hinagad kan Presidente ang tulos na pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act nganing ipagbawal ang paniningil ng system loss sa mga consumers kabali na ang value-added tax na ipinapataw digdian. Power Industry Reform Act o Republic Act No. 9136 ang lina na nagreforma sa

0: Industriya kan kuryente kana taong 2001 sa irarumkan presenting mga provision kaini. Pigtutugutan ang mga distribution utility na ipasa sa mga konsumidores ang parte kan system loss na kausa kan technical losses asin pirang non-technical losses siring kan illegal connection asin na pangahabon kan kuryente. Apuera sa pag-amyenda kan Electric Power Industry Reform Act, iniim ganyar mani PBBM ang Kongreso na ipasa ang propuestong sariling kuryente act na ubetong gibuho na marikas. Mas abot kaya ang pagbuktak ni rooftop solar panels as in battery storage sa mga kaharongan. Sigo na sa presidente, makakatabang ang propuestong lay nganing magkaigwanin mas kadakol na alternatibong pinagkukuhanan kan kuryente ang mga Pilipino as in mabawasan ang sa indang gastuson sa singil sa kuryente.
1: Yan, tras tanto, tinuyaw ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ang ikalamang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Digon kay Duterte, kulang sa buot ang naging tugon kan presa mga isyo kan katiwalian asin ang hirap na naranasan kan mga Pilipino. Kasunod ini kan pahayag ni Presidente Marcos na haraninang suunadanin kaso ang dating House Speaker na si Martin Romualdez katakod kan subot irregularidad sa mga flood control projects. Alagad para kay Representative Duterte bako bastante ang mga pahayag na ini kan Presidente. Maawot kan taong bayan na maaraman ang katotohan asin mapanimbag ang gabos na imbelto sa subot korupsyon kabali ang mga issue sa flood control funds, PhilHelp funds asin Maharlika Fund. Pigdoon man kan kongresista na mas importanteng tugunan ang mga suliraning pigkakampang kan mga Pilipino siring kan halangkaw na prasyo kan barakalon mahal na singil sa kuryente hababang ganan siya asin naglalalang katiosan. Dugang pa niya na ang tunay na kamugtakan ka nasyon ang day na susukol sa palakpakan sa laog kan kongreso kundi sa laog kan hapagkainan kan kada pamilyang Pilipino kalidad di kan serbisyo kan gobyerno asin kumpiyansa kan namamanwaan sa gobyerno.
0: Sa pagbubukas kan ikalimang State of the Nation address, tinaumang doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga kasong isinunada laban sa pirang opisyal, lehislador asin kontraktor katakod kan katiwalian sa mga subot flood control projects na inot niyang inilantad sa nakalihis na ulat sa bayan. Sigo na sa iya, kabali sa mga piglalaomang susunadanin kaso kan ombudsman na sa iyang pinsan na si late Representative Fernand o Martin Romualdez. Mantang makulog man na subot ini sa iya bilang kapariyente sa kinakaipuhan man giraray nagibuhon ang tamaang. Makalihis ang sona, nagluwas din pahayag si Romualdez na nagsasabing pigrespeto niya ang posisyon kan presidente. Dugang pa ni Romualdez, naninindugan siyang wara siyang binayular na lay as inhanda siyang patunayan ini sa tamang proseso. Sa ibong kan pagiging difícil para sa presidente na idinagos ang mga kasong may kinaraman sa mga taong harani sa iya, ipigdoon niyang mandato kan gobyerno na ipautob ang tama asin irespeto ang leya.
1: Tinawan doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makikinabang ang mga Pilipino sa itutugdok na Pax Silica Industrial Hub sa New Clark City, Tarlac na pigaandaman na magiging sentro ng Artificial Intelligence Manufacturing as in Logistics sa nasyon. Sa sayang ikalimang State of the Nation address, kan Lunes, ibinida kan Chief Executive na ang 1,600 na hektaryang industrial hub makriar ng sarong AI ecosystem na magtataonin dekalidad na trabaho. Magpapakusog sa kakayanan kan industriya kan Pilipinas asin magpapasigla sa ekonomiya. Susog pa sa presidente, magiging importanteng parte ang proyekto kan Luzon Economic Corridor na siya man na magsisirbing advanced manufacturing sa global AI as in technology value chain. Alagad, nag-ani ni mga batikos ang proyekto uli sa pigaandaman na dakulang konsumo kay nisa kuryante as in tubig na kaipuhan kan mga AI facilities. Question Money Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang proyekto. Sigun sa iya, posible maging parte sa nasubot ang Pilipinas kan supply chain para sa military industrial complex kan Estados Unidos sa iraramkan Pax Silica Initiative. Idinoon ni Tinio na imbes na tunay na pag-uswag kan ekonomiya, pwede sir pasubot ining magserbi bilang estratehikong interes kan Amerika sa paggibunin na semiconductors at sinibapang advanced electronics na pwede sir gamiton sa military military applications.
0: Yan trastanto, tinaubang duo ni dating House Speaker as in late 1st District Representative Martin Romualdez na wala siyang tigbabayular na lay as in preparadong patunayan ini sa tamang proseso kasunod kang naging pahayaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sayang State of the Nation Address na kakasuhan na kan-ombudsman ang kongresista. Siguna sa Presidente na kaipuhan niyang gibuhon ang tama katakod kan investigasyon sa subot manmalyang flood control projects. Tinawang doon kan Hepe Ehekutibo na bako siya presidente ka na sa iyang pamilya o mga ikan bilog na sambayan ng Pilipino. Sigon kay Romualdez, alagad, makulog ang naging pahayag kan presidente para sa saindang pamilya. Ipigre-respeto niya ini bilang parte kang nagiiral na proseso. Dagdag pa kan kongresista na sa bilog na taon kan sa iyang pagsiserbi, de isya no rin managhagad din pabor sa presidente. Yun naman ang dating House Speaker na pairalon ang legal na proseso as in ebidensya ang magtaram imbis na mga haka-haka ang manginot sa investigasyon.
1: Sinambit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na padagos na idedepensa ang 2016 Arbitral Award na nagpabor sa Pilipinas dapit sa Isukan West Philippine Sea. Sa iyang ikalimang State of the Nation Address, sinabi kan Presidente na bako sana ang administrasyon ang nagtutubod kan nasabing arbitral ruling as in daiman ini tatalikudan kan gobyerno sa ibong kan mga angat as in huma sa soberanya kan nasyon. Idinoon ni Marcos nagigibuhon kan gobyerno ang gabos na kinakaipuhan na lakdang tanganing mapagdanay as in madepensaran ang natrayumpong ini laban sa anuman na pagporbar na paluyahon ini hali man sa laog o sa luwas kan nasyon. Kasabay ka ini iginiit kan na presidente na marangal mabuot as in may dignidad ang mga Pilipino as in day dapat ko yunon ano sa indang pagkatawo asin identidad.
0: Ninganyar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso na pahiwason pa ang income tax exemption para sa mga obrerong Pilipino na may ganansya na nasa 350 mil pesos kada taon. O beto kaini na mabawasan ang paasanon kan mga nasa middle class asin makuha ang pinagpagalan na sweldo. Sinabi man kan Presidente ang planong pagtapya sa buwisa sa ganansya kan iba pang wage earners, alagad na inagtaon ng dugang detalye. Ininganyar man ni Presidente Marcos ang Kongreso na dai na ibali sa saradit na negosyo hali sa corporate income tax as in paiwason ng amnesty para sa mga dai nagbabayad na buwisa income state donors as in value-added tax. Sa presente, dai kabali sa buwis ang mga obrero na may taunan na ganansya na dai mababa sa 250 mil pesos mantang 20% ang ipigpapataw na buwis kung masalangkaw sa nasabing kantinada. Alagad, sa presente, dai kaibanan ang pag-amyenda kang National Internal Revenue Code, partikular na ang paglangkaw kan income tax exemption sa 52 na priority bill sa kan Marcos administration.
1: Yan trastanto, kinumpirmar ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Calavano na pinadarahana kan preliminary investigation team si dating House Speaker Martin Romualdez nin kasuguan ngani magsumiter nin counter affidavit. Tirawan ini nin 15 aldaw poon kan maresibi ang surat ngani na magsumiter kan sa iyang kontra sa laysay antes dagos nagibuho na submitted for resolution ang mga reklamo. Nahampang si Romualdez sa reklamong plunder, money laundering as in iba pa katakot kan subot ano malya sa flood control projects. Afwara sa dating House Speaker, pigpapasimbagman ang iba pang mga respondents sa nasabing reklamo. Yan trastanto, madoong pinahimutikan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang mga aligasyon na igwa siyang mansyon sa Estados Unidos. Inapod kaini na fake news ang nasabing impormasyon. Sinabi kan Direktor na magkapareho sana sa indang kapangaran kantag sa dirikan harong alagad magkaibaan middle initial. Sigon sa opisyal, nawara sindang anuman na ari-arian sa ibang nasyon asin ang gabos na mga pagrugaring ninda ang nakadeklarar sa sayang statements of assets, liabilities, and net worth. Dugang pa ni Matibag na ang mga aligasyon ang mausan ang magraot sa sayang kredibilidad bilang testigo kan House Prosecution sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
2: Parada 30. Parada 30.
1: Alas 5:28 nin pagkahapon.

0: Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon natod sa Indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na nga ipuan yan ng minerals kay wiliw ng paginom ng sarong cups sa laro altawa. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababagal po ninyo yan sa mga butika na nationwide. Sabi po kan Pag-asa, alas tres ngunya na pagkahapon, ang low pressure area nasa 310 km east kan Borongan City, Eastern Samar. Dahilan kan low pressure area ang Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Catanduanas, Masbate, Albay, Ascensor, Sugon. Magkakaigwanin madampog na kalinitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible digdi ang flash floods o landslide dahilan sa moderato sagkod sa kung minsan makukusog na pag-uran. Easterly man na nakakaapektar sa Cagayan Valley, Aurora, Asin Quezon. Kung sa in magdadarainin madampog gasta sa mas madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uran. Posible digdi ang flash floods o landslide kung nagkakaigwanin makukusog na pag-uuran. Niyan trastanto ang aldaw masirang alas 5.39 in pagkaaga. Masulnop alas 6.27 ngunya na pagkahapon. Iyan naman po naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan sa Sir Luzon, Bornasal. Sa mga parantabay taman, sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sur, Sugon. Day po maghali, masunod na ang programang The Tita Puliano Show kasabay si Tita Puli. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon, Didi sa One Radio, 91.3 News FM.
2: Parada 30 Hatod sa Indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
5: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
6: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
5: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
7: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees. Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
4: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
7: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
8: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang tabako.
4: Si Ram versus Janko. Si Ram sana. May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
9: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, and Verified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
11: Ang pagpapanatili malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
12: Mga padi, mga madli na mga parabayli. Asin sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 ninbanggi hanggang alas 10 ninbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Teka, iconic halo-halo ba?
8: Dito ka na!

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungan

0: green 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Bongang Bangi Bicolania. Arui! Aldaw na naman kayo mga chismosa. O, sama-sama na tayong lahat. Martes! A 28 kan Julio 2026. Welcome sa the Tita Pollyanna Show. Siyempre, kayo ba naman po girara yan sa'yo ng lingkod na bago masyadong magayunoin?
1: Pero mahamutoin.
0: Gurang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna sa Kunalas 9 po nin pagkabanggi. Siyempre, nadadaw kita sa Best Cafe Radios. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Asin ang satuyang audio live stream sa satuyang Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Asin sa satuyang mga groupmates sa Facebook, ang Tabaco City of True Love Facebook group, asin ang Diet Public Market Facebook group.
1: Thank you so much, Emma Admin.
0: Of course. Welcome to Diet, Kuya Manny. Manny Albonguiera. O ano, Kuya Loings, no aning kamamadigdi. Si Kuya Manny niya, unang unyan digdi. Ika na sa nampiga alat. Wow.

0: hala. Paano na yan? Kasi ba naman? Pinapatawag ng MTRCB ang mga namumuno sa It's OO Time. Eto po naman ay tungkol naman sa mga paghihinagpis-hinagpis ng mga netizens tungkol sa di kaiga-igayang pangyayari sa isang comedy skit kung saan napakalakas ng racial slur o color slurring ni Vice. Ganda. Paano yan ngayon? Alam niyo ba, napakalaking krimen po sa media, lalo-lalo na sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Kapag meron kang racial slur o di kaya naman nagkaroon ka ng diskriminasyon sa kulay ng isang taong kasali sa show nyo, kinakansel agad ang show. At kinakansel na rin pati na yung nagsabi. Dahil napakatindi po yung pagkakamali. Kasi dapat kasi medyo maayos-ayos naman ang ating mga delivery. At kung tayo po yung nagpapatawa, dapat po naman ay nakakatawa siya na hindi nakakasakit.
1: Hindi naman nakakasakit yung ginagawa niya. Aba, sabihin ba naman na
0: bugahan ka ng tubig sa mukha tapos sasabihin mo, o bakit ka nagpuputik? That's very offensive. Kaya dapat ito kay Vice Ganda ay bumalik na naman sa kanyang mga workshops. Gender workshops, racial workshops. Unsa bagay, parang hindi naman siya apektado. Super yamanan-yamani na ang beauty niya ngayon. Pwede niya yung lusutan. Pero ang tanong, nangyari na, hindi na pwedeng bawiin. At ngayon naman ay sumisikat si Juhaira. Aba! Or baka naman strategy lang yan ngayon ng It's Showtime dahil sila ay medyo natatabunan na ng It Bulaga! Dahil sa maybe or yung tambalang Rise May Dizon at Bembe Yap! Diba? Pwede rin, ano? Kasi syempre, pag-uusapan na ngayon si Vice Ganda. Kahit ma nakakainis, madali namang mag-sorry. Diba nag-sorry na siya? I am sorry. I apologize. Gagawin namin ang lahat para mas lalo kayong maging masaya. But the wrong has been wrong. And it's quite hard to right the right. God knows! kumusta naman yung mga trolls? Ang trolls ba, mga bayaran ba yan? May presyo ba yan? O, gigil lang talaga. O, text na sa 09614473923. O, di kaya naman mag-comment sa ating OG live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Naka-live po kami ngayon. Yes! Medyo tulog lang ako dyan sa picture. Pero gising ako dyan. O, binago natin ng ating banner.
2: Para maiba lang.
0: Ay, hindi ako naka-filter dyan, ha? Ganyan ako kaganda. 50 years ago.
1: Ganon!
0: Parang ayaw maniwala ni Kuya Manny.
1: Char!
0: Again and again, welcome to Daed, Kuya Manny Almoguera. Almoguera, right? Oo, medyo hindi ko na ma-pronounce. O, Kuya Loinks, kumusta ka na dyan? Pasyal ka na dito, ha? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita! Oh, pareko, 15 after 6 o'clock.

0: to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Banana!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Banana!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Banana!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Banana!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Banana!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink and vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Banana!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Banana!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Ilang mga sangkap ito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
7: Healthy na.
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may black.
8: May bala.
6: At mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
6: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang for sachet.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
9: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
8: Ang Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
14: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
9: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
2: Sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
3: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
4: The Tita Poliana Show!
1: Oh, hi!
5: 25 minutes bago sumabit ang 7 o'clock in the evening. Dito pa rin po naman sa The Tita Poliana Show. Just maray na banggipon sa sato yung mga katindugan. Diyan po naman sa 1st District of Albay. Mga parte kan 3rd as in 2nd District. Mga parte kan Sorsogon, Katanduanes. Kumusta na kamo dyan? And of course, parts of Camarines Sur. Ganun din po sa ating mga katindugan sa Camarines Norte at mga parte ng Quezon Province.
6: Diyos, maray na banggi po sa Indo Gaboy. Are you happy tonight? Kumisi naman po ang iyo naging maghapon. Hindi ba kayo naaburido sa mga inyong mga pagbabasa dyan ng inyong mga feeds? Meron bang nag-aaway sa comment section ng mga threads na inyong binabasa? Tuwang-tuwa ba kayo o naiinis na? Ang ibig kong sabihin, araw-araw po meron tayong na-encounter ng mga trolls.
1: Trolls?
6: Oo. Ano ba itong mga trolls na ito? Bayaran ba sila? Bayaran ba sila? O di kaya naman, gigil lang talaga. O yung kusang loob na iniinis nila ang kanilang sarili.
5: Well, sa panahon kasi ng social media, halos araw-araw may nakikita tayong nag-aaway, nang iinis o sadyang nagpapasimura ng gulo sa comment section. Ang tanong, bayad ba sila o talagang gigil lang yan? May mga tinatawag na paid trolls. Ayan, kasi nga naman merong ganyan. Sila ang binabayaran upang magpalaganap ng partikular na opinyon, depensahan ng isang tao o grupo, o sirain ang reputasyon ng iba. Kadalasan, organisado ang kanilang pagkilos at iisa ang mensahe na kanilang pinapakalat. Pero hindi lahat ng trolls ay may bayad, ha? Minsan, meron tayong tinatawag na organic trolls.
1: Organic trolls?
5: Yes, ito yung mga taong kusang nakikipagbardagulan dahil sa matinding emosyon, galit, inggit. O dahil gusto lang nilang nakukuha ang atensyon ng iba. Para sa ilan kasi parang libangan na ang mga asar at magpasiklab ng argumento.
7: Prevention is better than cure.
8: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
7: Mag-Boss Herbal Capsule.
8: Araw-araw,
7: pinagsama-samang lakas ng panaba, okra, saluyot at panax ginseng.
8: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral.
7: Para maiwasan ang anumang karamdaman.
8: Tulad ng sakit sa bato,
7: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
8: May kakayahan din,
7: mapabalik ang sex appetite.
8: Manatiling protektado sa karamdaman.
7: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, offer tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.

pamansin. Sana binigyan yung pangalan mo. Oo nga, napansin niyo yan. Merong mga nag-go, pati sa TikTok ha, may ganyan. First comment. Ano yun? Trolling pala yun? Ah, trolling pala yung ganun. O kayo, nag-first din ba kayo? Naku, tigilan nyo na yan. Wala kayong mapapala. Or di kayo naman may iba, nagtutuwa na rin. Sa bagay, to each his own na lang, ano? Huwag natin pakialam. Total, hindi ko naman malalaman na ginawa nyo yun eh. Oh yes, unless ginawa nyo sa aking content sa TikTok, makikita ko yung mga pangalan nyo. Ganon. Sabi naman ni Rosabel, Tita, meron din tayong tinatawag na rage bait. May mga content creator po kasi na sadyang magpo-post ng maling impormasyon o kontrobersyal na opinyon para magalit ang mga tao. Alam po nilang kapag maraming nainis, mas lalaki ang engagement at mas kakalat ang post. Ay, may ganon? Rage bait. Yung rage ha, R-A-G-E. Bait, pain. So parang pinapainan mo ng gigil galit. Gumagawa ka ng isang content na talagang gigising sa galit at gigil ng mga netizens. Tapos ayun, nag-aaway-aaway na sila doon o inaaway-away nila mismo yung may gawa ng content. Eh, mas dumadami ang engagement dyan. Diba? Actually, minsan, napagsasabihan ako na nag-rage content na. Tingnan nyo na lang sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Wala po akong ganun. Hello? Ay, saan mo ba yung kaya? Sa akin lang, it's just information. Ayoko nga mang inis. Gusto ko happy lang. Meron din mga fans na nag-aaway. Diba? Kapag may nagbabanggaan na fandom ng mga artista, singers o K-pop groups, nako, yan talaga, mas malala dyan sa mga K-pop groups, no? Minsan lumalampas na sa healthy debate. Hindi na masyadong malusog ang kanilang debatihan. Malusog? May ilan na gumagawa pa ng mga dummy accounts para lang mang-asar sa kabilang kampo. Tsaka naman yung ano nyo, idol nyo. Hindi, mas tsaka yung idol nyo. Ay, yung tsaka naman yung idol nyo. Tabingi ang mukha. Hoy! O, diba? Ayun, away-away na sila. Pero syempre, ang matindi din dyan yung sa mga politics, no? Politics online. Kapag kasi election season, no? Mas marami at mas umiinit ang comment sections. May totoong supporters na emosyonal lang. Pero mayroon ding mga account na paulit-ulit ang mensahe at tila koordinado ang pagpo-post. Kaya mahalagang maging mapanuri bago maniwala o mag-share. Tapos minsan kasi yung pag halimbawa ang dami na nila, no? Kinukuyog na nila yung isang thread. Pagpunta mo dun sa kanilang mga account, wala, nakalock. O diba? Tsaka parang poster account lang. Kaya ganon. Talagang talamak din niyang mga celebrity bashing. Kapag may mga artista nagkamali o di kaya na-involve sa isang iskandalo o issue, may mga netizens na nagbibigay ng maayos na kritisismo. Pero may iba namang lumalagpas na sa personal na pang-iinsulto. Dito'y pumapasok na yung tanong, constructive criticism ba ito o trolling lang? Kanon? Diba? Talagang ano ha, parang wala silang time. Ako grabe, diba? Mapansin nyo ba? Minsan kasi na-entertain na rin tayo, aminin natin, na-entertain na tayo nagbabasa sa mga comments na yung mga nag-aaway, yung nagdidibatihan, yung mga nang-aasay.
Meron din tayong mga tinatawag na keyboard warriors, mga dummy accounts, at sa kung ano-ano pang mga klaseng mga taong hindi natin maintindihan para lang mapansin sila online. Yung iba naman, hindi totoong tao. Pag hindi totoong tao, malamang sa hindi bayad yan. Ikaw ba magpapabayad ka para mag-troll? Sagutin ang maayos yan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 647.

0: to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
10: Sa sakit ng katawan, without skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napaka-husay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
10: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
13: The Tita Poliana Show on the radio.

Hola, hola, hola, hola, hola. Oh, yeah. It's 7 o'clock na naman po. Welcome sa ating ikalawang oras together. Parang ang sweet ko ngayon. Eh, kasi ngayon, araw ng mga marites. Araw ng mga chismosa. At maya't maya po, pinapaalalahanan ko ang lahat. Marami pong nagagalit sa mga chismosa o sa mga marites. Huwag po kayong magalit sa kanila. Dahil sila po ang magpapabago sa buhay nyo. Actually, malawak ang usaping yan. At huwag tayo magtanim ng galit sa mga chismosa dahil baka naman nagpapalipas lang sa sila ng kanilang maintenance bills. Lalo-lalo na kung medyo papunta na sila sa senior citizenship, di ba? Kailangan talaga makipag-chika to the max para wag na nating maramdaman yung pagdaan ng sipa ng maintenance.

0: O di kaya naman lonely sila sa buhay nila. Baka nandun lang sa kanilang pagkikipagchismisan ang happiness. Pagbigyan na natin sila. Total, ikaw din naman may kagagawang kung bakit ikaw pinagchismisan eh. Diba? Tigilan nyo na yung, eh kasi chinichismis ako, bakit? Maganda ka. Hello. Ikaw may kagagawan. Kaya ka pinagchichismisan. Kaya huwag ka magalit sa kanila. Magalit ka sa sarili mo. What? Pinagalitan. Hindi, kulang tayo sa mga chismosa. Actually, dapat nga magipag-friendship talaga tayo sa mga chismosa. Para pag ang chismis tungkol sa ating lahat, magaganda. O, diba? Ay, nako. Para-paraan lang. Para maging masaya sa mundong ibabaw. Para wag mapadali ang inyong pagpunta sa mundong ilalim. Ganun lang yun. Ay, nandito naman po tayo sa...
1: Greetings! Greetings! Shout out! Bolivar!
0: Oo, holding hands na tayo ha. Kung minsan, pwede rin tayong magyakapan. Kung bakong mabataon ang yuk-yuk mo. Kasi pag nakipagyakap ka sa medyo may parong-parong, dumidikit. Sure. Joke lang yun. Kung sabihin nyo, ay, sabi naman. Actually. Hi, good evening kay Romnick Bilaos. And of course, kay Nena Palanas Bobbies. Diyan po naman sa Suwa, Malinaw, Albay. Emmy Clarete, how are you? Thank you so much. And nice to have you message to me ganon. And of course, kay Ramon Convencido, good evening. And yes, kay Kuya Eusebio Castillo, good evening. Shout out sa Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacacayabay. From Ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City. God bless you too. Thank you so much. Hello, good evening po dyan sa Barangay Bacolod, Tiwi, Albay. Dakulo na ang nagdadawag sa tuya dyan ngunyan. Wow, thank you so much. Excited ako, ha? Hello, good evening kay Tita Malu San Juan. Thank you so much for listening in every night. Nakaantabay naman po dyan sa Barangay Balading, Malinaw, Albay. Hello kay Book Chavez, Kim Bonaobra, Barry Bausa, Christian Estrella Carillo, Gloria Casitas Peña, Asuncion Perez, Ruben Cardano, Marvin Buelva, Kurang Benbenito, Jay Baroga. Sa sahod na kayo sa paluwagan. From Kuya Cogs. Cogs Canyon. O, di ba? Diyan po naman sa Tobacco Night Market. Kay Avelino Bocaya. Diyos malinabanggi po. As in, sa gabos na naman makal dyan ngunyan sa Tobacco Night Market. Medyo nag-u-orain-orain daan. Diyan sa may tiwi, nag-u-orain-orain. Malamang dyan din po sa tabako, as in sa iba pang mga parte. Kan Albay, Catanduanes, at Camarines Sur. Ma-orain-orain. Kaya lang mag-ingat po kayo pag medyo ma-orain-orain. Mata na po ang mga lumot. At pag gising na ang mga lumot, delicated. Kasi baka tayo madulas, no? Kaya tingin-tingin din sa ating nilalakaran. Mame? Ano na naman? Wala. Ewan ko lang. Nakikinig ba ngayon si Levy Binias Fernandez? Oo, nakikinig siya. Kumusta na rin sa'yo, Levy Binias Fernandez? Sa Ilawood, Bacacay, Albay. O, batiin mo naman siya. Sino, mami? Si Levy.
2: Hello, Levy. Levy, benyas fridays. Good evening.
0: Oh, ito masyad. Ayaw ni Levy ng maarte. Yung maganda lang, yung straight lang.
2: Hello, Levy. Levy, benyas fridays.
0: Oh, pwede na yan. Okay ba, Levy? Si type na type niya si Miomi.
2: Miomi?
0: At pati na rin po kay Mami Normita Contreras dyan sa Tabaco Night Market. Of course, kay James dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco City. Kano din kay Dolores Pacao, Burubangi, nagdadangog. Si Dolores Pacao dyan sa Mandulungan Daet.
2: How's the weather out there?
0: Hello din po kay Kagawa John Bongalon at syempre kay Kuya Noel Bongalon. Binabati ni Errol ang Bongay family. Hello po kay Kuya Rudy Calisin and Tita Tess. Ganon din kay Ariella Calisin family. Diyan po naman sa Rio's Street. At dahilan dyan tayo sa Rio's Street ngayon, binabati natin si Ate V. Ano, V? Ate V. Bongala. Good evening sa iyo, Ate V. And yes, to the Vergara family dyan sa Kinole. Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course, ang pinakamagayon dyan, si Mami Uping. Hello, Mami Uping. Nakakamiss ka na. And of course, kay Tita Nora, Tita Al, at kay Tita Jealousy. Ay, hindi ako nagkamali. Siyempre, mag-text po kayo sa 0961-447-3923 kasi para mabago na natin ang ating mga binap. 4 years na kasi po tayo dito sa The Tita Pongyana Show, kaya I'm sure yung iba lumipat na sa ibang lugar. Malay ko naman. Diyan po naman sa Upper Bonga, Bacacay, Albay, to Tita Frammy. At syempre kay Tita Sardi at kay Jacob. Hello, Jacob. Kumusta ang mataliw na aki? Manzo family. Diyan po naman sa Ophelia Street sa Daet. Ganun din po kay Tita Nessa. Hello, Tita Nessa. Sana nakikinig ka ngayon. Nakinig kasi siya kagabi daw. Wow, thank you so much. Diyan po naman sa Puro Cuatro sa Burabod. Abilgos family. Sa Lagon, Abais family. Sa Kamambugan, Sofranos family. And yes, pwede rin po kayo mag-comment sa inyong mga greetings sa The Tita Pongyana Show sa One Radio Facebook page. The Tita Pongyana Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.
3: Wow!
0: 12 minutes after 7 o'clock.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Paramilan. Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Guta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
0: Paramilan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Bula, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: The Tita Poliana Show. Tindugo na.
3: Healthy pa.
1: The Tita Poliana Show on the radio.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
3: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you. Wednesday!

0: 7:36 about us. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. At ngayong gabi, meron tayong special guest. Wow, special guest. Isama natin si Billy Banana. Hi, Billy Banana. Teka sandali, parang hindi ka naririnig.
1: Okay na ba?
0: Ayun.
1: Pasok
0: ayun.
1: Na.
0: Okay.
1: Hi there, Tita Pollyanna. Kung may Tita Pollyanna, may Tito Billy Banana. Oh, di ba?
0: Wow, malapit ka na maging Tito.
1: Oo, at mapapakinggan nila ako, no, di ba?
0: Oo.
1: So, by September ata yun or August.
0: Yes, mga September, di ba?
1: September, mm-hmm. So magkakaroon tayo ng program dito sa One Radio.
0: Yeah, magkasunuran tayo. From,
1: yep.
0: Sabihin naman natin yung oras.
1: O, sabihin natin.
0: Oo.
1: 30 minutes lang naman eh.
0: Oo, 30 minutes, 5:30 hanggang 6 si Tito Billy Banana.
1: 30 minutes niya akong pagtsatsagaan, guys. Okay. So, how are you doing, Tita Pollyanna? Grabe ang TTPS, talagang kalat na kalat, no?
0: Hindi naman.
1: From Camarines Norte to the province of Albay, even in Sorsogon, Masbate, and Catanduanes, grabe.
0: Catanduanes, meron nagchat sa atin.
1: Yep, totoo yan. Dahil tayo napapahingan loud and clear.
0: Ah. Ang lakas kasi naman ng One Radio Tabaco.
1: Mm-hmm. Correct.
0: And we're so happy naman na kayo ay nabibigyan namin ng kasiyahan every day.
1: That's right. And yung mga friendly pajak drivers natin. Grabe, no? Ang lakas kung tumutok sa programa mo, Tita Polly.
0: Oo, maraming salamat po sa lahat ng mga paradahan dyan sa Tabaco City, lalong-lalo sa Parada 2.
1: Yun.
0: Oo, palaging mga gwapo lahat yan dyan.
1: Grabe, ah. Grabe ang ngiti niyan hanggang tenga, no?
0: Correct.
1: By the way, during the time na nagko-commute ka, I know you walk kasi you prefer walking,
0: yes,
1: because it's very healthy. Pero once in a while you ride pajak, nilibre ka ba nila? Yan ang tanong.
0: Minsan sabi ko, pwede ba libre kasi ano, discount na sana, sabi nila. Siyempre nakakahiya naman, di ba?
1: Oo.
0: Kasi ano yan eh, human power eh.
1: Oo naman, diba? Grabbing effort.
0: It's pwede pa ako magpalibre sa tricycle, pero kung sa pajak hindi ako nagpapalibre.
1: Dugot, pawis.
0: Oo, pwede lang kung nililigawan ako.
1: Oh. Dugo plus pawis equals panis.
0: Yes.
1: joke lang po.
0: At syempre, sa lahat din po ng mga nandyan sa may ano, saan ba ito? Kalimutan ko na ito.
1: Yung mga kainan, napakadami every night.
0: Ay, dyan sa ano, sa public market, sa Tabaco public market, oo.
1: Remember ba yung kumain tayo doon? Ano yung kinain natin?
0: Yes.
1: Oh, palagi mo akong tinitreat. Ngayon, hindi na.
0: Hindi na, kasi wala na ako doon.
1: Wala ka ng Gcash. May Gcash pa.
0: Na puro na inutang ni Baet.
1: Wow. Ganun ba ka, Baet?
0: Alam mo ba si Baet ay taga dito lang?
1: Hindi ko pa
0: sa siya. Vinson's.
1: Ah, talaga?
0: Yung nagpangalan ng Charmaine. Charmaine.
1: Yeah. Diba? I remember.
0: Oo, ang dami na niya ngayon mga content. Pero although ngayon kasi, inaantabayanan ng kanya mga fans kung ano naman ang bago. Dahil parang lumipas na yung, napanotaryo na yung Charmaine.
1: I see. So officially talaga na, ano na.
0: Hindi, officially lang sa mundo ni Baet.
1: Ayun, nasa mundo na siya ni Baet.
0: Pero mapansin mo sa mga palengke, may nakalagay talaga Charmaine dun sa orange.
1: Wow. Galing, ha?
0: Oo.
1: Talagang may label na talaga.
0: Oo, talagang sinakyan yan, ha? Kaya sikat na sikat yan si Baet. Ay monetize na yata yan. Kaya Baet,
1: yeah,
0: dapat ikaw na magpautang.
1: That's right. Hey, I heard na even you, ha? Grabe ng monetization natin.
0: Ay, wala pa. Wala pa. Sana naman.
1: Di ba?
0: Sana naman.
1: Yeah. So follow na. Follow ba? Or
0: follow. Oo, as the Tita Pollyanna Show sa One Radio,
1: yep,
0: sa Facebook page po yan.
1: Mm-hmm.
0: Mag-follow na kayo para naman maging mas lalong masaya ang inyong tita. Lalo ngayon na medyo tumatanda na. Tumatanda?
1: Hindi halata.
0: Sabi nga nila, hindi raw halata. Char.
1: Yeah. So siguro sa mga susunod, no, you have to tell us your secrets. What are the secrets of staying young,
0: actually,
1: feeling
0: walang,
1: young.
0: Walang stress. I think nung kabataan ko pa kasi hindi talaga ako nag-stress.
1: Ano talaga?
0: Yes, I walk away. Pag medyo nararamdaman ko na na ayan na, parang nagbi-build up na yung stress, I walk away right away.
1: Galing ano?
0: At hindi talaga ako nagdidibdib ng mga sama ng loob.
1: Yep, yep.
0: Buti kaya naman yung mga bagay na regrets.
1: That's right.
0: Nakakatanda ang regrets. No?
1: Exactly.
0: Yung mga pagsisisi.
1: Yep.
0: Nakakatanda po yun.
1: Correct.
0: Lalong-lalo na kung hindi ka makatulog sa magda... Kasi may mga kilala kong ganyan, no? Nagkwento nila sa akin na hindi sila natutulog dahil iniisip nila yung mga pagsisisi nila, yung regrets. Eh, dapat kasi, pag nakalipas ng isang... pag nakalipas ang isang pangyayari sa buhay mo,
1: pagkakamali,
0: isang pagkakamali, ano na, parang tubig na sa ilalim ng ilog, palayasin mo na, papuntahin mo sa dagat.
1: That's right.
0: Para hindi naiipon, kasi pag naiimbak, totoo talaga yan, maraming nagsasabi ng ganyan, pag nag-iimbak ka ng sama ng loob sa puso mo,
1: yes,
0: o sa isip mo,
1: doon lumalabas na burst out.
0: Yes.
1: Na naipon na. So, mas, ano ba yun? Is that healthy? Okay lang naman, di ba? Na mag-burst out tayo once in a while.
0: Kung halimbawa, nandun ka na sa pinaka, ano bang tawag doon? Pinaka-tuktok nung, ano?
1: Yung peak ng, ano?
0: Yung peak ng, ano mo, ng iyong gigil. Sige, ilabas mo. Okay lang yun.
1: Yep, yep.
0: Para hindi naman naiipon.
1: Pero, I agree with you na dapat regularly ilabas mo siya. Huwag mo nang ipunin pa.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Pero sa akin naman noon, nilalabas ko siya through mga artistic things.
1: Ayun.
0: Medyo nagpapapawis.
1: Nagda-divert.
0: Nagpapapagod,
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Mountaineer ako before.
1: Ooh.
0: Yeah, when I was younger, umaakit ako sa bundok, lalong-lalong doon sa Mount Makiling.
1: Ang ganda doon, ha?
0: Tapos...
1: dahil malapit sa inyo yun.
0: Malapit sa amin yun.
1: Yep.
0: Tapos sa iba't iba ding mga bulubundukin sa Laguna and sa Batangas, tsaka sa Rizal, may mga bulubundok dyan sa Tanay. Inaakit ko yan.
1: May mga namimit ka rin minsan ng mga nice people around.
0: Oo naman. Hindi naman ang mga wala
1: yun.
0: Nandun sila.
1: They're
0: pero,
1: nice naman eh. They're really nice, no?
0: They are.
1: Yeah.
0: Basta't, hindi naman nila na-feel na parang threat ka sa kanila.
1: Exactly.
0: Okay lang yun.
1: Oy, batiin ko lang si parang si Brother Rene.
0: Rene, yes.
1: Rene Castro.
0: Kuya!
1: Diba?
0: Si Kuya Rene, oo.
1: Ano natin yan? Tropa natin yan dyan. Nakakamiss ang One Radio Tabaco and sana pag ano po libre na yung pamasahe, magpo-program ulit tayo sa One Radio Tabaco.
0: Libre. Nakikinig ba si Kuya Rene ngayon?
1: Hopefully.
0: Oo, palagi naman yan nakikinig.
1: Yeah.
0: Oo, hello Kuya Rene and family.
1: That's right. From Malilipot, Albay. And sa technical side, Kuya Loinks.
0: Si Kuya Loinks na tinatawag ko na kanina eh. Nasaan ka na, Kuya Loinks? Bakit hindi ka sumama? Sabi, sino nang maiwan dun?
1: Oo nga. Nice daw niya mag-jogging sana dyan sa Bagasbas. Sabi ko, next time, ikaw naman.
0: Pabagasbas talaga siya.
1: Di ba? Alam niya yung bagasbas eh.
0: Mm-hmm.
1: Mamamanwit daw siya.
0: Maraming ang nag-ano niya, namamanwit. Oo.
1: Even yung wave ay malalakas.
0: Yeah. Marami ding isda dyan. Yung tulingan.
1: Oh, yeah.
0: Dyan daw nakukuha.
1: I see.
0: Kasi minsan, di ba ang sarap ng tulingan? Meron siyang distinct flavor, no?
1: Oh.
0: Tapos sabi ko, ate, pakibunot naman yung buntot. Kasi di ba, ginagawa natin yan.
1: Oh.
0: Eh, sabi niya, bakit? Hindi pala niya alam. Kasi, sanay sila na pagsariwa talaga ang tulingan. Hindi na, kasi pag inanong mo pa yung buntot, sasabog.
1: Ayun. Oh,
0: so,
1: wasak siya.
0: Oo. Uh-huh. Sabi niya, sariwa naman to. Hindi ka naman mauudong.
1: Yeah.
0: Or yung para maangati ka. It's very fresh.
1: Yep.
0: Kaya dito nga sa diet, masarap talaga ang seafood.
1: Exactly. Okay. Mm. And it's affordable, no?
0: Cheaper
1: than other
0: places.
1: Here
0: sa Bicol.
1: Yung GG, yung galunggong, di ba? So, one time, I think last time na bumili kami, dinala ko pa sa Legazpi. 100 pesos. I think 100 pesos, 1 kilo ata yun eh.
0: Masarap din dito ang lobster. Oh. Marami talaga yung lobster.
1: Wow.
0: At mura lang. At least nung parang twice ako nakabili ng lobster. Ang sarap.
1: Isa yan sa yamang dagat ng Camarines Norte, mga kaibigan.
0: Oh.
1: So pangalagaan natin ha, huwag kayong magtatapo ng mga pasabog dyan sa dagat.
0: Parang ano naman eh, parang meron naman kasi nagbabantay.
1: Ayun,
0: no?
1: May bantay.
0: So,
1: ano
0: yeah,
1: siya.
0: We're very thankful po sa Coast Guard ba yun?
1: Yep, or, Coast Guard.
0: Tsaka sa DENR, meron din sa Bureau of Fisheries.
1: Very good ah.
0: Talagang minomonitor nila yan. Para, okay. Talagang para mapanatili ang kagandahan ng estado ng ating karagatan dito sa Camarines Norte.
1: Correct. Okay.
0: And hopefully sa Camarines Sur, sa Albay,
1: ganun din.
0: At sa buong Bicol, of course. Oh,
1: I think naman may coordination naman sila dyan eh. So well coordinated dyan lahat-lahat sa buong kabikulan, guys, no?
0: Yes.
1: Okay, so anyway, maraming salamat for making me special tonight.
0: I thank you so much. Ako nga dapat magpasalamat at
1: diba?
0: Pinagbigyan mo yung ating palatuntunang okay. The Tito Poyan Show.
1: Thank you so much. This has been your Tito Billy Banana. Okay, guys. Stay tuned, guys, huh?
0: Thank you, Kuya Billy.
1: Yep, yep.
0: The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Daet. With your Tita and now with your Tito Billy. Upang malaman 747.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show! Oh yeah! Welcome sa pinakahuling oras. Kan sa tuyang kalamita. Ngunyana aldaw kan mga chismosa. Araw din pala ngayon ng mga mas...

masyadong mapili sa life. Mga choosy. At syempre yung mga masyadong OA. As in, maaarte. O bukas, ha? Araw ng mga mother. It's Mother's Day every week. On a Wednesday, dito po naman sa The Tita Pollyanna Show. Dahil, Mercules. At syempre, araw din bukas ng mga laging nagtatagumpay. Weenie's Day. Weenie's Day. Kasi nga nag-we-win. Wow. O, kumusta na mga bagets dyan? Nagpunas-punas na nagkarigos na. Nawala na ang paknos na mga parong-parong. At syempre, dapat nakakain na rin ang mga bagets. Ready for bed? Nakapajama na ba? At syempre, yung ating mga senior citizens. Ay, tulog na. Ang aga naman. Tapos mamaya may gigising yan. O, oh, di ba? Alam ko yan. Alam ko yan, o. Oh. Ay, may mga patay na iwang mga babatiin. Gini-greet po natin si Ate Aring Kiambao. Roommate dyan sa Bakakay, sabi ni Emmy Clarete. Kaya Ate Aring Kiambao, sina-shout out ka ni Emmy Clarete, ang iyong roommate. Ayan. At syempre naman kay Bea Lejas Canata, may pa-shout out din siya. Pa-shout out po digdi sa Biyong Balay, si Papa at si Mama. Na nagdarangog. Wow, thank you so much to the Kanata family. Tita Daisy Bernal Bonaobra, good evening. Diyan po naman sa Katanduanes. To Kuya Fernando Manlangit Aguila. Ang sabi niya, good din po sa gabos sa mga chismosang mga Marites dyan sa Barangay San Jose, San Andres, Katanduanes. Sana po magkaroon na din po dito ng sister station nyo ang One Radio. Wow! Sana magdilang anghel ka sa Virac o daw sa San Andres or in the province of Catanduanes. Wow, thank you so much for listening in every night. Kuya Fernando Manlangit Aguila. At meron pa siyang isang pa-shoutout sa lahat ng mga nagpupuyat sa pag-iigib ng tubig tuwing hating gabi at madaling araw. Wala nang tigil po araw-araw at gabi. Bakit, Kuya? May problema sa water? Water? Oo, sana po naman. Binabati natin ang lahat ng mga nag-iigib dyan. Naranasan ko rin mag-igib ng tubig noon sa Maynila noong mga 90s. Ay hindi, mga late 80s na parang nagkaroon ng ubusan ng tubig. Talagang pumipila ako. Naka-two-piece. Kaya sana po naman maging maayos na rin ang inyong water supply dyan sa inyo sa San Andres, Catanduanes, Kuya Fernando Manlangit Aguila. Thank you so much for listening in every night. Sa panghuling linggo na po tayo ng July, of course, obviously, binanggit ko pa rin. At sana po naman magkaroon tayo ng assessment kung kumusta ang ating naging Hulyo. Para naman mapaghandaan natin ang pagdating ng isang panibagong buwan. So it's July na, magdungaw. Patapos na. Ilang araw na lang. Ah, gusto kita. O, oh, diba? Talagang pinilit. Agusto kita. At marami na naman dyan magpo-pose sa kanilang mga fiends. Agusto kita. Agusto kong yumaman. Agusto kong mag-asawa na. Agusto kong mag-abroad. Ah, gusto ko ng lechon. Gusto ko ng lechon. Oo
Oh, masarap nga ang maghapunan ng lechon. Lalo na kung malutong-lutong. Malutong-lutong. Ang balat, of course. Ah, gusto kong gumanda. Basta lahat ng gusto nyo, gawin nyo na. Isulat nyo na yan sa inyong mga feeds pagdating ng August. At sana naman matupad. Diba? Nasa inyo din naman yan eh. Pag sinabi mong gusto mo ang isang bagay, makakamit mo yan, hindi mula sa ibang tao, kundi mula na rin yan sa iyong sariling pagsisikap. O, diba? Manifestation is something that you should do by yourself. And you don't make utang-utang to make pasyal to siyargao. Tapos magfe-flex ka, tapos sasabihin ng mga, teka sandali, anong ginagawa niya sa siyargao? Apa, may utang yan sa akin. Diba? May pataas-taas ka pa ng kamay, eh ang hobby naman, ang haba naman ng buhok sa kilikili mo. Kano eh? Well, kanya-kanya lang yan. Pero ang pinakagusto ko doon sa mga wishes sa Agusto, Agusto kong mag-asawa. Ay! Gusto ko yun. Sabi nga nila, it's never too late. Sure. Ay, kumusta nga pala dyan sa Tuscany, Italy. Aba, nagbabakasyon pa pala si Marinella. Napakasusyal. Pabaka-bakasyon sa Tuscany, Italy. Ang sabi pa niya, magbabakasyon na pa ako sa Pilipinas ngayong September. Wow. Puro bakasyon lang. Kanoan? Diyan din po naman sa Toronto, Canada. Kay Maria Luisa Matella and family. Ganon din kay Mary Ellen Santos. At dyan po sa Cebu City. Nakikinig ngayon si Doktora Gail Santos. Ayan. Anong nakakatawan doon? Hindi, kasi palagi daw natatawa si Doktora Gail Santos. Dyan naman po sa Vasco Batanes. Kay Joveline. Hello, Joveline. Kumusta ka na? Ah, binabati din pala ni Tita Nena. Palanas Bobbies. Ang kanya mga kababayan sa Masbate. Ayan. Sana naman nakikinig din sila. O, nagdadangog sa One Radio. Thank you so much. Nagpapa-shoutout din po si Kuya Fernando Manlangit Aguila. Shout out sa lahat ng relatives niya sa Cavite City, kina Cheryl A. Makato at sa Barangay Holy Spirit dyan sa Quezon City. Aba, Barangay Holy Spirit din ako noon sa Chicago Street. Talaga may connect. To the Aguila family, dyan sa Barangay Holy Spirit, and sa brother niya na si Delphine Aguila Jr. of OFW ng Dubai. Wow! At binabati rin po natin si Victoria Donato ng Florida. At uuwi daw siya para gumawa ng pelikula. Kasama raw ako. What? Kaya mo ba ang TF ko? Thank you so much, Direk Victoria Donato. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita Pollyanna. Wow. 13 after 8 o'clock.

0: to One Radio
1: News FM Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Kalusugan Alert!
9: Isang healthy reminder po atin sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: 12 pesos lang per sachet.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay. At safe sa mga sensitive skin.
8: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
10: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
12: The Tita Puliana Show!
13: Oh, ha? Alas 8:35 na pang aras. Kumusta po dyan sa mga lugares kan kabikolan na pigu-uran-uran ngunyo eh? Keep safe, keep warm, keep dry. Ikaw mong padumog. bakong marhay ang nadudumog sa ura na banggi. Wow, ano man pinagsasabi ko? Hello kay Christian Abrera Chan. At pinapabati pa rin po ni Kuya Fernando Manlangit Aguila. Si Sir Dante M. Aguila sa Libmanan, Camarines Sur, Pamangkin. Wow. Okay, thank you so much po din kay Kuya Fernando Manlangit Aguila sa kanyang assessment. Wow, thank you. At masaya naman po ako at kayo ay nasisiyahan. At sana po magkikinig kayo palagi. At ishare niyo rin po ang ating page, The Tita Pollyanna Show, so One Radio Facebook page. Forever po niya ito ng kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Power Products, Rejuvenant Products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre po naman sa mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 21 years na! The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Of course, para sa satuya mga katindu na magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa tuyang me time as in self-pampering. Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan. It's a very nice building. Roy Vivar Street, Tahiti, Tabaco City. Magpasya naman po sa indang Facebook page, Pink Spa. O di kaya magdumanas na kita? Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa. Sana po naman kahit pa paano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng mga chismosa. At sana marami din tayong na-chismis. Pero alam nyo, meron naman tayong tinatawag na constructive chismis. O diba, i-chismis mo nga sa akin kung papaano gumawa ng panibagong mas masarap na adobo. O diba, kasi iba't iba yung ang variants ng adobo ha. Umaabot yata sa 60 na iba't ibang klase ng pagluto. Iyan ang i-chismis natin. Pati na rin yung sinigang. I-chismis mo nga sa akin kung anong mas masarap na pampaasim. Parang ang pinakasarap for me is batuan. Medyo magkamahalan. Pero mas rare. Wala kasi tayong batuan dito sa Luzon. Nasa ano lang ito, sa Visayas. Lalong-lalo sa may Negros Province. Hello, binabati din natin pala si Joanne Canata. Good evening, Joanne Canata. Sana bukas na dyan po kayo para sa ating very special day for our mommies dahil nga Merkules. Araw din ng mga matagumpay na tao dahil Winnie's Day. Winnie's Day. Winner's Day. Eto naman po yung lingkod na bago masyadong magayunan pero mahamutuhan. Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang kung maganda ka, nasaan? Bye, Rand.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Boss Herbal.

0: mangya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Drum Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Barco City's Tindugun.
1: Na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sangkap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
0: Evenings on One Radio.
6: No, I can't take one more step towards you.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Isa rin ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rumbos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so maligdod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One Radio.

0: Bangkok City's Tindugun.
1: Na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
4: Evenings on One Radio.

0: Radio C. One Radio. One Radio. 91.3 News FM. Tindugo na. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

Bilya, Steel Bars, Plywood, Asin Mga Pintura, Mga Yero, Coco Lumber, Good Lumber, Asin, Solid Doors, Asin, Kadyakul Pang Iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, Dakulun Pang Iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin serbisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936 367-0616.

sa siyudad ng Tabaco, as in bilog na Pilipinas, 59 minutos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa indugabos mga katindugon, welcome digdi sa programang Kig-Kig! Anuman po ang sa indong mga pinagigibong, anuman po ang sa indong mga pinagkakasiributan, laomi po na yaon kamo sa maray-rahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibaadan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return. Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo, maligayang-maligayang happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: birthday kay Cara Angelica Bierzo Bindanya, kay Maycha Bitito, Michael Angelo Balyaran, kay Janet Miranda, sharing man kay Lily Buneyo, asin sa sakuyang tugang kay Tara. Happy birthday ni dyan sa Malaba, Ligao City. Sa mga katindugon niya itong igwapo ning celebration ng nya na aldaw, enjoy life. Sa mga katindugon niya itong panagos na ka-born in lodging sa mga hospitals, hoy, parahay na ka mo. Aldaw po kita nin Miyerkules 29 na kan bulan na Hulyo 2026. Sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa Buhay, condolence. Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it.
1: Marata.
0: Sa mga taga-syudad ng Tabaco, syudad ng Legazpi, syudad ng Ligao, syudad Kanaga, Iriga, Sorsogon City, Masbate City, partigan probinsya ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, probinsya Canalbay.
2: Good morning.
0: Ini po ang 91.3 News FM, tindugo na. Sa pangaran po, kansamuyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, kagandahang Osang, ang sakuyang partner si Loings, dahilan ta si Manong Mani Uto sa probinsya kan Camarines Norte. Ako po si Bueno, bako man gwapong lalaki, alagad very inviting, as in dainong ka masayumahan, dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig-Kig, kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
3: Si Bueno sa Kig-Kig!
0: Sa enot taratsada kan programang Kig-Kig, mga katindugon, ang kamugtakan kan panahon na base sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Alas 3 kasubago ang low pressure area pinagkakarkulo base sa gabos na available na datos niya unpo sa may parting katubigan, kustalis na katubigan kan rapurapo albay sa coordinates na 13.1 degrees north, 124.3 degrees east. Dahilan po kaini ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, asin Marinduque. May mga pagdalom ang kalangitan, may mga warak-warak na paguran, sundo sa makusog na paguran. Dahilan sa epekto kan low pressure

0: oras na naman, Mr. Mrs. Tanganing, mag-ipos-ipos sa kusina. Magpreparar nin pamahawan para sa satuyang mga igin. Mga katindugon, ano ha? Sabi kan pag-asa, arayuk man na ma-develop sa sarong tropical depression na ang low pressure area na yaon dyan sa may party kan rapo-rapo albay sa laog nin 24 oras. Alagad, syempre digdi sa satuyang palibot dahil ang taharan ni po yan. May mga pag-uran kung kaya sa mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UB express drivers, Tali Transco, Judo Tatiro, Bitco Opa, Empowered Women's, Albay Operator Transport Cooperative, mga tricycle drivers, siring man mga parapadyak, slippery win-win!
1: Si Buen Osa! King!
0: Sa mga street sweepers, oy! Magasulotabi nin kaputi, dahil magparapatagisti, tatibaan kon trangkaso an mako anindo. Sa mga yao na sa merkado publiko, dahil makalingaw, ano, magpainit kan sa indong mga tamindosa, asin ang pigrekomendar kan kig-kig. Best Kapi Green, 6-in-1, healthy ka na, sexy ka pa. Siyempre, mga katindugon, sa satuyang mga para uma, mabuhay ka mo, mga para sira, pirming magpasiguro tanganing dahil mabugtak sa peligro. Kasabay manyato sa presentasyon kan kig-kig ang manok ni Osang. Fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa ng libreng gravy ang mga aking nagkukuray ko sa sabay tara. Manok utang tilam. Igwapo dyan sa banwaan kan malilipot. Nagwara irak digdi sa siyudad nin tabako. Igwaman sa banwaan kan malinaw. Tiwi asin siyudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik mga katindugon, ang ratsada kan kig-kig Barreta!
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
10: Ha? Nata, masaing ka.
9: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
9: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko.

0: news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Kilabas

0: Polyware Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
2: Malsun pa
3: si Bueno sa King King King
4: Philippine Standard Time, 14 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa side dugabos mga katindugon kasabay si Loings. Ako po si Bueno. O yan na po ang ratsada kan kig-kig bareta. Enot sa lado lokal, makangirhat ang pangyayaring kasulo duban sa Purukono, Pagasa, Barangay Rawis, Legazpi City, kasuod mang maagahon. Konsain, duwang lalaki ang nagadan matapos matrap sa sarong tulong iskalo na palapag na boarding house. Konsain ang mga ini nag-i-star. Sigun sa Bureau of Fire Protection, BFP Legazpi, narisibininda ang apod unong sa daon ang bita ng kasulo. Alas 4.40 nin maagahon, asin sutulos man na nagresponde. Asin ipinagdeklarar na fire out ang isa insidente, poco mas o menos alas 2.57 na nin maagahon. Sa inisyal na investigasyon, nagluluwas, nagpuon ang kasulo sa annex kansarong opisina nin abogado na kataning kan boarding house, asin makaskas na kuminayap ang kalayo sa mga nakaparadang lunadad antes na ini. Dagos nang nagpasiring sa ikatulong iskalon na istaran ka nagkapirang mga borders sa ginibong retrieval operation na kuha ang duwang lalaking natrap sa laog ka nasulong edipisyo na recover sa mga inian sa indang mga personal na gamit kasabay ang mga pitaka, bag asin cellphone na ginamit tanganing mamidbidan ang duwang biktima. Mantang salbado naman na nakaluwas ang iba pang mga borders, alagad pinagsasabing igwapa nindua na nalugadan ang boarding house pagsadiri kansarong 64 anyos na residente kan Barangay Rawis asin pig iistaran inining nagkapirang borders nakadaklan mga estudyante gikan sa manlain-lain na banwaan asin probinsya sa Kabikulan.
3: Si Bueno sa King, King, King, King.
4: Nasa procurement stage na ang implementasyon kan 500 milyones de pesos na pundong na resibi kan siyudad ni Nagagikan sa gobyerno nasyonal. Ini ang ipinagpahayag ni dating Vice Presidente asin ngunyan alkalde Lenny Robredo kan siyudad ni Naga sa pagsasabing ang pundo pigbanga sa duwang katuyuhan. Ang 250 milyones para sa rehabilitasyon asin modernization kan JCM Robredo Coliseum asin ang sarupang 250 milyones para man sa pagbakal ng equipment na gagamiton tanganing pribintaran ang mga pagbanga sa syudad. Magigiramduman personal na pig turnover mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naunambita ng kantidad sa syudad ni Naga kanakalihis na Pebrero 21, 2026, particularmente ang Special Allotment Release Order SARO na nagkakantidad 500 milyones de pesos. Ini ipinagtagama sa modernisasyon kan GCM Robredo Coliseum asin pagpakusog kan flood management kan syudad. Tinawad doon ni Robredo na nag-agi sa matinding proseso ang paggamit kaini para mas maasigurar na nakakakumpli ang gabos o nakumpli ang gabos na kinakaipuhan na napanungdan antes magpasiring sa procurement. Target kan gobyerno lokal kan siyudad din Naga na pagabot kan September 3, 2026 na bid out na ang proyekto.
3: Si Bueno sa King, King, King.
4: Balitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau de Arco Capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau de Arco Capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau de Arco Capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. Uulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau de Arco Capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, Protection Defense Against Diseases and Viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau de Arco Capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug at J-Med Pharma.
3: Si Bueno sa King, King.
4: 20 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang King King sa lado lokal. Maabot na sa 38 accredited na yakap clinics as in 17 gamot facilities sa probinsya ni Albay ang preparadong magserbi sa mga miyembros kan PhilHealth Bicol. Basado ini sa datos kan ahensya kan Hulyo 15, 2026 na ipinagpaluwas kasun na matapos ang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos kan Lunes, kung saan kasabay ang PhilHealth yaman ng kalusugan yakap as in guaranteed and accessible medication for outpatient treatment gamot programa sa ipinag-urgulyo kan Presidente sa Suna. Obeto, kanyakap na maibitaran ang pagiging seryoso kan mga kahilangan sa paagi kan atab na konsultasyon. Pinagsasabi ng unyan na kamo ng unyan sa kabangaan kan taon 2026 nasa 4.5 milyones ng Pilipino ang nakapagpa-check up mantang nasa 25 milyones na ang rehistradong binipisyaryo kan programa. Sa irarom naman kan gamot program ang mga miyembros kan PhilHealth makakakuanin nasa 20 mil de pesos na kantidad din bulong kada taon sa mga accredited na providers. Maabot sa 75 mga importanteng bulong ang nasa gamot program kasabay digni ang antibiotic laban sa asma, alta presyon as in cholesterol siringman sa diabetes, abok, kalintura as in para sa iba pang helang na permeng minatama sa mga individual.
3: Si Bueno sa King, King, King.
4: Mientras tanto, pinag-asigurar kan gobyerno provincial kan Albay ang mga Albayano sa paagi ni Gobernador Noel Rosal. Dai nagbabago ang posisyon kaini na ang dapat magdesisyon para sa rehabilitasyon as in pagpakusog kan manihamiento kan Aleko as in operasyon kaini na sa kamot kan mga miyembros konsumidores kaini. Ini ang nakapalaman sa ipinagpaluwas na public advisory kasuudba kan probinsya na pirmado kan gobernador. May kinaaraman ini sa mga naging pahayag kan Meralco na preparado ining mag-invest sa kooperatiba. Basado naman sa pinagigibong lockdown kadagkapir ang alkali kan probinsya na nagahagad asistensya sa Meralco tanganing mapakaray ang supply kan kuryente sa probinsya ning Albay. Pinagklarar sa advisory na ang gobyerno provincial kanal by Daiman nag-ibon ng anuman na lakdang para mas maghagad ng tabang sa naunang bita ng kumpanya. Ini sa ibong kanpadagos na pagkutkot ng mga posibleng opsyon sa gudgunyan na ipang nangyayaring negosasyon sa naunang bita ng electric company. Dahil ang kini, hinagad kan probinsya sa manehamiento kan Meralco na maging responsable sa pagpapaluwas ng mga statements na pwedeng magdara nin pagkalibong sa publiko.
3: Si Bueno sa King, King, King.
0: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867 0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala 5577-5194 6182-4105. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica Marine Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered stand. Also, selection of top-class facilities such as airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi, internet, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo, arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code.
6: modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. Artree Cycle Center. Garantisado, may malasaki, asin barato. Artree Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
7: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
8: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
9: Come to where the motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope.

0: Pagkalipas po ang alas 5, oras na naman tanganing magbadag! Ano, J. Bake, madali nang matapos o kanta niya tong ang titulo, Badag? Kay Jean Basmayor, Marina, good morning! Maray na good morning man kay Mama Tel. Kay Mama Tel Bitar na yumukon magsayaw si Madam. Pasensya na di ako naka-attend ka na birthday kan sa imong partner na si Boss Kuro. Kay Raso Mila Makasa, Yunisa Bonaobra Asiriola. Kay dating Mayor Billy Sirniola, kumusta ka po tabi, yon? Kay Angie Bueno Analin Vidal, Sel Bermas Bornilla, Rin Castello, Manong Radin Tison, Inti Belio, kay Barangay Kagawad Mila Brutas Ibanghilista, kan San Isidro Ilawod, ay kay Manong Arnel Asweta. Ano Manong Arnel? Pasiring ka na sa isla? Kay Che Pahuyo. Kay Ansi Belda. Pabati naman po si Juliana Bufa. Birthday niya po ngunyan. Di happy birthday! Kay Julio Sambahon. Kay Manay LV Reyes. Sa mga katindugon niya to dyan sa tulong barangay sa Isla Cangkagraray na labi-labi ang kaugmahan. Asin pa sa salamat sa lokal na gobyerno kan malilipot sa painot ni Mayor Sinon Binyas Bulante dahilanta sa kainot-inuting pagkakataon ang sa indang lugar inabot na ning four-wheel vehicles, mga katindugon. Kay Madam Josepina Brusola, Bert Bio, tinduguna and Bio family. Sa Kabaangan, Jadin Lee, Marino, good morning, watching live from Manila. Maricel Binyas, kay Analisa Binos Balmaceda. Ay, Mingoy! Noarin naman kita maurarampangan. Pag nauli ang nangyayang sipon mong lapakan ka. Kay Candy Bonapos, Doktor. Kay Manong Imbol, Marina, good morning. Kay Boss Pido Balonso. Wala sa iyang agom na si Nick Balonso. Kan Rosales Balonso, Itiri. And Mitya, manamitan ko lamang ang Imbol kung masiraman ang gandaan. Luto dyan sa Rosales Balonso, Itiri. Kay Idol Principal Fernando Pando Marganyo, kay RGC Cornel. Hoy, sa mga retired na pag-iriban niya to, kay Sir B. Carizo, buda sa inyang padabang misis dyan sa Pawa. Kay Domski dyan sa Bangkilingan. Siyempre yaon man si Madam Ispidoroy. Si Madam Evelyn Camases dyan sa ano nga ning lugar an sa may Kataning Sanakan Tabaco Nationalized School. Kay Mama Valladolid. Siyempre mga katindugon, oy, si Manong Dan, yaon man, nakatutok man tulos. Kay Maria Canyon. Kay Banji Sedo. Kay Amina Belga. Kay Maria Corazon Buban. Daddy Joe Ibuenga. Oy! Diretso kita mga katindugon sa detalyes kan mga baretang kikig.
1: Si Bueno sa kikig.
0: Programang ini atod sa Edokan Dinil Bakery. Tinapay puwerte, nasok perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kan Tabaco City Hall. Pagsaliri, asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang, perming yaon ang Barsaga Eatery. Mga masiram namin nyo sa presyong barato. Pamahawan, panguntuhan, merindalan, pamanggihan sa Barsaga Eatery. Solve ka! Good news sa mga nagpapamataga asin naaagahan digdi mga katindugon sa sentro kan siyudad din Tabaco. Ang Barsaga Eatery, 24 oras nang nagsiserbi. Igwapa po sinda nin air condition na inting and salon. Matapos magpagwapo asin magtingutom diretso. Taga itiri, pirmingyaon si Ate Beth Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadirikan familia Beya, pinamamahanaan ni Ramos Boy asin Madam Girlie Beya. Makukuha along National Road yan po sa Barangay Sad. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hack fight sa malilipot kakpit kulisiyong. An enot sundo 30 sultada ang gana marisibining 1,000 de pesos na premyo, 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sa na registration na alas 7 sundo alas 9 ulutan, alas 9 uno bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habo mapasma tambakan na bahon darahon sa Adam Luck Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Luck Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kun kaya ang mga musingo nindong labahon. Pagluwas sa makina, iturang baguna, mahamuton pa. We wash, we dry, we fold, no worries. Just relax, makukuha sa Porokuno Poblasyon, Malinaw, Albaye. Siyempre sa mga mapagayon kan opisina, kan sa indong House of the Rising Sun, igwa, nin beautification project sa barangay, siringman sa mga eskwilahan. Nagahanap ka mo nin mga dekalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura, igwasinda, color na korsonada, ipatimpla. Sa Tabaco Color Mix Paint Center, makukuha along National Road yan po sa Porokuno, Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nistor asin Madam Helen Berwega. Siyempre, kasurugan programang kikig si Tabaco City Councilor Renier Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod, kan siyudad din Tabaco, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa Kig-kig.
0: Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kikig sa lado lokal. Naging matrayong po ang ginibong one-stop information shop kan Albay Police Provincial Office sa Ayala Malls. Kasuod ma na pigdara ang serbisyo kan gobyerno harani sa publiko. Manlain-lain na serbisyo ang ipinag-opreser sa naunabitan ng aktibidad kasabay ang free legal consultations as in notarial services, national police clearance processing, firearms registration assistance, PhilHealth registration as in record updating, pag-issue ng certificates of eligibility, police welfare assistance, legal advice as in pag-deploy kan mga produktong gibo kan mga persons deprived of liberties, PDL. Sa daon ang bita ng service caravan, nagtarabang ang mga partner agencies kasabay ang Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, PhilHealth, National Police Commission, Department of Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, asin, the Bar of the Philippines, IBP, Albay Chapter.
1: Si Bueno sa
0: kadaan ang 22 anyos na lalaki mantang irido ang 38 anyos na pag-iriba matapos matapos.

0: kluban kadagrasa inadaga mantang an mga ini nagkukutkot nin Bulawan sa sitio Makakaw Barangay San Isidro San Andres Catanduanes. Sigon kay Police Lieutenant Mar Joseph Priburiano, Hepi kang Karamuran Police Municipal Police Station, tulo katawo ang nagkukutkot sa lugar kan biglang nagrasa yung daga. Na ikinagadan tulos kan 22 anyos na residente kan Datag East, Mantag Irido, ang 38 anyos na residente man kan Barangay Ubi Karamuran asin dinara ini sa Eastern Bicol Medical Center. Basado sa impormasyon ay pinagpaluwas kan PNP Catanduanes kasabay sa lugar ang 16 anyos na aki kan na Irido na yaon man na iyo ang naghagad din tabang matapos ang insidente. Konsain, dahilan sa lutluton ang lugar asin daing signal. Kung kaya, alas 4.39 na nin maagahon kasunma na ipaaram sa polis ang pangyayari. Sa inisyal na investigasyon, nagluluwas, naghahanap din Bulawan ang tulong persona kan mangyari ang pagrasay kandaga. Dahil ang kaini, liwat na nagpagirumdom ang mga otoridad sa publiko, ibitaran ang illegal na pagmimina nin huli sa daraka ining peligro.
1: Si Bueno sa King
0: nakatalaan gibuhon kan Department of Environment and Natural Resources DENR Bicol ang permitting on wheels POW sa banwaan kan Bakakay sa aga Hulyo 30, 2026. Ini mapoon alas 8:30 nin pagkaagas sa Municipal Quadrangle kan banwaan. Katuyuan kan sarong aldaw na aktibidad iyo na darahon ang serbisyo kan DENR Bicol arani sa publiko sa paagi kan pagdiseminar ning impormasyon, technical assistance asin pagproseso kan mga application arog kan permit sa pagputol ning kahoy, transport permit, chainsaw registration, land management services, for sure lease application asin wildlife related concerns. Dahil ang kaini ang lokal na gobyerno kan Bakakay sa painot ni Alcalde Noki Bumbales, pinag-iingganyar ang mga Bakakayanos na igwang concerns sa DENR makisumaro sa naunang bitan ng aktibidad.
1: Si Bueno sa King.
0: Halos mga katindugon, patapos na ang mga local komilik nyato digdi sa kapalibutan sa pag-encode kan mga miyembros kan Electoral Board para po sa barangay asin SK elections na ipinagtalaan sa maabot na Nobyembre 2, 2026. Konsain kanakalis na mga aldaw, mga katindugon ang COMELEC, naghagad na po din mga detalyes duman sa mga paratukdo na maserbi bilang Electoral Board, mga katindugon.
1: Si Bueno sa
0: sa mga ma-file man, Madam Alma Bides, kaindang Certificate of Candidacy, dapat ang inot na ariglaron, i-determinar kung ika-kwalipikado. Ay, madaliun man sa nangyayabuin na maging kwalipikado. Able to read and write. Tatao ka magbasa, tatao ka man magsasurat-surat. Tapos nag-istar ka sa barangay ni na sang taon. Pero sa SK, mga katindugon, mahigpit. Kasi igwano man din mga pinal, lalong-lalo na kung igwa ka nin relasyon. Sundo sa second degree of consanguinity, mga katindugon, na dapat day ka magkandidato kung may opisyal na ka sa diring tawo mo na sundo nga ni sa ikaduwang tangga, mga katindugon ka na sa indong family tree, aday ka po pwede dyan ta maigpit na piga o obserbaran o pigi implementar ano na nga ni ang gusto niya to mga katindugon, na dapat ang mga kamag-anak bako sarabay na magserbi lalong-lalo na sa sarong barangay.
1: Si Bueno sa
0: mga Uruantay Dynasty mo ngayon, buinong lapakan ka. Taod-taod ang iba pa.
2: Tao po.
3: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
2: Bibili sana ako ng pampahid.
3: Pahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
2: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
3: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid.

0: limampung minuto na nga makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon sa ating mga balitang pambansa. Sisimula na ng House Prosecution Panel ang pagpresenta ng ebidensya sa umano'y hindi tamang paggamit ng 612.5 milyong pesong confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng paglilitis sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Manila Representative Joel Chua na siyang lead House Prosecutor na hahawak sa Article 1 ng impeachment case, magbibigay daan anya ang pagdinig sa ng oportunidad sa publiko para pinal na makita ang mga ebidensya sa likod ng akusasyon laban kay Duterte.
1: Si Bueno sa
0: samantala, ipinag-utos na ng Office of the Ombudsman kay late Representative at dating House Speaker Martin Romualdez na magsumite ng counter-affidavit kaugnay ng reklamong plunder, graft at direct bribery na isinampa laban sa kanya. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nagpalabas ng kautosan ang preliminary investigation team ng Ombudsman na obligahin si Romualdez at ang kanyang mga kapwa respondents na sagutin ang reklamo.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, binisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga lugar na kilalang baluarte ng pamilya Duterte isang araw matapos ang kanyang ikalimang State of the Nation address. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng programang bawat bayan makikinabang para sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental, kung saan namahagi ng 132.95 milyong pisong halaga ng agricultural at fishery interventions upang suportahan ang produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda.
1: Si Bueno sa
0: Samantala, sinupla ni House Deputy Speaker Janet Garin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na pag-aksaya lamang ng oras ang panunood ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Lunes. Ayon kay Garin, bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, nararapat lamang na nakinig si VP Sara sa ulat ng Pangulo upang malaman kung paano siya makakatulong sa mga hamon ng bayan.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, isinumiti na ni Senador Panpilo Ping Lacson nitong Martes sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang kanilang nakalap hinggil sa questionabling proyektong pang-imprastruktura sa Taguig City ang baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ani Lacson, maring sapat ang mga ebidensya upang maging batayan sa pagsasampa ng mga kasong plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa responsable.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, nakatakdang imbestigahan sa darating na Hulyo 30 bukas ang mga panukalang batas na naglalayong alisin ang energy tax, tanggalin ang system loss charge sa saklaw ng value-added tax, VAT, at ripasuhin ang kasalukuyang pulisiya na nagpapasa ng dagdag singil sa mga consumer. Inihahin kahapon ni Senador Erwin Tulfo, chairman ng Senate Committee on Energy, ang mga panukalang batas at resolusyon bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation address.
1: Si Bueno sa King.
0: Marina, good morning kay Kuya Val Clavicillas Daculio dyan sa Banuaan, Cantiwi.
2: Good morning
0: kay Madam Edith Bilo. Siyempre mga katindugon sa kabus na mga senior citizens.
2: Good morning, good morning.
0: Taod-taod ang iba pa.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
5: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
4: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuon.
5: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
6: Disaster risk reduction and management, handa asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
4: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
7: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The Best talaga ang Best Cafe.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. Kilabas!

0: No segregation, no collection.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tuna, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat G lang! With Gord C+. G to support your daily grind. G to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
8: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
9: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Very Nice Building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
10: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
11: Jaya Enterprises.
10: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, Boss na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
11: Jaya Enterprises.
12: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.

0: ang ulo. San Andres Bukid. Santo Domingo Albay. Kay Rumnik Bilaos Barbiro TV. Marina, good morning man. Kay Madam Mary Ann Burak Bea. Kay Pading Joe Bea. Kumusta tabi Pading Joe? Uda sa imong panabang misis. Kay Edith Bilo. Jacqueline Rubia Barcelona. Andre Patrick Junido. Kay Jenny Abrera Christian, Lynn Brosola, Bueno, Michael Las Piñas, kay Christian Masinas, Shirley Sabilla Bilera,
1: si Bueno Sa, King.
0: Kay Laboy Marena, good morning, buda kay Madam Chuna, dahil pa na hinugso, tinaupo nindong ano, ang abokado, pero pigiling ko, pag nainog ito, saro sa naka ito, talagang basugo na ko sa kanakulaan. Kay Fred Bilien, Genevieve Anya, Adrian Bindian, Joseph Bumbita, Usilito Bural, kay Ninita Bitago, kay Joel Kulya, Toy Binyas, LV Bumbita, Maricel Milliares, Rachel Bilen Canela, asin kay Pirla Bindal, Tia Bio Bragais, kay Kuyan, mga katindugon, kay Pading Kinakban, Buruhay.
1: Iyan ang mga pamitik ni Pai.
0: Sige sana ang ralakaw-lakaw kan mga tubero digde ni Mayor na ikinaag sa resettlement site dahil nasinda nagsunod kan schedule kan tubig kada face. So, samuya sanang patubigan. Pero si Wiwo, pirmi may tubig sa mga tubiro digde. Para pakarayanin daw. Dagit si Jibake. Ano nga yabuy ng pahit? Sa maabot na Lunes, Agosto 3, mga katindugon, mabalik na ang ini ang totoo ni Glenn O.
1: Si Glenn O sa King.
0: Si Glenn O sa ini ang totoo. Mabalik po sa Lunes, Agosto 3. Kaparehas na oras man po, Giraray. Alas, ano ba yan ito? Alas 8? Ngayon mga katindugon, di sige. Ano nga yan ang fight? Mga katindugon, kan nakalihis na aldaw, di nabubukag ang probinsya kanalbay dahil ang taan mga headlines sa panginot na periodiko nasyonal iyo ang manungod sa intensyon kan Meralco na mag-expand kan sa indang serbisyo outside Metro Manila and nauunambitan nga ni ang Albay. Nagustong sabihon, inibagang Meralco, iyo ini ang nagdidistribuir nin kuryente sa Metro Manila. Di ngunyan, ma-expand po na ini nin serbisyo sa mga probinsya as in ang target probinsya kan Albay.
1: Si Bueno sa
0: na sa pahayag kan sa indang senior vice president na si Arnel Casanova pamayukan strategic distribution utility partnership kan Meralco na igwaki mga local government executive sa probinsya kan Albay na nakikipaguron sa inda. Si sayan mga sumbikala na ini.
2: Lato ba na yan?
0: Ano ang sa indong poder na itransak nindo ang Albay Electrico Operative nin Sulo na daining konsyo ang sa memories kayne?
2: Lato ba na yan?
0: Remember, oy, mga chief executive, kung sisay man ka mo na mga sumbikalan ka mo na nanginginota na nagaribaga pigpapabakal na nindo ang Albay Electric Cooperative. Antes po nindo iyan gibuhon. Dapat igwaning approve gikan sa mayo.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
5: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
6: Malsun! Si Bueno sa Kiki!
7: 23 minutos na makalipas po ang alasays!
6: Natukon!
7: Maray na good morning kay Bugs Aynera Brimbuela Jr., Rizal de Estrella, Bing Buen Bores,
6: wow.
7: Kay Manong June Bigcas, Maurana Morning, Greenwood, sa Socrates System, sa Malinaw Albay 3, sabi ni Michael Las Piñas, Calieja Bijune, kay Juliet Bilda. Marina, good morning man. Bata ngunyan mga katindugon, dahil nakita ki nadadangog na co-op to co-op, partnership. Gary Permina sa nakitang pasiring duman sa privatization. Tagari dahil nangunyan ki establishing kooperatiba ng kuryente sa Pilipinas, aday.
6: Lato ba na yan?
7: halos digdi sa satuyang palibot sa Bicol aros puros man problemado. Dahil kaya kita nakakakuanin maray na ma-manager mga katindugo na taga-digdi sa probinsya Canalbay. Puros dayo ang nagpapahit digdi sa satuya.
6: Si Bueno.
7: Dahil ang tasa dayo, di gabus na gastos, pigso shoulder kang kooperatiba. Bantang sige ang padaplos, puon rapan dapan sundo arlim pupuro. Kan sa tuyang mga mahigos na linemen, si mga yaon duma nagtutukaw sa air condition, apuera sa libre na ang gabus na konsumo, pasiram-siram sana. Kinaban Madam Ann Sudon Pirla Bindal madugi unso alternate route dyan sa malilipot. Nyata dyan sa may ano sa may bypass road anong nangyari ta madugi un kay Eden Alim kay Bo duman sa isla sigurado po madugi ito ta da ipamambaga ito ki patong na graba na nasa road opening pa lang. Sigurado ta nag-uuran ngunyan puon pa kasubangge madudugi ito kun may nagaagi ng mga motor buna vehicle. Kay Farakayo na mismanagement ang isu dyan sa Aliko bako kooperatiba na kung nagyayaman na naman ata ng iyo.
6: Si Bueno sa
7: sabot naman kan mga matali mga katindugo na ang kulang niya to maray na management yan daman ta pagpaparatransfer niya to sa kundi talagang ano na lubog na sa pagkakautang sobra o kulang na kulang 6 billion isang utang 5.7 billion kan 2025 eh lalo na ngunyan na 2026 na dahil lamang ginanahan ang operation kan Aleko. Iyan na picture charge pa nga ni sa miembros consumidores mga katindugon ang system loss including the value added tax. Ya kun hali una iyan sa ina naman daw iyan kukuanon kan Aleko ade. Sa totoo lang ako pigihiling ko kaipuhan ang malaog na bagong management sa Aleko mapirak maparoy. Yata ngayon buwin ang inot na dapat na ariglaron ang utang. Tang utang mga katindugon, sige ang patong. Nya bilyon iyan. Isus Mario, pirang milyon ang patong kang kada bulan. Mga katindugon, kaya dapat mapirak maparoy malaog na mamanihar kan operasyon kan Aleko tangani na ang inot na tamparuson resolveran ang utang.
6: Si
7: pero kung mapahit man sana dyan, malaog dyan, laway ang kapitan. Dahil manggiraray, kimangyayari mga katindugon. Lalo lamang malubog mga katindugon ang kooperatiba niya to. Kuta na ta kooperatiba pa man, pigmimidbid man na kooperatiba kan gobyerno, ang Aleko, tabangan kan gobyerno kung paano ini makabutwa. Oto nga ni si mga may mga muroso pig pahit kan presidente na dahil na ngay kamumagbayad igwa ki amnistiya dahil na ngay kamumagbayad kan mga murosong iyan di bayadan sana kan gobyerno kung ano so talagang pagkakautang haliun itong mga muroso o tapos maging presko and management talagang magdalagan ang kooperatiba sa espiritu kan kooperatiba base sa mga reglamento kan Cooperative Development Authority. Bako na ang pahit niya to kuro kooperatiba. Dilin sa digdig, dilin sa duman.
8: Lato ba na yan?
7: Makaurag una.
8: Pasaway ka.
7: Ano Pading Noel Banyal? Ikinaban. Maray ni si Pading ba? Noel, tamapirak maparoy. Dahil problema kan mga bayanan dyan sa Albay Electric Cooperative. Sabi kan sa Kuyang Agum, yaw na ngayon so, naguli na ngayon so sa tuyang aking saro. Nagbaba-baba nga ngayon kuta na so sa tuyang konsumo. Ngunyan, ngayon, sigurado, ang bayad ang tangyakan, sobra ng 3,000. Siyempre, sa mga arog niya tong kami baga fix earner, iya, tanan sa gobyerno. Automatic altasan mga gabos-gabos na mga buwis na ilamang kami nakakasalmar. Di, kwentado na baga kung pira ang nare-receive sa kada bulan, kada kinsinas. So di siyempre, ara mo na magabat sa piad na kadabis-kadabis mapahit ang alay ko. Ngunyan ngayang bulan na Hulyo, malangkaw ngayaan singil kada kilowatt hour kan albay elektriko operative. Di kagaw-kagaw ka na naman. Taso dating budget mo para sa pagsaud dyan sa merkado na 3,000 para sa sarong simana ng pansira, mababawasan na naman. Di kagaw-kagaw ka, di ba? Di mapahit ka na naman, di. Ano na lang, tipid-tipid na naman. Tamas di durdifisil, dahi ka magiging produktibo kung dainin kuryente. Lalong-lalo na sabayan pang daing tubig.
8: Lako ba na yan?
7: Nagkautang sa apik. Inabot na yung bilyon. Pero so 5 bilyon duman. So dating utang, binayaran kan aliko. Nakabayad so apik, bago nakahali, natana man giraray so 5 bilyon. Hype sa na. mga katindugon, ampil rika, nagluwas tulo si statement, malulugi daan ko po, co-op. Iyo, nagpaluwas ampil rika na malulugi ang co-op kung tatanggalo na ang system loss sa pagbayad, pag-asumir kan mga konsumidores. Pero siguradong ipapahali man sa nakan provider so ibang bayadan. Iyo, pigiling ko. Okay lang itong sa mga ibang para sa i-subsidy ito ngayang para sa mga nagtitiriyos talaga sa mga pobreng tikoy. Okay lang ito. Pero an makagulo-gulong magbayad ang sarong konsumidores na arog niya to na religiously paying our bills before the deadline, mabayad ka mga katindugon kan system loss na aramong party ka iyan hinabas. As in party pa ka iyan kapabayaan kan management. Yugo-yugon mong pigbabayadan mo ang kapabayaan kan management. Gari baga pigtutolerate niya to na okay lang mag-receive kanin dakulang sweldo, nagpapadakula kang kan sa imong rula pogo dyan sa air condition na opisina. Total, pigbabayadan ni man sa naan pagigi mong inutil. Kinaban ano ha? Makaurag-urag pag para isip-isipon. Pero ano ang choice niya to? Ipasar na itong sabi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos na ano nga ni itong kuryente ko? Tanganin kon magpakabit man kita ki solar panel tagusto tanama na mag surusadire o dahil nakita ni Dakol na problema. Buda, dapat, day naman pagbuwisan kan gobyerno. Mapahit man sa Department of Trade and Industry. Day, dapat magkuha ka mo ki permiso kung kamo magamit na kan solar power o magamit na kamo ning solar power system kan sa indong electrification sa harong. Ta dapat igwa ka mo ning babayadan na permit. Permit? Ipuros na sana. Ilingon mo digdi sa Pilipinas, makagulo-gulo. Nagigos ka? Kaya, ngunyan, mabakal ka kidaga. Duman sa daga, papahiton ka kibuis. Ang pinakahalangkaw na buwis, ano nga ni itong buwis dyan sa daga? Mga katindugo na langkawon. Pag mapatugdo ka, ninharong, makuha ka kipermit. Mabayad ka na naman. Oras na nakapagpatugdo ka na kiharong, igwa ka man giray ki buwis na babayadan. Aram kan gobyerno na ang pirak na natatada sa nagtatrabaho sa gobyerno kinaltasa na ki buwis. Mapatugdo ka kiharong, kabus na permit, kaipuan mong bayadan. Mga katindugon, nauubo sa buwis ang pira kan pinagpagalanggan mga pobreng tikaw.
8: Ato ba na yan? Kawagururang na 5
7: Hindi, paano namang mga katindogon? Arog ka iyan talaga. Ta, igwa kita ki gobyerno. Bako arog kan panahon mga katindogon, dahi? Ki gobyerno? Fight tanang fight kung ano ang gusto nindo, kundi ikaw madakop kan dato. Pero kung madakop ka mo kan dato, ah, pwedeng bugta ka ng liog nindo, ki pagabat na gapo. Kaya, ako tanaman iyan, kung di, siyempre gusto tamaning protection, hali sa gobyerno. Na, dahi man kita magulpi, dahi man kita mga katindugo na mga naan, na kitang mga dahi man nakakadulag. Kasi nga ni mga fixed earner, yaon sa gobyerno, dapat iguamanin protection. Dahi ka pangayabuin o kontintado na ang protection sa Indokan gobyerno. Na nakamong mga nagtatrabaho sa gobyerno forever. Dahil nga yan nindo, maski igwaning pandemic, paturuturato'y kupsit man sa nabangayan. Nag-re-receive ka mukhang sa Indok Silda. O dahil yun dahil nangani kita kan magpara okay na po, okay na iyo. Tayo nang dakol na argumento. Kay Madam Elena Valenzuela. Sa Vargas family digdi sa Galicia rapo-rapo asin sa Valenzuela family sa Labdig Malinaw. Salamat. Kay Pinida Marina good morning. Ako man sir mapa solar panel man ako solo parents para makatipid sa alay ko. Iyo ko na ang problema mo kung igwa kanin mga air condition ang gagastusun mo sobra kabangang milyon. Kung gusto mo nang magamit ka na magamit ni na ano air condition nagagamit ka man ki sadit na puro prigadier milyon ang gagastusun mo iya
6: si Bueno.
7: Pero kung mga ilaw-ilaw man sana electric fan ay hindi nin problema mga 350 mil gayon pwede na
6: si Bueno.
7: King 37 minutos na makalipas po ang alas 6. Ano nga yabuin ang pagiling mo? Sain? Duman sa kontrasuna ni Senador Alan Peter Cayetano. Ako sa totoo lang, bago daw ako interesado na kan mga diringkilan nindo sa politika.
6: Si Bueno sa
7: iyo iyan ang nakakapalugmok, nakakapagpatios nin maray sa Pilipinas. Ilingan nindo. Ah? Si saan mang nagpaparairiwal man sana? Ah? Bako daw totooan sa kuyang suspitsa na ang nagpaparairiwal man sana so dating magkakasurog? Nakubalayan! Man sana mga katindugon ang dapat basulon? O si Alan Peter Cayetano? O kaibanan bagaan ni Duterte? Si Duterte baga mga katindugon? Kaibanan ni Marcos? O sindaman sana nagpaparairiwal mo na sindaman sana ang nagpapaparibo.
9: Pulaw ka!
7: Kundi kita bilang mga siyudadano, matapos ang eleksyon, sabot niya to na may gana mo na may pirde. And majority rule. Diba? Uy, respeto ta. Ta sindaan guminana dyan, di respeto niya to. Although iba man ang satunyang gusto. Gusto takuta na sutultol. Kundi ta paano? Di itso nagmamauot na maging tultol ang gobyerno. Di ano magiginibon niya to. Pero sa panahon ngunyan, ang nagpapararibok man sana, sinda-sinda. Sinda man sana mga katindugo ng mga unitibs naan.
9: May mukulayan!
7: Iya? Kita, tranquilo baga. Tataw kita magsunod. O di kamo ang yaon dyan sa gobyerno, masunod po kami. Iya? Kaya lang, nahiling nindo, sinda-sinda man sana, ang nahiling niya tungon yan na mga imbulto sa harabasan. Sinda man sana na magkakasurog kan nakaliis na eleksyon ang mga imbulto, mga katindogon sa flood control. Mes!
9: Basta makabailisan na
7: ka. Diba? Bata, puminait na naman si Mayor Magalong mga katindogon kan Bagyo. Kadaklan ngayang mga mahabas. Mambabat!
9: Pasaway ka! Tulaw ka! Tawag mo lang
7: makaabuhon ka mo.
9: Basta na.
7: Tama. Ah, dapat na isinda magparairiwal. Ta sinda man sa... Magkakasururog ka mo. Ah? Oh. Di, sabi nindo, 32 million ang buto nindong nadali nindo. O di dapat masupog ka mo sa 32 million? Dapat magpahiling ka mo na kamo nagtatrabaho para sa bakusan na 32 million kundi sa bilog na Pilipinas. O di ata man ang iba na nag-rebook na kamo pagpapara pahito ni Duay ng Yesu mga kuyan, kakamping. O niya, tama na nung labot ni sa inyo. Basta kami nagsusunod sa gobyerno.
9: Basta na.
7: Ay, ba, nang kina ba? Nagpapasurog na sa iba.
9: Pasaway ka.
7: Silensyo ngayon sa ibang grupo. Paano kami makiaram sa indo na kamukamuman sa nasa diri nindong intereses ang sa indong ipinaglalaban? Pero kung intereses iyan kan, Pilipinas, mga katindugo, na umasabay kami dyan.
9: Pasaway ka.
7: Arog ka ito na nga po na naliyon ng system loss. Ay, okay hun kami dyan.
6: Si Bueno sa
7: King. Mas pakusugun mga katindugon ana social services. Ay, okay hun kami dyan.
6: Si Bueno sa.
7: Pero kung pahaliyo na ibagsak, ay day na kami dyan masabay. Ay, kamuna sana. Riyaw na nga ni kan ibagsak, ibagsak. Ay, kamo na sana.
9: Masaway
7: ka. Ay, kami dyan masabay sa indo. Mga katindugon. Good morning, Sir Buen. Buna kay Manong Mani. Si Manong Mani, uto sa Camarines Norte, tanagbisita kan sa munyang sister station duman. Ano, Madam Ella? Si Madam Ella, ang sa munyang magayon na pag-irima. Yaon ngunyan. Iyo, iyo baan na. Sa indo na sana iyan, tatutal, kamuman sana. Ang nagtaram sa sadiri nindo na kamuan mga nakakuakan mayuriya na gusto mo naman magtubod. Kaya nga ni pigre-respeto mina, kung sisay ang nagtutukaw. Pero kung magpapadagos na sige ang dino, at naaapiktaran ang gabos, lalong-lalo na mga katindugon, ang gabos na mga Filipinong tikoy. Ay, donut. Kaya, mga Filipino, magmagno, magtimaan, pagabot kan Disyembre 2 a Nobyembre 2 na eleksyon, tanganing makapagpreparar na kitakan sa tuyang sadire, makapagkondisyon na, para po sa 2028 national eleksyon. Thank you so much sa tuyang mga mabuot na sponsors. Dinil Bakery kay Madam Gina Nang. Barsaga Eatery as in Inting Barbershop and Salon kay Ate Beth Barsaga. Sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Busboy as in Madam Girlie Bea. Siyempre mga katindugon sa Adam Lock Laundry Shop kay Sir Nads Mambing as in Lian Calmada. Sa Tabako, Color Mix Paint Center, Business Store, as in Madam Helen Berwenga. Kay Tabako City Councilor Reader Bursi, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Nakasabay niya to, kasubago si Loins. Onyan si Ella. Sa maabot na Lunes, Pizza Tres po, si Glenn O. Sa Idi ang totoo. Ano manong John, sarado ang kinaman. Nagari nagilamaw ka de. Kay Manong Reynold Martires, good morning. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa.
10: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
11: Hello, Wellness. Maligo at muli. Programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricale, mushroom at syempre barley grass, asukal, dahil imbis na asukal, ay stevia po ang ating sinangkap. Ano po? Lagi po nating binabanggit sa ating programa na ang Best Cafe ay pinili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas. At ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Siyempre, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Ha? Alam niyo po ba na ang mga Pilipino ay talagang mahilig magkape? Ano po? Ayon nga po sa ano eh, sa statistics, mga ka-wellness, ano, maraming Pilipino ang hindi nag-aalmusal basta makapagkape lang. Kaya dapat yung pagkakape, sinusulit talaga yan, ha? Lalo na kung naghahanap ka ng herbal na kape, syempre, gusto mong magkaroon ng benepisyo sa kalusugan mo, eh dapat maging matalino ka, ha? Dapat ang kapartner mo ay Tatak Best Cafe, okay? Sa aroma pa lang, sa lasa pa lang, may

0: enjoy mo na, ano, kumbaga satisfied ka na, tanggal na ang stress. Eh lalo na pagdating po sa mga benepisyo ng mga sangkap, ha? Kaya nga ang Best Cafe ay tinanghal bilang pinakamahusay at pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa, okay? Lalo na ngayon na lalong pinatindi ang Best Cafe kasi mas marami ng pagpipilian. Maliban sa original blend na 8-in-1 coffee with herbal mix, meron ng Best Cafe Gold 20-in-1 coffee with herbal mix, Best Cafe Black 4-in-1 coffee with herbal mix, at Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot, at Jensen. O ay kilala to na malapang makain. At tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan. Dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito, lagi po akong tumatalakay ng mga paraan para lumakas ang immune system, ha? Lalo na ngayon may threat, ano? Meron pong nagbabadya na matinding virus na maaaring pumasok sa ating bansa. Kasi kalat na sa ibang bansa at sabi nila, ano po, parang COVID-19 din to na posibleng maging pandemic. Sana huwag matuloy, ano po. Ganun pa man, ano, gaya ng lagi kong binabanggit, kapag ang sakit ay dahil po sa virus, wala talagang direktang gamot po yan. Ano po, ang talagang panlaban natin dyan ay ang sarili nating resistensya o yung ating immune system na niregalo po ng Panginoong Diyos sa ating katawan, ano, bilang first line of defense. Ano po, kapag malakas ang immune system, kaya nating itaboy, puksain ang mga virus. Ano, nang sa ganun ay hindi tumagal sa ating katawan, huwag tayong lumala, hindi tayong magkaroon ng mga sintomas hanggat maari. So lagi kong binabanggit na kumain ng mga masustansyang pagkain, prutas at gulay. Ano, maliban dyan, huwag magpupuyat, matulog ng sapat. Ano, laging uminom ng maraming tubig, magkaroon ng regular exercise, magpaaraw sa umaga, iwas sa stress. Ano po? At alam niyo po ba na isang paraan pa na pampalakas ng immune system ay ang pagmamasahe. Ano po, tamang inyong narinig, ano? Ang pagpamamasahe o kaya kahit masahin mo lang yung sarili mo ay tumutulong para po tumaas ang ating white blood cells sa katawan, ano? Na malaki ang kinalaman sa paglaban sa iba't ibang harmful microorganisms tulad ng bakterya, ano po, at viruses. Okay po? Kaya walang masama na magpamasahe po tayo araw-araw, mga ka-wellness. Marirelax ang katawan natin, gaganda ang blood circulation, masusupply sa ating mga organs ang mga nutrients na kailangan po ng ating mga organs, sasarap ang ating tuwanda ang muscles. Ano po, mga ka-wellness dyan? Yun nga po, ano, ating white blood cells, ano yung ating, ano po, sa iba't ibang harmful microorganisms, mga ka-wellness. Kumbaga, mas lalong magiging potent, mas magiging capable ang ating immune system, ang ating mga white blood cells na labanan ang iba't ibang harmful microorganisms. Kung hindi man po magpapamasahe sa ibang tao, pwede nyo namang masahihin ang sarili po ninyo, maghaplas ng Qsai Massage Oil, KYUSAI. Ang Qsai Massage Oil kasi nagsasangkap po yan, mga ka-wellness, ha, ng katas ng luya, sili at grape seed. Kaya deep penetrating talaga pong tulong para gumanda ang blood circulation, tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. At maliban doon, yun nga po, ano, mga ka-wellness, tulong para lumakas ang immune system. Maging ano, yung mga insekto, lalo na po ang lamok, hindi ka basta-basta dadapuan kapag ikaw ay naghaplas ng Qsai Massage Oil. At dahil po, napakasarap ng amoy nito, lalong marirelax ang iyong paghinga. Okay? So napakaraming pakinabang ng Qsai Massage Oil. KYUSAI, Qsai, napakahusay.
4: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagkakaedad na rin, marami

0: Patunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Okay, mga ka-wellness, ano, at gaya ng pinanggit ko kanina, pagpapalakas ng immune system, kumain ng prutas at gulay, hindi maiiwasang irekomenda ko sa inyo na kapag kayo ay nagjo-juice, dapat best juice brand 10-in-1+1 dahil nagtataglay din ito ng purong katas ng mga gulay at prutas, lalo na sa mga taong mahirap pakainin ng gulay at prutas. Okay, dapat kung nagjo-juice ka, dapat best juice brand 10-in-1+1. Ang isang sachet nito, 28 pesos lang, litro pack na pambuong pamilya na. At ang best juice brand 10-in-1+1, maliban sa napakasarap, punong-puno ng sustansya ang mga sangkap, napili ito ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Yan ang best juice brand 10-in-1+1.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
3: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Minsan may nagtanong po sa akin, mga ka-wellness, ano daw ang pinakamagandang panahon na maligo sa isang araw? Ano? Nasagot ko na to dati, hayaan yung gawin nating review po ito. Kung ako ang tatanungin nyo, pinakamagandang paliligo sa isang araw ay sa gabi. Ano? Kung isang beses ka lang maliligo, maganda po sa gabi kasi buong araw ka po siyempre nadapuan ng mga bacteria, viruses, fungi, mga harmful microorganisms. Maganda na bago ka matulog, maligo ka para presko ang pakiramdam, malinis ang katawan. Tulong pa yan para gumanda ang iyong pagtulog, mga ka-wellness. Wala rin namang masama na maligo twice a day. Maligo ka na sa umaga, maligo ka pa sa gabi, walang masama. Pero kung isang beses ka lang maliligo at mamimili ka ng panahon, mas maganda po yung sa gabi, mga ka-wellness. Kasi kapag naligo ka sa gabi, tanggal ang mga harmful microorganisms mula sa buhok, ang katawan, yung tulog mo, relax ka, sigurado mga ka-wellness, pati yung pagtulog ay quality. Ano? Eh kapag naligo ka mga ka-wellness, syempre may mga irerekomenda kong produkto. Sa buhok, dapat yung Era Hair Growth Shampoo. Kasi ito po yung nagtataglay ng mga minerals, mga vitamins at ng iba pang sangkap na tulong para maging malinis ang buhok, tulong para matanggal ang balakubak, at tulong para kumapal at gumanda ano po ang inyong buhok. At syempre sa buong katawan, magandang gamitin sabon ang Era Charcoal Soap. Ano po? Dahil nagtataglay naman ito ng activated charcoal na tumutulong pumuksa ng mga harmful microorganisms sa balat para manatiling malinis at bata at malusog ang balat, ano? At maiwasan ng iba't ibang skin diseases. At sa leeg at mukha, maganda ang Era 3-in-1 Soap na nagtataglay naman po ng arbutin, glutathione at kojic, mga sikat na ingredients sa buong mundo na tulong po yan na pampakinis, pampaputi at pampaganda ng balat.
5: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
1: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal.

0: Manila, charcoal soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
1: All right, mga ka-wellness, syempre tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa, okay? At napag-usapan na rin lang natin kanina yung pag-aalaga sa balat, ano, yung perfect timing sa paliligo. Ituloy-tuloy ko na, mga ka-wellness, ang mga natural ways, ano, mga natural na paraan para laging maalagaan ang ating balat, ano? Syempre yan ang largest organ in the body, pinoproteksyonan tayo niyan buong araw para wag tayong pasukin ng mga harmful microorganisms, ano po? Dapat alagaan natin yan. Kapag natutulog, magandang naka-off ang ilaw or naka-dim para ma-relax ang balat at hindi ma-stress. Ano? Uminom ng sapat na tubig every day. Magkaroon ng sapat na tulog. Iwas sa stress. Ano? Magkaroon ng regular exercise at magpa-araw sa pagitan ng 6 a.m. to 8 a.m. kahit sa loob lang ng 20 minutes. Pero umiwas naman sa araw, lalo na po sa pagitan ng 10 a.m. at 3 p.m. Ano po? Yan ang mga paraang natural para po manatiling bata, maganda at malusog ang ating mga balat, mga ka-wellness. At syempre, gaya ng banggit ko sa inyo kanina, gamitin nyo po yung ating mga produkto, yung IRA active, ano, IRA charcoal soap at IRA 3-in-1 soap. Ano po? And speaking of balat, alam nyo, napaka-importante ng antioxidants. Ano? Yung ating mga produkto tulad ng Best Cafe, ano po, mayaman sa antioxidants. At ang isa pa, mga ka-wellness, ano po, ay yung Dr. M's Amazing Tea. Dahil nagsasangkap po ito ng katas ng luya, turmeric at stevia. Ang isang tea bag timplado na masarap na. Isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Kapag nagtsaa kayo nito, maliban sa tulong sa digestion, tulong sa blood circulation, tulong po para maalis ang pananakit, pamamanhid at pamamaga ng katawan. Ito'y mayaman sa antioxidants, tulong para gumanda ang balat. Dr. M's Amazing Tea, napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand pagdating sa herbal na tsaa. Ano, most trusted brand ang award ng Dr. M's Amazing Tea.
2: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health.
3: Ang Dr. M's Amazing
2: for Healthy Drink Tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
4: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang original. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 1 Coffee Herbal Mix. Healthy ba?
8: Bibili sa Ray Supermarket sa inyong lugar.
9: Mare, kung ang Evacos Issues, magandun po ang titang Garden Center ang lahat yun mo. Meron silang mag-door and green teammates sa kanya daling dahil sentro ni Tee. Besides, pagdating sa food, ang kulit minangpagpagod.
10: We're celebrating and ensure an exquisite events you'll ever celebrate most beautiful occasions from weddings, events, and souvenirs. Productions choose from Hesdehera. Bring your vision timeless. A Philippine and Asian planning beyond of so offer catering and party trays. Perfect for celebration. Make your sweetest moments evil with sweet Grazelli food with dishes from memories with our photo shoot sessions, facts, room accommodations. Complete with TV, free one dishes, room.

0: Home Service Branch or 908-952-24 Minas Boulevard, Bombon, Tabaco City. Beside at Casa Vera More. Patient, refined and truly with Casa Vera. Your completion race.
1: At masigla si Papa, maayawa ngayon. Parang mabilis na siyang mapa. Kaya simula ngayon, ko siya sa makapala. So si Papa, makabili nga ng
2: mapala para sa mga tao tunay. Lalagamot at hindi uri ng sakit. Man.

0: ako sa ba o inaunting naglalagas at numinigas sa akin ito era siyam po sinubukan. Aba, if unting naunas, kumapal pa ito. Mas mura pang di hama ibang
1: natural organic shampoo formulated with minerals and strength and restore hair and reduce hair fall available.
2: Kailangan mo ba ng agarang cash pero loan? Asa pa. Kung meron kang G-Credit, that's Atome. Credit card limit, home credit kwarta, at i-bring you kailang digital wallets nyo, gagawin GCB time. Pabilis, kaya makukuha at higaba ang internet. Daling bayaran. But wait, bang verified GCash, verified Maya account mo? Doon paraan ka naman kayo na sa aking FB Actardo. Tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking Coro Tabaco site. You may also visit our webpage to find out C-Boot. Ang matatakbuhan niyo ng pangangtunay.
3: I'm Christine, a student. Ako ay dahil sa e-

0: bayan sa mga laboradong luha.
1: Sa gabi ay
2: si Salvi na.
3: Israel One Soap, aprobado administration. Mabigas.
4: Race now. Best news and music is One Music. Fisher Station Radio News.
5: Tamang-tamang ipas. Matugtugan in FM 1. Dugunan.
6: Ako man tabis saan sa itod ba?
7: Rita.
6: Sa mga detalye sa mga barata ay kan sa tuyang panapada.
7: Rita.
6: Ipigayag kan Philippine Atmospheric Geoastronomical Station apat na bagyo po ay maglaog sa panbulan ni Agosto. Bas na klo kaniso. Pulo na duwasag kun sa tulong basperensya sa Ros sa Ugres in Disyembre. Inisarong bagyo ang pinna sa bulan. Sinabi man posible mong makusugo na sa pagultanan kan Oktubre 2026 sa Enero 20. Pwede ining mabawasan na bagyo may pusara na magkusugo. Nagkakaperang mabibilog na sinmagin sa roon. Gun pa sa Weather Bureau na halos turan na bi. O kaya ang uran na parte ka na ito alagad posibleng maka-experensya. Ako lang mga perang turn Luzon. Mias dikit man ang pinaglalaoman ng mga paguran sa Tikan Southern Luzon. Bisa minda nagpatanid ba ng pag-aas experensya ning Tagmara sa pagkakas Eastern Visayas, Mindanao, mantang posible na magkaigwaman na ning drought sa Camarines Norte, Katanduanes, sa Biliran, Cebu, Tamar, Samar, asin sa Sikihorn po iyan. Naras na alas 7 kaaga. Ano oras sa Indoka? Best cap sa supplement. Kunin tao na ngangayon. Ano nang pag-inom? Nisarosan ang kapsula sa mineral food. Tanganin na taas sa posibleng kahilang ang mineral food. Tabi mababakal nationwide. Nagpalunder storm at ang pag-asa ka sa banggi. Matanga. Experensya sa good sa kormit. Iguan sin makusog na paros sa may pond. Nis North and Santa Elena, Kapalong, Ima, Vinson, sa na po pwedeng magdurar ni Saro sa good sa. Ang kawagtakan kan panahon ma. Tikan Tromblon or Doro na po pwede man po sa rosag da. Ingat ang public pagtara. Pekto kan hon.
4: Weather.
6: Alas 7 pagkaatas kan ado lokal. Ang mga barata doon po yung drink. Mga manan, kung kamutalo ni juice sa sendo best sa silalaogan, pasiguro at juice na masaan ipa. And best juice town health mababakalin ka nationwide.
7: Trenta!
6: Trenta! Pigli gobyerno kandong kan pamaduel irosal, hindi anla na Manila Electric o Meralco para sa electric cup in mga barata sa naghatabang gikaan mga alkalde na mga syudad isipin siya kanalbay tanganin na papin irabi ang kuryente sa ayag na panal maski padagos ini o ang gabo sa pusat ng kuryente sa albukitin ala o negosasyon na nagpuntanan government of Albay asin ka kailan kanina nangangapuron ang probis sa pamayukan Meralco na maging mas may wasing mga pahayag tanganin na malikayan ang pang-impormasyon na okay sa publiko, nandoon man kalbay na bako o dahil sa inang paninindugan sa isyong kung paano irehab papakusugon ang pagpapadaan at magigikan na paubaya mismo sa bagarsa na kaini ninulita sinda nga naapingabang man na mga laktang tanto kung babalikas na Agosto 30, 2020 sa interview kay Second District Congressman Gloria sa iya na nagkaigwana si napirang kasabay si Albal Rosal Preselag Congressman Salceda Canter Sir Distrito kay Dini isyong kinaalbay altibo ba rin siya kanalbay sa iya pang ipig na mara ang nganis ang pagpapadalagan sa mira sa programpang Kanaleko alas 7 kaaga. Na Department of Public Works Region Fatindong is naigwaning anong classroom solar building school by ang proyekto na 45 milyon yung betong mapakarahay ang kalidad kasin masimbagan ang kakulangan classroom o eskwela si elementary school ni Primaven tabang ang baeskulahan solusyonan ang haloy ng problemahan sa pagkakailigtas mas komportas ang kapalibutan sa pag-eskwela ang mga nag-eskwela hindi asya ng mga paratong masiman si PWH Albay First District si Zerda Pidada may hewas na sixers home opisina work solar power system and ala fire water is asin WD access facilities nga nina masyerto ang kaligtasan.

kaginhawahan kan mga nag-apwera sa pagsiserbing modernong pasilidad ng education kan komunidad sa para-aarok ang proyekto sa Lindong kan 2020 Education Fund and Education as Bill Prostrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pusugo ng impresyon as ingibon o kasinligtan sa sub-nasyon ng Bicolor kan opisyal na token na ginagawa sa 2020 of the Nation Zona ni Presidente Ferdinand Bong Jr. RC Basic Crafts and Design Herb Oro nyo kanupin mantang ang sa indang kumpanyang official provider para sa Zona 26 ang kumpanya na dakulang agyata ang pagbid token na pulan lalo na ka init orders natapos asin gabar sa oras ginina asin pagtatrabangan kan sa indang bilog na team amatman ang crafts and design sa gabi kan pasabing sarong on makapagsihirasa sa sarunting nasyon na. Mientras tanto, nagpa-congratulate of Tricol, TBC Crops, at Jero, at sa indang Ginibo bilang sarunting ambatorya ka nasyon. Kadaan ang duwang lang kasulo sa boarding house sa Barangay Rawis, Legazpi City kay Bureau of Fire Provincial Fire Marshal Tenderick Sura. Do ka na karis na Hulyo 21 na apat ang duwang individual ng bita ng edipisyo. Saro subot ining potential building boarding igwang porsyon na pinagagamit bilang opisina. Sing board ang nagtitinapwar sa duwang nagadaan. Duwido, spundimero asin na nagpaaba o nakaabot alarm. Band assessment kanahen siya. Trikahan kao sinagabot sa 5 milyon pesos ang dahil sa pagrugan na damay manibikulo na nakaparada sa lugar. Pagiramdong ka na pisiputi, orog na kung igwang tahan ng boarding house asin na nagsusunod ini sa mga otoridad. Sir permit, tangan na igwang compliant sa Arukan Fire Code ikayan asidente. Mientras tanto problem ang pinaghihiling na pinagtulo sa Narsyaden sa pag-asa raw tikan mag-umagahon kan 28 na iwang estudyante asin duwang iba pa. Supreme Miraflor Marshall kan Bureau of Fire Protection Alban nagpunang kasulo banda 5 nin mag-umagahon kadna isa paagi ka na pag-abot na nin alauna 40 bumbero dakulyo asin nag-abot na first alarm sa naideklara ang fandang alas 2:20 presidente ang duwang isang pasamatog sursugo na city border ang nagsabarman ng second degree burn sin mga anatuyo na investigasyon kan BFP sa face sanings ang posible kan kasulo kung problema panginot na pinakausa. Kaya pinan na tapos pa ang investig BFP ni Gaspin ang eksaktong mantang inakabilugan na mga detalyante. Sa katandaan as anyos ng lugaran rong 38 anyos matapos na nagramantota nin mga gocho sa barangay San Andres Catanduanes alas 7:37 sigon kay Police Sergeant Riano ang hepikan ng Caramoris Station to nagkakalot sa lugar kan biglang magrasay ang daga ng bayas na residente Datag East Marto Ang Utras na residente UB ang nagsaparma ng Pigdaras Legal Center man sa lugar anyos na nalugar yung nagagad ng Sakuro Matente dahil asin warang signala alas 4:39 gahon ka nakalite 8 kan maipaabot sa insidente negasyon nagluluwa botin gold kikan nagrasay kandaga pagkiromdom pero publiko ang illegal na pagmimin may pa direktiba kan probikan Catanduanes Police asin pagpapatindog na ng permanent attachment sa barangay Mapugulan ang illegal na pagmimin sugma bantay bita na lugar Parada 30 23 na po nin pagkaan. Parehong nakabupo ang duwang na paraoma pagbabadilon mantang sitio kan sa barangay F sa Camarinesur kan nagtalikod dahil nakagibupang idala sa ala at makalis na mapuruhan bala ang mga biktisindadan parang bulakling dumain si Dong may agomson pita ng banwa alas 9 banggi sa inuman gig sa harong amigo ang managdalakaw po ang magsulpota ang day na pek asin warang kaabong badil ang dua gamit ang day pa may badil na natumba ang mga biktima mantang makaga prospek o pambabadil ang 24 natabi nin pagkaaga sunod abredo sa supuestong halion system loss chart lagad ng angapudan nin busising pag-aada ansyon kasado na sa balik 612 mil sa spy fund o confident ni Vice President kuhubaan gibuhunat

0: Mantang si Romuald Pasimbagnac ang ombudsman lang rampa. Yan pang mga bareta man.
1: Adults and senior citizens, di nyo na kailangan para maging bata ulit. Reconnect with your inner child wellness by meron kaming games and activities tulad ng mini billiard, foosball table, mini golf, and challenge your friends with board ng chess, scrabble, Chinese checkers, at backgammon exercises, pass and wellness, tai chi exercises, exercise, and yoga. Habol na July special 100 power with free sa mga 50 years old and 150 for 1 hour up to 49 years. Ang July 25 lamang ang kanilang ang Golden Wellness by Kids Saya ay sa 3rd floor, Manuel Saya, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to 9 a.m. to Golden Wellness by your new home for health, vitality. Wednesday night! Casino Plus. Winners every more. Saya, ikaw na ba naman nanalo? Casino Plus. Gambling is years old and above only. Gambling can be entail responsible or a PH or call National in 024-568.
2: Nahon ngayong magkaling kalusugan ang karamdaman lumala. Hanap mo ba ang mabiyato at wastong medical na serbisyo na sa Queen's Med and Laboratory? Laboratory services test, complete blood chemistry test, blood cholesterol, uric acid test, liver function state analysis test, exam, pap smear, GMS, meron din flu, pneumonia, at hepatitis. Taxi, PD for kids, internal medicine checkup for adults, checkup for pregnant fertility, but wait, there's more. 50% off oncotherapy treatment sessions para sa diabetes, mild arthritis, ADHD, depression at anxiety OS. Katulong ito para sa main function and pampalinaw ng mata, paganda ng sirkulasyon ng dugo, din para sa employment required, psychiatric and psychological. In ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombo ng BDO Tabaco City. Bukas kami Monday to 30 a.m. p.m. Queen's Med Medical Clinic and diagnose with precision, treat with compassion.
3: May manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken manok ni Osang 75 pesos lang. May free gravy pa. Osang Chicken Nuggets. Walong chicken na magugustuhan na lalo ta. Crispy sa labas, juicy swak sa ba. Ang manok ni Osang's Manok ni Osang Chicken Nugget. Presyo, panalo saya, bili na. Available sa lahat ng brand ni Osang.
4: Rabies? Day na maghaon sa na ang Bite Center proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kan. Sa St. Jude Animal Bite sa Ongluna sa Kamrot, ayam o ihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man book page St. Jude Animal Bite Center.
5: Tahon ang St. Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Tayhi, Tabaco, Mandong Co. O i-contact sila sa 0966-1996-70469. 31.
6: Alta presyon o isang karaniwang sakit na sanhin ng pag-inaasahang kamatayan, kailangang boss. Herbal Capsule. Tamang panapa, okra, saluyot at panax ginseng para mapanatili sa normal pressure. Labanan ang alta presyon. Regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain. Boss Herbal Cap. Ang bossing ng mga herbal.
7: Ka, bumibili ka ng best cafes in one coffee.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong Ana nakatira dito sa daan.
8: Bakit best cafe
7: mong bilhin?
9: Akong antok sa klase. Pero simula ng best cafe green, dapat mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng best?
9: Dapat lumalakas ang immune system ko, hindi magkasakit.
8: So ano po ang mahilig kuminom ng kape?
9: Basta best cafe masyadong matamis dahil meron itong sangkap na na stevia.
7: Mag-best cafe green na! Best 6-in-1 coffee with herbal sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Sa iba pang mga bareta, pasiring na kita sa mga baretang nasyonal. Kedaging gitri kam an hararom na pagtuk sa prosopeso din ng Marcos Jr. na halion na ang system loss charge sa ulan na singil pa ini na dapat na ang magiging epekto kay nis operasyon contribution utility. Sinabi ni Meralco Executive Vice President Operating Officer Ronnie Apirucho na pinagkumpanya ang prosopesong reforma kang presidente na pag-adalan ang posibleng implikasyon kay nis sa bilog na industriya ng kuryente. Sigon kay Apirucho ang system loss sa Meralco kundi isarong normal na parte kan operasyon kang utility sa pag-ato ng consumer. Magiramduman na sa State of the Nation address po dan si Presidente Marcos sa Kongreso na Amihandrana Power Industry Reform Arco, pira tangani na ipagbawal ang paniningil kan si Erdsa. Asin mga katakot kaning value.

added tax sa mga consumer. Ang system loss ay ini ang pagkawara kantang nag-aagi ini sa transmission asin sa work dahilan sa mga technical na rason mga illegal na gibit kan champer asin ang paghaabas in kuryente. Sa lindong kaya kan iper kasabay ang Republic Act 91 asin Republic Act has pinagtutugutan distribution utility na mabawi ang system loss. System loss ang bulanan na bayadan sa paliwanag kan miracle ang system loss charge sa sarong pass-through charge na direktang income asin kumpuesto ini sa 5% kan kabilog singil sa kuryente kan mga consumers kaini. Dagdag pa kan kumpanya na padagos ini nga namumuhunan sa modernisasyon kan power distribution network asin sa mga programa nga nagpapababa kan system loss rason tangani na mamantiner kaini ang level kan system loss na mas mababa sa 6.5% kapa and kan Energy Regulatory Commission na. Iglinaw ni Senador Robin Hood pa sa iyang day pag-atindir sa information address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos day dapat maikonsiderar sa Presidente. Social pignigra ni Padilla ang mat na mga duda na pigtuyusun ang pakinikan sa iyang sen sa SONA. Senador, siya sa oposisyon. Respeto kay Presidente Marcos bilang sarong personal. Ipigpaliwanag na sana niya na dai mag-atindir sa SONA. Kaya na maotro ang naging sitwasyon 2024 kung sa inagin na kapansin-pansin ang reaksyon na pagpak asin nagtataong pagsaludo ang ibang nag-atindir. Sigon kay Padilla Ansona, aldaw kan pag-report sa mga nanamamanuan Pilipino kaya mas maray subo ay mag-atindir bito sa okasyon asin kan sa indang personal na relasyon na. Dahil yeah, man nag-atindir sa SONA, nagkakapir ang mga senador kasabay sinda Alan Peter Mi Marcos, Pia Cayetano, Lorin Ligarda, Mark Bessin, Bongo. Nakatalaan na po ng execution panel ang presentasyon na tigo asin ebidensya katakod kan subuon sa lang pagka ni Vice Tartekan 612.5 million pesos na confidential funds sa Gitt Impeachment Court ngunyan sa Hulyo 29. Sigon kay House Prosecutor asin Manila Representative and Senate iyo ang magtao ng pagkakataon na mahiling ang mga ebidensya Article 1 kan articles of impeachment aning culpable violation of the kanang betrayal of public trust dahilan sa lang paggastbilugan na 612.5 million pesos na pansa sa lindong kan Article 1 pinagarte kan paglustay subuot 112.5 million potential funds kan office of asin kang inipa kan Department of Chuaman kan House Committee on Good Government Accountability na negasyon sa lang paggamit kan confidential funds 24 sa laog ni nagkakaperang bulan na ni panel manungod sa mga withdrawal, disbursement, application of confidential funds kan DepEd na negasyon ang subuot nga kasabay na ang acknowledgement receipts na may laman subuot kan mga recipient na discovering pika ang mga birth time sinbako mga tuna pagkakamit bidan kan mga ini and pint ang naging pabasya sa ating impeachment complaint kay Vice Presidente. Sa ibong mga 931 sila dating land of land sa land bank shop manager Violeta Constantino ang bank division branch manager ni Nita Campos papasupi naman kan sports sinda Maribica Pareha House our management service ni nailuwas ang official records katakon ini kan impeachment proceedings Arada 30 Pigsugo na kan Office of the Ombudsman Representative asin dating House Speaker Martin Romualdez counter epidemic katakot kang reklamong plunder rapa asin direct bribery sa saiya sigon kay Assistant Ombudsman Mayo nagpaluwas ng kasuguan ang preliminary investigation team kan Ombudsman Romualdez asin sa iya mga kapo-respondents na nasimbago na ang paluwasarong aldaw matapos ang SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung sa binanggita na pagsasangating multiple criminal charges o criminal case sa ombudsman laban kay Romualdez sila sa subuot sa pagkakaimbolto kay sa plot sa mga kapo-respondent din daruma Jose Parasa, Jocelyn Sereno Hermoen D.S. Tautin and Associates Sam Chan, Foreign Exchange Corporation Board of Sita Chan, Tara, Yolanda Crudo, Ganiban Jr., Tara Chan, asin iba pang Jan, asin Jane Doe, sinas na maski makulog para sa sanang pamilya ang sitwasyon. Pinagrespeto niya, asin pinagkaunan doon na dahil siya naghagad ng anuman na pabor o kaya espesyal na pagtrato. Napiglinaw ni Presidente Marcos na dawa kaparyentes siya. Asuan kung mapatay.

0: Tunayan na nagbalgo. Wala pang isusurad ka ng ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Romaldez sa iba pang mga respondents sa base rin kita sa Lotto Result na hatod sa Sendokan Kaping Maymaray na result sa Saludin Tawo. Best Kaping 18-1, Best Kaping Gula kasi ng 16-1 with Herbal. Kabos iyan mababa kalindo sa mga buting asin sa mga super wide. Sa 6-5 Lotto, uyapuan winning siya in any order. 32, Iucho, 34, 50, 30. As in share at price, nagabot na 164 million. 649 pesos 0.18 centavos kinanggagana. Para naman sa 649 Super Lotto Uyap Combination 5 15 37 21 as in and jackpot price 25 million pesos. Sa 642 Lotto Uyap Combination in any order 31 3 39, 20, as in 24, ang jackpot million, 407 pesos, 0.76 cents. Wala pa po kinanggagana. Ito na mga tugang dinangan po ay paglaom sa swerte ang sendong kapalaran. Magigos, as in magtyaga, ngani na. Senso ang buhay. Lotto result, ato diyan kaping may maray na result sa wo. Sinuang gold, best kapi green, si Palmex. Gabos po yan, mababa kalindo sa mga butika since nationwide. Sa alas 7.42, nin pagka, ay natabi naging katiripunan kan sa tuyang mga barata. Shout out ko na sa 24 Facebook. Mali, masunod tulos ang programang Rebanan kita, sagot po alas 9, kunya na pagkaata. Sa teknik, nakatulatod kan mga barata. Daon dyan si Ella Borne. Ako man tabi ang sinong naginta. Ed Borrio, na news at tindug.
1: Hatod sa cafe, coffee, 20 with Herbal Mac, Piblan, 6-in-1 coffee, Joe's 10-in-1 plus 1 health drink, Asin Cup Mineral Supplement, Mabdika Nationwide.
2: This time, up to you, win Sino Plus. Win a Pinagaborios, Amigas, Asin, and Gaboy, Sumaro, Masente, and I sent in national nanso, itabigyo, cafe, sa agadas, isni, nin magkakayal, nasa gibi, nasunod na petsa, oven couples, annex building, tabakapos, anog, inas, pilch, panal, tabako, sir, and silifros, San Francisco, Albay. 11 transfer of urn from Tobacco Conference follows. Moving the urn from Earl Militro. 1 p.m. Interment from the main Cusco City.
3: Kana naman sure sa sakyan sounds better. Slack ride mo ang digalidad na trace. Plus, complete size tire wheel balancing. Under chassis wear, JTF and rotor disc. With surf. Ito pa, bili ng tire. Mounting, wheel balance, mat tire. So, deep road at sabahay. Now at 0921-0959-0023. Speed whip center. Switch up sa akin. Anthony Info Health accredited na bing ospatro ang servisyo basal tap confinement hindi ka ba magservisyo by Fulbert 12597 or you may also like me page the infirmary Iguanatika
4: ta sa St. Infirmary pag feel health ay no acro balance ka wadan manungod ng St. Mary pag duman lang kang sa bakos number 4093.
5: Honey, ano yan? Labahan mo ah.
6: No problem, honey.
5: Eh, paano yan, honey? Mamamasyal ni. Dapat yung gagamitin your funeral partner and rocks detergent.
6: Ben ba? Iman o long rocks detergent and thinner.
5: Bahan awesome and soft-free variants na attract awesome and rocks detergent so linis. Mabango. At ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Mga Bort, bawasan ang stress at ingatan na magsaini sa RL Beauty Clinic. Lingaw mo na ang protein or pedicure remaining. Relaxing na gel ed spa. Masiba sa FL 22125.
8: Ito na ang buwan bitin herbal message para sa masarapes ka sa aking katawan raw na aking at aking pagdumi magaan sa pakiramdam rin araw-araw ng Best Cafe, the best talaga.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available Green Phoenix for sachet.
10: Marina Pride ng show King James at Young and more ang bay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow box. Nagpaparenta man sinda ning mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan, Bish
11: 0959-993-Rubot-Campo-Ekin. Para daing pasita, mga kabulastugan, punduhuna, alis po sa indo, na ang tabakas tirahon pa. Tirador sa uno, tirador, Peter, and Burdick.

0: bag mo sa ko. Mama. Hey, tirahon ta na. Tirahon pa ini. Natugang in Miyerkules. Pinang tondo sa isang. Ella Bornilia, dyan sa Tagbordeo, sinisagod kita lang sa mga official in Kinakangub. May kaming official na humal na ipag sa pagiging sa Governor Noel Rosal, nagunang bitatindugo, Girara, isintinatawanan yung plano sa laog sa na. After 2 months, ang magkakaigwapo ni kaya kita kanindugo ng publiko, pili man sa ulat sa bayan, ni Manashi Fried Egg, mami. Gusto nila. Palanda ang formal. Pero kung dahil pagayod na formal na horon, baka igwalto ang napapinalize. Balikan ta mga katindugo, General. League of Municipal Mayor, kayo pa President Assistant League of Municipal President ni Balpang nag-initiate
1: halas tira
0: basa sa halas balikan sa media kay Congressman mga payag ni Congressman Caloy Lori 2020-2025 nag-review ni Gloria kung si isa'y mga katindugo ay pupulos po sa pagsasa pribado bi electric cooperative
1: tira
0: kung dugon nga ram ni Gog Ir budan publiko na yan ay kaaram kan manoy manang nangyayalik kaya so alay ko pumakaray ka ko gabos kita nagdesisyon manang
1: tira
0: lang don kot lang ato pag-ambisyon pa lang dugon damay pagmaray performance inibo ko pwede ba yun ay sa inyo so kay kung mag sabi kan sa yan man sa Austria banwaan mo anus
1: hala
0: aya kaya kamo anus Irakso Jap Duman Spisi Boarding House Ima Pangkating Bureau kunya sa ini ni ho mati manduman nara nagkakaling dugo na ta nagmimite man ano po dumte por may migo rinatrat mga katindo mimidbit parutin buhay pangyayari nailing ni industrial ngunyan natugang binurubog ang isip ng pangyayari ni sa mahal kong pinag

0: bang nagmaestro. Nagbog dalawang estudyante.
1: Nakap na dahing sinipin ito. O yung lumaw na katilisan.
0: Sabi ka ni ba, grabe na talaga ngayon. Na-respect ang tingin niya.
1: Ayaw ko na
0: problema kay ni Tamaynor, aso, kagibo, ika, bubugbag ka. Ni sir. Isang lalaking guro, bug ng dalaw. Dabaw de Oro, pampalan sa Dabaw de Oro. Na pangatugang sa maabaka. Lawos na lawos ang election. May api na barangay kagawa. Tabakos dito, sir. Migo, padarihin daw kung Migo nila ano'y nagkakagawad. Budakong sining. Ay, Migo! Oy, Migo! Okay, hindi ko na Migo sa program. Igwa man keeping recording di amang ini, pero day ko posta. Ining pasan. Gusto ko lang i-encourage kuya ning inanan, pwede kong i-hide sa imong ID. Pero dapat, niya, anindo na picturean. Tapi nasa rong kagandugo sa Tabaco City na sa National Food Authority makaba